0: 9.2 milyon pesos na kantidad sa gitungong smuggled na sigurilyo na sa Kmita sa mga otoridad at sa anti-smuggling operation sa barangay.
1: Nagpanggayon ang National House.

Smoking na sama-sama tayong minyano malaya. Ang usap ng sigarilyo ay naglalaman ng panganib na kemikal na maaaring magpulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalagat ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang iyong kalsugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay sa mukbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama natin isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa

Pagdating ng kabataan, kumusta may buntan kaninyong tanan ani ang BBC Baklit Balita alas 9. Isa unahan ni First Lady Ilang Ilang Fernandez ko ang turnover sa tabang panginabuhian nga dos na lalasan sa Women's Association sa Barangay Lala President City. Pinagis sa programa sa Department of Social Welfare and Development at sa City Social Welfare and Development Office. Tumang-sumang inisipiba ang paghatag ng dugang oportunidad sa panginabuhian, pagpaligon sa kapasidad sa mga kababaihan, ang pagdasig sa malungsarong kalambuan sa komunidad, pinagi sa panaginusa o kooperasyon. Inyong mabati ang Daklit Balita, Alas 9, ako si Banting 29, Cyril Unio Plirazan, dagong salamat o may buntag sa ninyong tanong.

Sakit selama, dengan asal atas kami yang mati sahaja sakit.

Right.

kalihan Capital Challenge. Dapat kayong nagkaroon qualify sa PCC ang pagpasilungog sa kalampusan sa mga bagong CPA. Merita po sir sa October 2025 Life Insurance Examination for Certified Public Accountants Christine Macy Capistrano, CPA. Rizal Jasra S. Lili, CPA. Itong pag-ablist Bachelor of Science in Accountancy kung BSA program niya itong 2018 nakatubos na ang PCC o Bumunta Certified Public Accountants sa pagsaunang batch sa mga graduates niya itong 2022. Pagadihan Capital College din magsubabang imong balang padulong sa pagkamahimang CPA. Ang pangmula kursyo ng Itanyaga, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaprogram sa Rizal Avenue, Tuburan District, Agadir City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027, magsubod karong Abril 28 Bosnia by the Science. Ang klase magsubod June 22-2026. Contact lang sa cell number 0950-424-9906. Pwede magpabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College. Alay sa mga impormasyon at update.

Thank you.

0: milione stanno per lo meno in una hypertension. OPS è presso il sabato con high blood pressure. Io mi vengo a mangiare almeno 25% sono il pao, ma non è che va a messo 8 OPS in una hypertension. Con la botte in una 60, almeno 50% nella in una meaning no sacchetta. Normal pressure sa dugo sa sakapeo ay 120 over 80 kung mabot ka ng 139 over 89 i-considerer na kami na ina yun sa borderline o kung mabot ang 140 over 90 o kung lepas pananik na tulog na tuk na kami sa ukana ito na sakit na high blood pressure o hypertension buhi yung gigitanan sa hypertension una na buhi o na may nakinan mo sa imong mga gigitanan at sa duhi na buhi ka na mo sa sayap na lifestyle sama sebab panegarilo, saya sebenar, betul sama sebab berit, mau bertemu, punya kau yang sebab air sesiap. Ada apa lagi asalnya kau ini musuh itu yang pressure satu buk, sama sekau yang mau berhulai. Doa yang matolok, kau nak masuk buk, sebab kain itu sebenar, mau sakit sebab tak sakit ni, mau komente. Jadi yang terpenting sama kau sejak kalian kira, tengok tak kesadaran sama ngetahu ni, nene, bila mata bentang itu es pada yang pressure sekian doa. Pada asal nama kesenita yang musuh ketahu, mau kata tension kung siya malipong mukrep ang pabete o kasakit sa ulap lumot sa dugyan kung mukrep na ang tinang diskutan neto ng balatian pero ipabilan ang normal sa pressure sa dugo beto sila ang pag-anong sa sentantos gold rupo at epsol kakini ito na hirabihan kapatis sa bell at epsol po compound na is ilal sustain ilalado bilang puso sa mga powerful antioxidant na ito na anti-hypertensive effect ang sentantos gold rupo at epsol ito na safe to biologically active androgen with polysulfides. We're responsible for the production of direction. So also to this player, gas transmitter negative of hydrogen sulfide. Number one, nuclearate a smooth muscle cell. Nuclearate sa mga agad, pero sa normal na edge sa dugo. Pag nuclearate sa pressure sa dugo.
1: Ramalata oi, nanginahot ko ngayon ginoo, mapi-iayot sa tanan netong mga balatian.

Bahaya ya. Si Anto.

0: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo
2: Bagting. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananhin mutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Radio Magbating.

0: Radio Manmaning.
1: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Manmaning.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC.net.net Balita.
3: Kabag ni Kibalkada, may buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita, alas 11. Nagpahibalo karon ang buhatan sa Samsarikuan nga doon ay pagkawala sa sagang nagitab noon na adlaw nga Sabado, Hunyo 6, alas 9 sa buntag, gato na sa alas 5 sa hapon na alang sa Balangasan Substation sa Amakatawhan, Mawadan o Kuryente, Maukining Balintawaka, portion sa Binabesta, particularmente sa Nazareth, Santa Lucia, Gatas, portion sa San Jose, Santo Niño, Banali, Balangasan, Dumagok, Napolan, Bumbag, Puluyagan. Matod pa sa Samsarikuan, ang hinungdan sa pagkawala sa wagang nagitab nun na gumikin kay magpahigayon o permanent repair may tungod sa active oil leak sa may buhok sa Rilly Buto na pipe connection na sa 20 MVA power transformer sa Balangasan Substation. Ilaman nga mabalik ang supply sa wagang nagitab nun na human mapahigayon ang ilahang repair. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17, Florence Fima. Maayong buntag.
2: BBC.net.net Balita.
4: Radio Magbating.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved, tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
5: Radio Magbating!

0: Ding.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mo ko. So, ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mo humpong mo sag maayo. Ginaim naman po na ako Seth Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimara. Pag nakabaklay-baklay ako sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Junior, taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
5: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Magbang Ting Ting.

0: Radio Manmaning.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Ania na apod ako, mga kaudiyaka. Ania na apod ako. Ania ramodira. Welcome na sa itong programa, Ngudiyakas Kahanginan. Ang tulumanon nga inyo ng parts tulumanon. Ang parte na sa inyong pagtikaw-tikaw matag-adlaw. Oh, grabe ba? Wa talaga kailan na yung mga kaudyaka, pero murag naara kung sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Oh, labi na, sige, mag-monitor sa mga programa nga inyong ginapaminawan. Labi na, apil na po na itong programa, Ngudiyakas Kahanginan.
6: Nakakalo.
5: Bani na po kunin niyo mga kaudyaka. Shoutout dyan kaninyong tanan. Sa itong mga kaubanan dyan, sa itong mga nanay, mga tatay. Sa itong mga chikiting. Sa mga bago pa lamang nakatutok sa itong programa. Shoutout po sa mga kamulo na digamos ilahang pamahaw paniudto panihapon. Ang katong papalakaw pas ilahang panimalay. I-plaster imong kaugalingon nga wa ka milakaw nga nasoko ug mouli nga masoko. Dapat kung may gawas kasi yung balay nga naka-smile.
6: Nakaloka.
5: Smile po ka nga gauli. Diba? Ano man ang mga kaudyaka? O sa mga... O sa mga kakaroon pa lamang papauli po sa ilahang tagsa-tagsa ka mga balay. Gikan sa trabahuan. Lailahe man atong oras sa duty mga kaudyaka. O, hatag yun ang taong relax time sa itong kaugalingon. Ba? O katupong gikan sa chismes, nalumbalay sa mga silingan. Sagi kaingon ko pa mga kaudyaka, dilit sa maginog tubig. Kaya ba si mapas mo ang wait, ha? Ay, pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero mga kaudyaka, ha? I-text lang ninyo ang 09977659923. Mo na itong numero. Tarong na ko na inyong plaster dyan sa inyong mga cellphone. Bekay, usay, dagan kay kakarungsin na niya itong programa. Dagan kakarungsin, danguban kay... Oh, nalay kalit mo order o balas

mahimo unta og kana bitang mag-amping sa atoa sa atong Pilipinas, nagkaluguliyang naman noon. Nag-inunaya naman hinoon. May gani kay morning program title sa akong programa, Hudyakas Kahanginan, kay kung isyo pa ni mga kaudyakan na bahala mag-stress, ma-stress kita. Ay, pangao na intahan mo diya, ha? Di mo magpa-apekto sa sitwasyon karon. Oh, dili apektado ang inyong pagkaon. Okay. Oh, dapat mo na isgutan ninyo diha, di kay magsige na lamog hisgots kina boys uban. Isgutan ninyo panghitabos nasod sa kay kasulbaran ani mga kaudyaka. Diba mga kaudyaka, maglisod kayo ang sitwasyon mo na siya nga may gani kay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. May gani ang natin mga produkto para makarealize tagtarong unsay maayo, unsay dili mga kaudyaka. Oh, naamantay pangpakusog sa ito ang panguna-huna. Pangpatala sa itong memorya. Oh, pang kusog sa itong immune systems matag adlaw. Napuntay pag kontrolar sa ito ang kalipong o vertigo. Oh, napoy pambata nga pang talas memorya. Oh, daghan kita mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time o paudyaka, mga kaudyaka, ha? Mga kahangin nun. No, oh, natay numero, mga kaudyaka. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Mao na to numero, mga kaudyaka, ha? Balik ko na to. I-text ninyo ang hudyaka sa kahanginan hotline sa 0997-765-9923. Ang inyong mga pa-joke, pwede po na ninyo i-send, mga kaudyaka. May nalang malimta na to atong mga problema, ginagmay. Ana sa mga kaudyaka, ha? Balik na po, Lady Antonia.

grabe gining mga tawhana maka KI o mura magkatong gilakag atong dito sa kuan nga nagka oh nagkakuan na yung tao nagka pandol-pandol na yung tao dito sa Agdana. Nakakiay ba mo ato mga kodyakan? Nalimtan ba ninyo gamay inyong mga problema o nadungagan inyong problema kay niongot inyong mga kaugatan diha? Na mauna lagi na mga kodyaka, oy. Ingon bekig ko ngay plaster na inyong mga lapa-lapa ayaw mo muskiay ba? Maning uban, oy. Kaya rito mandahin mo bulabi o got? Ay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha? Sabi na gitong mga... mga kaugatan diha nga di ginintawon matarong mga kodyaka o baka imo mga nerves diha kulang na ginintawon sa pag-stretching natay Netflix capsule oh magpakabunod ka sakit o discomfort papuritras emos nervous system nindot ni shout out ya kaninyong tanan mga nanihapon namahaw naniotto nangape nangisnak nagparakuningnon nagpakaruningnon nga busog. Apil to mga nagpakaroon ingnong gutom. Shout out ya kaninyong tanan. O, kana inyong mga lulog-lula di ha, nga na-stress na yung taon sa panghitabo karon, ay nanyo ipatanaw balita. O, di na maayo mga kaudyaka, oy. O, nga kana bitaw nga ang inyong mga ginikanan, nga mga naana sa o, taas ng mga edad mga kaudyaka, ipa inyo pang ipadungog ang mga balita. Oy, shoutout de kanimo, Guaps, Princess Eliorin, Princess Eliorin de Bordo. Shoutout de kanimo, grabe ka, banggitan nga MC diri sa Bukidnon ni si Princess. Oh. Ah, grabe gini si Princess. Lagi mga tao ba nga talented kay ba? Buka pulas ba mga kaudyaka? Kita ganimo nga may manulti, usa ra si Princess diha. Ah. Ako atik-atik ramon ni akong yaw-yaw. Ay, shout out Antonia, tinuod juga Antonia, perte nang gubotas Pilipinas, pwede mo layas. Asa mapurintahan mo mamaingog malayas mo? Wa magitay ka plate nga magrila rata. Ma-stress ta mga kardiyaka, gamit mo Nerflex capsule. Oh, Nerflex capsule at imana na imong lawas basi na-stress na kaog ayo. O niya, tungod sa imong ka-stress, wanan imo na regular imong kalawasan, naminhod baka imong kamot og todlo, nagapanosok na sa inyong lawas, inyong pamane. O, ang solusyon, ana, Nerflex Capsule. Doon ay isang sa vitamin B1, B6, B12, pagkatapos pagprotektar, pag-maintain, kahimsog, paglihok sa inyong mga ugat. Aron makalihok mo og normal o komportable sa inyong adlaw-adlaw nga buluhaton. Ay, shoutout, yagan inyong tenants, mga naghamal na diha karon. Naghabhab na diha. Ay, shoutout di ay ha, sa karon pa lamang nakamonitor sa itong programa Gudyakas Kahanginan. Tons, unsa number nimo? Akong i-mention itong numero ha. 09 0997 765 9923. Muna itong numero kung mag-text. Namang kung may plano mag-text. Puro ay kung yung pangayo i-load ha. Unload, maghihapon niya itong cellphone dere. 0997-765-9923. Muna itong numero. Nata gitawag nga kuanan kanang verticure capsule. Kani pong verticure capsule para po sa inyo nga gakalipong na intawon sa mga sitwasyon. Aday nana nga mga kuan mga kaudyaka kalipong kas mga sitwasyon. Na oy. Oh, muyon ni ka Lady Antonia, akong kalipong nakadepende sa sitwasyon. Pero kung ang imong kalipong kung ang imong kalipong mga kaudyaka kana bitang wa ni mo tuyo bisan na dili mao nga sitwasyon pero kalipong ka basin vertigo na na. Oy, gamit mas kita wag nga verticure capsule. Makatabang sa papakunod sa kahilo kalipong, makatabang sa papais balanse, makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Kana murag nagtuyok imong kalibutan ba? Rian May, shoutout sa kong kido samtang nagkaon si Abby o si Ryan o Rayan. Rayan May, shoutout ya kaninyo ha. Ingan man ni Braden na Siwo. Muna to kung ato number sa Udiakas Kahanginan, Braden. 0997-765-9923. Aga syempre po,
Oy, sa itong mga OFWs. Kumusta man yung tao na itong mga OFWs? Oh, shoutout siya kanimo Ate Bebeng Manatad Peras. Ang Verticare Capsule, 18 pesos per capsule. Ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Ang atuang Nerflex Capsule, kato kong gimension ganina. Oh, nagkandidad lang to, 18 per capsule, mga kaudyaka. Joke time!

Ay sa, nag-usa ka adlaw naman ko pamrin ako gibasa ning na cellphone. Dagan ang padalag joke mga kaudyaka. Ay sabi tanaw nato i-open sa nato wa kay basin manggog. Kasala na putaan ni ba pareha tong niaging adlaw nga. Hapit ako mabasa, hapit makasala. Gika ni. Sama ni ba sabi? Gika ni. I am from Poblacion, Cebu nga Cebu. My name is Ain Janelle Gabuya. Ala tanaw na to, bigi kompleto ginya yang ngalan tanaw na to, taga na to pagtagad.

0: Nakakita oh, si ay si Jobert mga kaudyaka. Nangutana siyang Aini. Aini ni siya o Ain?
1: Ay! Stoy! Aini! Or Ain?
0: Sa man ipagbasa Aini ni o Ain?
1: Ay! Nakakita ko og manok karon ba? Dagandagan sa dalan? Tingala mo kus manok nga. Niundang magkalit o mitanaw na ako ang manok. Unya, kalit lang usab bidagan pagbalik.
0: Ha? Ngano man di ay? Nay, tabo? Ngano man? Siya nagbuhat ana?
1: Ha? Unsa, itubag ni Ma, unsa? Nangutan naman ko niya sa kong unahuna. Unya ang tubag sa kong utok. Ay, kaya nakalimot manday siya kuno kung asya padulong. Kabalo ko sunauna sa atong manok ba? Huwag ipangutana na ko siya sa kong unahuna. Hindi tubag mo siya sa kong unahuna.
0: Libo kini yang joke ba? Oji ko kasabot si mong joke ti ay. Una pa lang ni nga joke, mura na kog na mura na gi kuan ni atong memo kuan ba memora.
1: Nangutan na man kunya sa kung una-una, unya ang tubag sa kung utok. Kay nakalimot manday siya kung asa sa padulong. Maong may balik aron pangitaon yang kaugalingong una-una. Nga na, nga nabilin niya sa una.
0: Hoy na, hoy Aine! Asa mang joke ani Aine, Bes? Muna lagi niya akong giingon, oy. Pwede ko yung nasabtan si mong joke Aine. Tarungan ni Aine, Bes, maglabad itong o, ane. Sabi mangita sa tabi sa mo to yung joke ko nga wa mo ko kasabot be sabi hi hi Osbon napod na ako kanimtanon ra ba kayo mo mga kaudyaka ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa nagadayang mga sakto butika parmasya naman tayo Nature's Gift Purple Corn Coffee yan nindot ba nga kape mga kaudyaka. Pangwa bitawin taon sa mga kana bitang botod ng inyong kakabatian. Kay naman ni siya'y barley grass mga kaudyaka. Source of fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion o detox. Maayo para sa atong mga tiyan, labi na tong mga di kay kabalo mo bawas kusukin mo kaon. Napagid siya'y psyllium husk, nga natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang aron likay sa constipation. Ay nana kanindot ang atuang produkto sama sa Nature's Gift Marketing Corporation nga naa atong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Antonia, ano po yung nangutana diri Antonia? Asa mapalit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee? Diris Cagayan de Oro ay sa nay mga nay Cagayan de Oro diri mga kuan mga kordyaka, mga parmasya. Kay kani magong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa atong nagkadaiyang mga parmasya nga nasa atong duol. Syempre po natay gitawag mga kaudyaka ha. Verticure capsule 18 per capsule Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. O Nerveflex capsule 18 pesos per capsule gihapon mga kaudyaka. Mubalik ra po si Lady Antonia.

Grabe mga kaudyakaw, grabe po nga pagka-KII. Nagka-KII ba mo ato mga kaudyaka? Ah, shoutouts mga naminaw karon. Kung asa man mo nanukad mga kaudyaka, kabalo ko lang lain ng mga lugar na kapaminaw, nakapamati karong mga panahuna. Salamat kayo, kay gipasulot ko ninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Ipatukar na niya yung radyo niya kung ang tingog ang inyong nadungog diha. Antonia, unsay pwede mahatag nga meds sa bata 7 years old, slow learner kaayo, maupay pagbasa sa words ba, taod-taod kung ipabalik basa, makalimot na. Agoy! Okay, kinangutana ka. Kitsa may ngala ni mong nangutana man ka. Shout out ko, Solteo Family, Miles and Matt. Unsa man, timing kay nga muna kung i-endorso karon ang Memo Smart Syrup. Kalay mong anak ante, paimni nag-Memo Smart Syrup. Gusto magkakanga mo kuhan yung una-una, mahait yung una-una, mura yun yung tao, gipa. Mura yun yung bairan, anang pare, anang bairan, diya sa kuhan ba? Kilid sa tabuan, mga kaudyaka, nga nas kilid, gasiga-siga, kay gibairan yung tao ng... gibairan ang gabas. Inaanagid ka sharp memory na imong anak. Kinsa may nag-test ka ni si 7029. Gamita ang, ipagamit ang Memo Smart Syrup sa inyong anak. Dakong tabang ang Memo Smart Syrup, mga ginikanan ha. Muna yung naunaon, dakong tabang ang Memo Smart Syrup para sa batang dugay makasabot. Na yung mga bata, bitaw, dugay kay makasabot. Labi na gyud mo na ipa-eskwela mga kaudyaka. Kada bitong bate bitaw ka og kada bitong say kapuyan ka ba, lami na bitaw ka ayo bunalan mga kaudyaka, wa kay choice kay naliwat man pud sa imo. Asa ba ray ko maliwat sa imo man ma. Pero dakog tabang ni Memo Smart Syrup. Mintras lagi nga wala pa i-klase, paimna na nag-Memo Smart Syrup inyong mga anak. Para maka-focus na sila gayo. Para makasunod sila sa leksyon. Labi na nga summer clinic karon sa mga LGUs, mga kaudyaka. Unya siya rin tayo naulahi sa ilang sayaw, kaya di gimusunod siyang una-una ang stepping. Unya, ang stepping rin ba unta kay... kanarap itong inihap itong akiay nga 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Left, right, left, right, turn around, go, go, go! Unya, pagsayaw sa imong anak mga kaudyaka, ang iyang left to us right. Unya, ibis, left, right, puro, left, left. Loy, ang bata, ibuli pag yun mga kaudyaka, di ba? Kaning Memo Smart Syrup. Dako kani katabang ilabi na gitungod, importante kayong hustong nutrisyon. Para sa normal brain development sa inyong mga anak. 1 to 12 years old, pwede makainom og Memo Smart Syrup. Kaya brain support ni siya nga swak sa edad sa inyong mga anak. Marvin Mendona, Charles Mamalanga, Tinunhay, Toto Yang, Ray, Evan Marie Moralia, shoutout Nelly Antonio. Shoutout ya kanimo, Antonia. Aga syempre na, tulimta na tong kaugalingon, mag-Memo Smart Capsule, puta. Di man kailangan nga mga eskwela ta aya pata mo inom og mga kapsula nga para sa pangpaligon atong pangutok. Dapat. Bisan pag kuan mga kaudyaka. Sa unsa magali inyong mga edad dira. Tukso na nato atong pangutok kay kapoy na kay magkalimot-limot. Kay kaning Memo Smart Capsule mga kaudyaka, grabe kay ni og ingredients oy. Panghambog gini sa inyo ang mga ingredients ani mga kaudyaka. Ang mga ingredients ani, di basta-basta, nagun siya'y gutokula, supportas blood circulation sa imong utok, makatabang sa memory retention, patasan niya ang lugway sa imong panguna-huna. Pag Memo Smart Capsule, muna yung pinakabago sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, paminaw, mga saktong edad o mga edaran nga ang kakakita, mga kaudyaka, mga clouds. Kamutan na sa cellphone, kay layo na kayong cellphone. The best kayo kay namugna ning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tinuod, bitaw? Kaya nakasinati kag nagkahanap na imong pananaw, lisod na imong pagbasa. Onya, murag di na kayo nimo maklaro ang mga litra, mga kaudyaka. Paggamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule.
So kinsa bago hindi mo gamit ani mga kaudyaka nga da, basta musaka na imong edad magkahalap naman imong mata. Na! Oh, kanang mga tawo nga ang trabaho gatubag cellphone, gatubag screen, gatubag og monitor. Agoy pag Nature's Gift Vision Pro capsule mo mga kaudyaka. Unay usay ba nga hawoy kay atong mata ba kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro capsule tagpila 18 pesos per capsule. Aya gulat ta mga kaudyaka nga operahan na imong mata. Uy, proteksyonin na inyong mata oy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro capsule. Aga syempre kini nga oras kini nga programa gihatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation Verticare capsule, Mema Smart Syrup, Mema Smart capsule, Nerveflex capsule ug Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan. Rock, rock, rock.

0: Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gagayo bangon. Kunya, patsik up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita, paprenta

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Elie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong hapon kaninyong tanana niya na BBC Daglit Balita alauna. Nagpagawas og public advisory ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 aron pasidan-an ang mga suppliers, contractors, consultants, ahensya sa gobyerno o publiko batok sa mga individual nga nagpakaroon ingnong nga opisyal o kawanis sa ahensya aron makahimo og illegal nga transaksyon o pagpangayo og kwarta. Matod sa ATI-RTC 9, walay bisan kinsa nga individual o organisasyon ang gitugutan sa paggamit sa ngalan, mga opisyal o kawanis sa ahensya alang sa solicitation o fundraising activities. Giyawag usab sa ahensya ang publiko nga magmatngon o magbantay sa tanang transaksyon na labi na kadtong may kalabutan sa bayad o salapi. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazon. Daghang salamat og maayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko og kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Wala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ko na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.
0: Rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Atod ni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa ay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Why pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Gihandom ug kadtong higayon sa unatang panagkita. Nag-aliwaros kining kahiladman sa dili masabot nga hunahuna. Kayang matamis mong pahiyom nga bisan sa akong katulogon dili mawala. Nagpahipit kining pagbati nga bisag kanus-a dili mapala. Iabot ang higayon, nagkabagat pag-usab ang atong mga dalan. Bisan sa ilabihang kakulba, gisumbong ko kining gugmang gitipikan. Uban sa pangaliya ko ni Bathala o tanang mga anghel sa kalangitan.

basulon, basulan mura unya kining tanan nga pagpasakit mo kanako. Nining adlaw sa akong pagbangutan o mga pagbakho, sa imong pagbiya daw naguba ang kalibutan o ang kangit-ngit kanako. Wala na'y bili kining kinabuhi kun sa kanunay lamang kining mag-agulo. Pagkabangis sa gibalos mo sa akong mga pagpangga. Kaysa dayon ikalimtan mo ang mga saad tagpanumpa. Ang matamistang mga pangandoy kalit ni mo kining giguba. Huwag ang kalipay kong gibati, gipulihan sa mga maasgad ng mga luha. Daw nahubsan na sa mga luha kining akong mga mata. Wanay umoy kining balatiya, nagsapwang sa imong pagtungina. Ang kahapdo sa samad sa pagbudhi ng asukan, huwa ko kinipalandunga. Karon ko pamabati ni ining panahon. Di ko kapungan nga manulo ang mga luha sa tumang kagulana. Kaya ang samad sa pagbudhi sa kanunay nagngut-ngut ting akong dunghan. Igo na lang ako sa paghandong sa malipayon tang panaguban. Karon nag-anto sa ilabihang kasakit sa akong ginanganan. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

Nganong gitiaw ti awan nang gugma ko kanimo. Kanimo da. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang.

0: Paminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamo yun mo'y amahan na. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni atong Wonder Herbal Oil? Ay. Tistingi guys, huwag ganyo ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba kasakit imong ipon, pwede rin naman ang pasuksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Si Joel ni anggot. Lumali na ako bisalip ni.
2: Mga tanan lang ko kung unsa ka nindot paggamit anang Wonder Herbal Oil.
1: Ako nagagamit ko na pero kwan karang tong haplas ba haplas.
2: Oh, Wonder Herbal Oil.
1: Oh, na mo koy mga tinda gud nga, tinda ko share dayon. Mao koy naka karang haplas nga kung ikwan, mamay akong ganahan kung kay mura pag maka lupo-pupo magabi igot.
2: Mhm.
1: Ipata ko oh, di asing kwan ha. Amo rin ning ayon ko kay ayo man nga haplas gud.
2: Dugay na mo gagamit aning Wonder Herbal Oil.
1: Oh, dugay na sir. Dugay na sa pagbuyo pa lang namo diri sa Michelle. Wa mo gid akong pagapaliton.
2: Sige, salamat kayo. Dako gid kay ikatabang kanang haplasa sa atua kay nindot kay na.
0: Una na kay epektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita. Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misda, guban pa. Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Baka, kabaw, baboy, ba na. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Baboy, ikan pagkabaktin akong banog Animal Vita.
2: Mm-hmm.
3: Papatsya ka bulan, ako siyang giyaw. Likarni siya o 45 kilos.
2: 45 kilos?
3: Oh, 45 kilos si Andrew Smith.
2: Mm-hmm.
3: Upat kabulan. Oh, kunya kada ang resulta sa karne kay unuron ni pisang panit, pisang tambo. Baga okay. Unod kunya gamay ra sad ang laman loob.
2: Okay, dugay na nagamit ang Animal Vita.
3: Katong kuan, katong sige ko pumunta na so nakapalit ko kana na may kondisyon sa tagulan. So nagpalit dayon ko ni Animal Vita. Hasta karon na naana sa mga baktin, papagadi mga 15 days pa murag 25 kilos na.
2: Dagko na kayo.
3: Oh, dagko na.
2: Kunya, okay.
3: Ang buyang inayan pod, buras na pod Animal Vita diha pod akong gitwa kuan.
2: Okay, salamat guys paggamit ana.
3: Oh, chada gid resulta sa Animal Vita. So ako gihagit tong mga uban nga photo mo kagamit tong gamit mo kay chada resulta.
2: Okay, salamat kayo. Kinsa ni atong pangalan ganit?
3: John Gierno, taga-Taguluan.
2: Taga-Taguluan, Misamis Oriental.
0: Ingon na kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan dig Paminaw Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, magamit ang Wonder Banaba Plus. Proven and tested, Paminawa, o testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Anya, kumusta man ang imong paggamit ang Wonder Banaba Plus?
4: Lahi, rasa uban ako ng tilawan, Loy.
2: Bago pa ka naggamit ang Wonder Banaba Plus?
4: Bago pa. Naamong kutilingan po namo nga nagamit ba, hingangay man sila kay guwapo ko raw. Sulayin ako ng Wonder Banaba Plus, nga alas magsalitan ako. Tulayin na lang kay maayo dyan ang tambalan ang.
2: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
4: Ay, ang akong sakit. Kaya kung ako likod dyan akong ibate.
2: Mm-hmm.
4: Sakit yun. Ayun, ang akong mga paa. Maunang mag-exercise na lang po ko kay. Kerti masakita kay 64 na biya akong edad.
2: Mm-hmm.
4: Tama ko ikuan ka ng UTI.
2: Naka-UTI.
4: Sakit man likod akong batang akong silid.
2: Mm-hmm. Onya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. Onya, karon kumusta naman?
4: Wala na, nanghihi po na ako, nidaga na.
2: Nindot gyud kay magamit anang Wonder Banaba Plus gyud kanon ay. Kinsa ni pangalan?
4: Juan Sir Binbinida, nida ko ngalan Sir Leida Padli, taga Mukas, Kulambogan.
0: Ingon ana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, hasta makapalit og Bitron Drop sa Kuruan, Marvin Biraw, de ini taga Kuruan na Binaloy, Sambuanga City. Garay ko akong silingan si Vilma Rusia. Aminaw karon greet ko sa akong mga anak nilang Rosel, Justin, ug John from Ames diri sa Grima Village. Garay na ko akong mga anak si Anian ug Inday. Saring nga naminaw si Binji Dennis sa Pulomulok. Garay ko sa Kalugmanan, Manolo Fortits, Mayantaw Family, Villara Family. Kumbana nga always naminaw sa imong program, nagpagaray si Juna diri sa Kibuda, Kibangay, Lantapan. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1 year old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamins mga bata nga bag-ong natawo taman 1 year old.
5: Pangalan og address.
6: Ridon Sayandong taga Pasak, Sapok Salantapan, Ibangay.
5: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya modula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kaya bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
5: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
6: Isa pa sa buka akong napalit.
5: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: Oh, dili. Pero, kaon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
5: 1 year old o saka tuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Syrup.
0: Nana, kanindot mga pinalanggang, digpaminaw ang Vitron Syrup, no? Vitron drops to? Vitron Syrup. O, nindot po ning Vitron Syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron Syrup, mga pinalanggang digpaminaw.
7: Nangakop ako, sir, kina nagpalit siya o kuan Vitron Syrup siya dayon. Katong na time, sir, di matulog. Dili sa mukaon din. Lihok kayo siya, sir, ba? Dayon. Nagpalit mo, sir, yan. Yan akong anak nga. Nak, pagpalit ko no anak, yan akong apo karon, sir. Tambok na siya, dilig din yung hinambog, sir. Tambok na siya, ay, sir, dahil yung pagkahuman. May na matulog, sir. Oy, sa una sa pagkainom sa Gitron, sir. Sus, kana na ang matulog sa raka oras. Karoon, sir, matulog, alas utso. Mahan pa siya, sir, alas unsis, unto na yun, sir. Tinuon yun, sir.
5: Pangalan o address?
7: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Ingon na kanindot, mga pinalangan, digpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalanggan, digpaminaw. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, mugamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan, digpaminaw. Epektibo ni, Vitron tablet, istingi ka ni. Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
5: Salty daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
6: Pagkabati ko na ko aning programa god na. Kuan po ko ba kay murag pamilya man okay ganas pagkaon mi taw nya. Luya kong lawas. So ako ug gisuwayan, kay pilaro gay pusoy suway ko mga sinday og mulian. Dayon nakatumar ko katulo once a day ra kay itong tumat taga buntag.
5: Kada buntag lang ka maka take aning Vitron tablet. Okay. Dayon.
6: Migana ba kung kaon? Karon kani mo sakto ni kung kaon kay makaron ta kay ko gisa kachupa gani sa kakadanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon kalas na kay bugas noon.
5: Kalas nagbugas.
6: Okay. Salamat yung kaning fan makatabang yung tinood.
5: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
6: Randy ni taga-Soklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pa-shoutout po Kuya Carl from Sumagang Family, Pag-aray Kuya Daniel Family, Apostol Family, Danlag Family, Ograboy, Gikang Junior Guadalquivir sa Malanga, Sibugay. Kuya, mangutana unta ko unsay maayong itambal sa pasmo sa kusog si Grace Dani Kuya Carl. Pag-aray Kuya sa Kumbana, si Atan Tulido, Gikan kay Jinjin Binyabon. Idol, pag-aray ko ako mga igsoon o mga silingan, pag-aray si Agnes, taga Sibutad, Sambuanga del Norte. Kuya Carls, palagi kaming nagpaminaw dili sa dato sa Widi, Magay Nanaw. Pag-shoutout mo kay Jimmy Mindahaw, my wife, Siari Sindangan, Sambuanga del Norte. Katong ato mga kaigsuunan, bitaw nga mga hayblaron ha? Kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon presko nga utan no nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa no kay na ba karon kay lahi na daghan na kaing mga instant ka mga foods. Nang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, sinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pagin alang-alangon, katong yung naghuboy-huboy sa katambo, no? Kira magin ang kuan good, kanang tambok, basta kaya di lang nimo itulon. Ito. Unang mo gamit kag Wonder Cardio Care. Natay produkto ana ang RSV Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ra kalit imong naong, mautro ra kalit imong linakwan. Maunang, prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag nag stroke, ha, kanang mas stroke bitaw ka, mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Huwander Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay manaud ako, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Huwander Himuaid mo ay champion anak. Oh, natay Huwander Himuaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong ka problema anak karon. Oh, daghang mga tao nga di lang yung kamutugan kay oh, mauaw man ka nga mutugan kana kay almoranas, no? Oh, pero naay daghan ka ka problema anak. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Huwander Himuaid. O na imong gamiton ha? Huwander Himuaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, nga muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagyon mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyon kanang Huwander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huwander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Huwander C+ at adlaw Dave, no? Mauna ako ang vitamin C kanang Huwander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga di gud masubawan. Pero dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay yung Huwander C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Huwander C+ nga drops, available na mapalit na siya. Dapod ay Huwander C+ nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Dapod ay Huwander C+ nga capsule, available na po, mapalit na po. Kanang Huwander C+ nga capsule, munang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Huwan magyod, kanang, magitay, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Munang kinanglan, mag-outsource, gyud basta vitamin C. Unta, kung ang ato mga pagkaon, gikaon dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na, kana inyong gipaniod to, check to na ninyo. No, kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon, og naabanay vitamin C, di ba wa? So, unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamayng taligsik, subawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Huwander C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba? Huwander C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Huwander C+, nga syrup. No? 13 anyos pataas, Huwander C+, nga kapsul. Oh. Unay pinaka-importante diha. Mga pinalanggang tigpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha giingnan na ka nga di na ka mangapi imo na hinungdan magpalpitit ka o ginan ka na oh ya giingnan po kay nagpangapi kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar giingnan ka na di ba mo na mga kwan inang kaayo nagpangapi kay kanang imong kape mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kape. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman, ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Huwander Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman, herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee. Ata na ihata ni atong hotline sa Mindanao Bay. 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Muna nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Ngayon ko kumilang asawa si Alma Sipida. anak nga si Annalyn. Bida dias kugman kagayan di oro. Napagara iyang banda nga si Dante si Bida. Salamat. Garay ko tanang worker sa Ribisco, labi na ni Kuya Arnold Bundisto. Mainit og sa guard na mo nga si Kuya Tuti og si Baroy. Garay Lin Pitugo sa Purok Orchids, Barinaot, San Roque, Iligan City. Pagaray ko akong mama, papa, akong lula. Nagpagaray si John Mark Pairat Disipulo. Garay na ko akong asawa si Nali. Garay iyang bana si Alan Tagab. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Leo Ilnar, taga New Corilla, Davao del Norte. Ang title siyang balak, naguluhan, naghingutas nga gugma. May paglaom pa ba nga masalbar ang naghingutas nga gugma tanggisawan? Mulungtad pabakaha sa hataas nga panahon kining atong panag-uban. Inanay namang bibitad paingon ngadto sa pagkapukan. Tungod sa haguka mong mga saad o pagbating walay katagbawan. Adlaw tanan, gisakit mo sa kanunay kining akong dughan. Kanunay na lamang nahumod sa mga luha kining akong kaapingan. Sabay hiyas, ngawa ka na ko o kaniya imong nakitaan. Naunta sa pagbating hilabihan, ikaw man ang gihalaran. Hinabuhing balipayon uban kanimo ang akong gipangandoy. Wa ko laumi nga sa matagabi'i ako magadangoy-ngoy. Nga sa mga kasubanan ako kanunay magalangoy. Ang akong bakho mulanog sa laom nga pagkatulog daw sama sa usa ka panagoy. Ipadayon mo bagayod ang paguba sa giumol tanggugma. Bisag jutay diha sa imong kasing-kasing, wa na ba di ay ako'y luna. Asa naman ang imong mga saad ug mga panumpa nga sa tibuok mong kinabuhi ikaw kanako magapang. Sa gihapon mang hinaot ako nga aduna pay kaluoy sa imong dughan nagpabilin. Hintaon ayaw tinguhaan nga sa laing bukton ikaw mubalhin. Ang samad nga agi sa kapakyasan lisod gayod niini nga ang pag-alim. Samtang may gininhawa pa, padayon ako niini nga magahambin. Buhi a pagbalik ang nagkalaos munang pagbati. Baguri ang kaning panghitabo sa dihang ako imong gipili. Sa dihang gihalaran ko ikaw sa akong gugma, ikaw kanako wa magdumili. Kay matud mo ako ang tanan alang kanimo og imong gipakabit. Bukhara ang imong mga palad ug pahiri kini mga luha nga midagayday. Papasa sa panumduman ang laing binuhat nga muguba sa pagbati tang tiunay. Una-una nga kana usa lamang kadakong pagsulay nga buot mulumpag sa gugma tang gigambalay. Kalimtan ta ang nanglabayng mga kasakitan. Magsugod kitag laing anib sa kinabuhi dinhi ibabaw ning kalibutan. Bangunon ta ang naghingutas nga gugma atong gisawaan. Kaya ako dugay mo nang gikauban ug nailhan sa tanan batok ni anang bag-o mong gikaibgan. Maoning entry ni Leo Ilnar, New Corilla, Davao del Norte, naghingutas nga gugma sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alam to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ando na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran binagis tinuray nga pagserbisyo siya mga tao.
1: Maing pagpaminaw Bisayas ug Mindanao.
2: Rock Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting og kabalkada mayong hapon kaninyong tananan yan ang BBC Daklit Balita alas dos. Nagpahibalo ang peso pagadian nga doon sa publiko nga doon ay job fair nga ipahigayon sa Robinson's Pagadian. Karong Hunyo just 2026 gikan alaw na sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Giyawhag ang mga nangita og trabaho nga andamon ang ilang mga dokumento alang sa aplikasyon na. Samtang ang mga employers nga gusto mo appeal, mahimong mo kontak sa peso pagadian alang sa rehistrasyon o dugang impormasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 29 Chiril, Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.
7: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure your fair chances of winning, we are regularly conducting pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lots of players, are you ready to win thousands of cash prizes this 2 p.m.? Get your tickets ready and let's now play Lotto!

0: Digit Game Players, eto na ang papremyo ng 3 numbers nyo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nag-match yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede ring mag-Rambolito system play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 8. The second number, 7. And the third number, 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 8, 7, and 2 in exact order. Congratulations!
1: Radio Magbating Ting. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon na. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad ni Moron ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
1: ragis bila-bila
4: ragis bila-bila
5: pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Samphone Plus Gold.
6: ni Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cove, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Cove.
7: Santon Plus Cove, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cove, mapalit sa mga butika. Santon Plus Cove. Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kay ato nga tay mga ko sir, wa pagyud ko nabihi. Dayon pagpagabli, mao to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 AM ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na jud sakit akong tiyan. Effective gyud kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-4888. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang na mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
8: Mm-hmm.
7: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbag. Ting-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon, herbal capsule, basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radyo Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwagtang sa oxidative stress. Gawa sa saponins ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial ug antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 ug mangosteen extra. Og siyempre, ipatamisab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret Pill.
2: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light, nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintin makinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong panan-aw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
6: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus,
5: the secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC.lit. Balita.
3: Kabagting o kabagkada mayong hapon, ganinyong tanan niya na ang BBC.lit Balita alas 3. Nagpahigayon o clean-up drive, soil entrenchment, grass cutting o excavation ang mga kasundaluhan nga sakop sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Calasan Integrated School, Barangay Calasan, Pagadian City, isip kabahin sa Brigada Eskwela 2026. Gawas sa pagpanlimpyo sa palibot sa eskwelahan, ang hatag usab sila og impormasyon pinagi sa mga leaflets para mapaligon ang kaluwasan, patriotismo o pag-andam sa tulungaan alang sa umaabot ng klase. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
3: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio.
8: Mio, okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ninyo sa
10: Target Line
11: Product Package o sa kabatol sa
10: Target Line
11: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nagatindog nako.
4: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyo ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Radio Magbating. Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop, asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
0: Rock, rock, radio, mag-bag-ing-ing!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balitang.
2: Kabalikada may hapon, aniyan na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpahibalo ang kadumalaan sa Samsuri-Kuwan. Nga doon ay pagkawala sa sugang nagitab noon na sa adlaw nga Sabado, Pitsa sa Isa, alang sa mga musunod nga mga lugar nga magsugod alas 8 nga doon sa alas 8:30 sa buntag o alas 4:30 nga doon sa alas 5 sa hapon. 30 mga minutos nga pagkawala sa sugang nagitab noon nga apektado nga substation mao ang Tikwas o gakini ang gilangkuban sa Dubao Feeder kung nadumalinaw og tigbawa. Ang mga barangay nga temporaryo mawad-an og supply sa kuryente gilangkuban sa Palpalan, Baluyboan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubac, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dampalan, Luzon Valley, La Suerte, Upper Sibatang, Dituray o Pidilunan. Rason sa pagkawala sugang nagitab noon nga 30 minutos panahon sa kabuntagon alang sa temporary power supply gikan sa Tikwa substation ngadto sa oil filtering machine o kagikaduhang pugna sa pagkawala sugang nagitab noon panahon sa kahapon alang usab sa pagtangtang sa temporary connection o pag-restore sa normal feeder configuration. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitang.
4: Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sample Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Rock Radio Magbang King.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: Digit Game Players, eto na ang papremyo ng 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nagmatch yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede ring mag-rumble ito system play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 8. For the second number, we have 4. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5PM draw, we have 8. 4 and 4 in exact order. Congratulations, Lotto winners! STL fans, ang inaabangan yung good news, eto na, panoorin natin.
1: PCSO will be accepting applications for small town lottery or STL operations starting June 2, 2026 at 8 a.m. to 5 p.m.
2: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Magbating.

0: ang said celebrity kojic soap ug said celebrity beauty soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Romeo Damia, na disgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa said limit oil. Ang samad na ulian.
2: Naunsa din na sede?
3: Kuan ko sa motorbike, imbalik kalit ang Romeo ning natumba na pitso kog kabagnos. Oh. Pagabot pud ako dayon ko nag seed element sa samad diri kaabot sa tulukan blaw awa na grabe yun dilib ko sa seed element Romeo Damia malalag bagong bayan 59 ako.
1: Ang bagong formulation sa seed marketing oil makatabang sa pagdali paghiuli sa samad. Basta tatak seed marketing, tatak magaling.
0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
4: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutas Soap.
5: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako'y kahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo ang karuhay.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
9: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
8: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atupangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na o sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
9: Wa ko maginahanglan ni mo. Palayo! Palayo!

0: ilom dagkog.
1: Husto na. Husto na. Pa sige kanta niya. Tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na.
1: Buhi ko. Wa ko mamatay. Buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan.

Mihilak na si Funny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Magahigala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Funny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: gisumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Fanny, anak. Higpit ka lang napahimutang dabo. Hindi na kita magkita, anak. Mahal ka kayo na mo ni mama mo. Bisag ka sa adili ka na mo kalimtan.
2: Anak. Muapas ra ko ni mo. Mag-uman na taniha sa laing kalimutan.
1: Espero. Espero.
2: Huwag na ang atong anak, Felipe. Dili na gina ito makita ang pinanggat ang anak.
1: Pani anak.

0: Nara sila. Ilan ang itunod sa nitso na kulungan. Ilan akong ilubok. Og sila si Papa Felipe. Og Mama Esperanza. Bigakusog maayo sa lungan. Nagkinilakay sila maayo. Nag-uol kaayo sila. Nagtuugit sila nga ako kinang nga sa lungan. Oh. Ilan ang itunod. Pugnan ko sila. Pugnan. Dili ko makadagan. Sakit ang akong tiil. Ano ni? Animal! Animal! Mugna na sa din sa tigwang ermitanya. Dili ko niya paduulon sa mga tao. Ilalagyan kiyayungan ang lungon. Itunod na sa nitso.
1: Senyorita Pani.
2: Ayaw, ayaw, anak.
1: Uban siya mong kapatayo na akong gugma. Dili na ko magkagusto paglaing babae. Dili na.
3: Ayaw ko ing na, oy. Ayaw ko ing na nga lalaki na imong gusto dong rinan.
1: Nang Luna?
3: Babay lang gihapoy kalingawi dong, oy. Niapa man ko dong. Babay! Babay, Senyorita Panle!

0: लाइन से कुकी पाती है ठीली पस पत मुरकी को मुतंग को कसिम का सिंह से का सकेत सिला सी मम्मा ओक्सी पापा नगमिनाता ही सिला नगोल कायो सिला ओक अंग तना नमुंग मंग साओप पुलुस नगीलाक पुलुस सिला नगोल नगोल नमताई को ug serinan wa sa magpaduol sa kong lungon pero nakila ko sabsiya nawili na ko ang tanan
1: aw anak ba hawa na igking igking naanad na nalubong ka na. Hingpit nang nahanaw si Fanny. Ug pila ka adlaw gikan karon. Ilan ang madawat na wa ka na. Ug makalimtan ka na nila. Wawa na. Hilak na. Hilak na.
0: Buhi ko! Gusto ko mong ako sa lipapahog, mama, pero dili ko makahimo. Pero ni ako, buhi ko! Pero dili mo kundi mo panuulon nila. Kimingaw na kaayo ko nila.
1: Tungod kay imong giusikan na ang imong kahigayunan. Diha na kanimo ang tanan. Imong naangkon ang karuhay og swerte nga wa maangkon sa uban. Pero imong giabusahan. Imong gigamit aron pasakitan mo ang mga tao nga ubos kanimo. Ug karon gikuha na kanimo ang tanan. Aron makaibaw ka. Kun unsa ka sakit, kun wa kay gugma nga madawat gikan sa imong isig kaing. Pagbuhat o kayuhan kun gusto kang mobalik ang tanan. Paghimo o kayuhan aron magmalipayon ka pagbalik.
0: Unse akong buhaton.
1: Ikaw lang ang nasayod. Kananggikan sa imong kasing-kasing. Makaayo o makalipay sa upan o dili sa imong kaugalingon.

0: Sabi akong buhat, Tol. Bako maibaw. Unsa ko man ako paglipay sa mga tao nga di magani ko makaduol nila. Hasta sa akong mga kinikanan, di na magani ko makaduol. Huwag ko hila ikaw, pandi niya sa langob. Kada nag-ermitan niya. Sabi ako, ang akong kwarta og mga alas. Duna ko lang kwarta og mga alas. Tuas akong kwarto sa mansyon. Gusto, karoon pa ko makahinom-dum. Ako itong magamit.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
2: Mga kapanyawan, ano ang buhin pag matuod sa kayuhan hatod ka na to sa Sed Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones. Nigamit sa Sed Panyawan Plus and Sed Panyawan Garlic Capsule.
3: Usa tong kinainom ni mo?
4: Sed Panyawan with garlic, sir, o kaning Sed Panyawan Plus. Mautong na natunaw to ako ang gallstone, anya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop food, o kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu, South Cotabato.
2: Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling!
1: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tanumanon. Sed, alam sa kahimsog.
5: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw ka ninyong tanan, kining atong lawas, ilabi na kining atong tiyan, importante nga kanunay nga maayo ang ato ang pamati. Gumikan kung kita nag-aangkon sa ginatawag na constipation, delikado kaayo. Ang constipation, mga igalang isuon, mao kaning pagpanglisod nato sa itong pagpagawa sa hugaw o baka aduna kita ay pagpang kung makapagawas mangali kita sa itong hugaw gahi kaayo. Aron malikayan ang constipation, mga higalag isuon, usa sa mga pinakamaayong factor niini mao kaning ginatawag og water. Ang tubig, mga higalag isuon, mao kaning siyang magatabang kanato nga makadigest kita sa itong mga pagkaon og mas mapagawas nato kini sa labing maayo. Aron malikayan usab ang ginatawag natong constipation o ang pagkalisod sa pagpagawa sa hugaw, importante nga aduna kita ay pagtabang sa ato ang kalawasan gamit ang Sed Gogon Herbal Capsule. Ang Sed Gogon Herbal Capsule nga dunay gahom sa Gogon plant, aduna kini siya banaba o usab panyawan kun makabuhay, adunay dakong ikatabang sa constipation. Gumikan kay pinaagi sa tulo ka sangkap sa Sed Gogon, makatabang kini siya sa mas maayo nga digestion nato sa tumong atian o usab makapagawas kita sa atong hugaw. Timan ilamang basta adunay problema sa constipation, inom dayon sa Sed Gogon. Mao kini siya ang makatabang sa atong kalawasan. Sa Gogon, lawas baskogon. Mao kada ang Sed Gogon Herbal Capsule.
1: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Gogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Ikaw na ay akong saligan pagatiman sa katubhan rinan.
7: Sir?
6: Di na ako makatiman sa sinda tungod sa pagkamatay sa akong anak. Mura di na ako makalihok. Basta ikaw na ay mahibaw sa katubhan. Ikaw na ang ipuli ko sa akong anak.
7: Sir Felipe?

way tao ang tibuok pinteryo. Mingaw. Makaduol lagit ko sa kong lubong. Tara. Dagan kay mga buwak sa patay. Ugda ko kayong akong retrato kagapilit sa nitsyo. Kuwapa ka ayoko. Dakugit kay kalainan sa akong retrato. O kining akong naong karun. Pero ako ni... Ako ni... Buhi ko. O ako ni hailaw sa nitsyo.

suwat ko ni buhi ko buhi ko buhi ko buhi ko ataw itinitawa

0: Gidadaan din ka mga presko ng buwak. Kung mahi mo lang, kanaan daw din kang duawin din eh. Dilimit mong kalimutan din ka, Senorita Fanny. Sa buhay ka ba? Huwag ko magkasunod eh. Anugon nga karong patay ka na. Karong pa ko magpatong kay isong pagsulatin niyo. Ihigugmati ka. Ihigugmati ka, Senorita Fanny.
1: Kaya kanirinan ang akong retratong ipipilit sa nitsyo. Klaro kang nag-relaxia. Rinan, mituon ako. Mituon ako ni mo. Nahikog mag-inay kang tinuon na ako.
0: Dili na ko magdugay. Magtrabaho pa ko sa katuban. Magsige ko ganin si Mon Lubong. Isaan ako. Usa man eh. Gihugaw-gawan man ibabaw sa ritso. Igisuhat. Uling ang gigamit. Buhay ko. Buhay ko. Gibalik-balik ang suwat ang litrang buhay ko. Ang babae kapatik na siya nagsuwat ini.
2: Kas lang na ko sa imong naong. Niatong unang buwan, nakita at ikaw luspad o nangupong ay imong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wa na ko karun. Ha? Usa man na?
3: Kidney, pre, ang Cocon Herbal Capsule sa Sed Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer ni kan mismo. Maung ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Cocon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa matamanagang ka nang may tama na?
2: Sakto ka, pre. Sukay karun magminti na ko Cocon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre!
3: Pasalamat sa Sed Marketing, pre, na naka-imbinto sila sa Cocon Herbal Capsule. Cocon Herbal Capsule, hinimo sa Sed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
4: Unsa man ka ang sunod nga mahita mo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayong kabubuton sa Sed Marketing.

Dos atong kalawasan ang Set Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Set Panyawan Coffee. Ang kape adunay panyawan nga bantugang makatabang sa atong maayong kalawasan ug aduna pud kini mangosteen nga taas sa antioxidant level.

0: adunay mapait nga lasa nga makatabang sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Sed Marketing.
1: Radyo Magbating.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos siya ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo. Uh-huh.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kina

0: pagitan, maghihiga lang.
1: Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radio Magbating.

0: Yes, alas 5 sa kagabion, mga kabagding. And of course, welcome pag-usab sa itong programa Love Dial with your Ate Cheng. Contact number sa itong pagpanagu 1-909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanagu 1-909-102-0005. And we are also live sa itong kinakusgang CBN as DXBZ Radio Bagting 756 kilohertz sa inyong mga radio. And of course, mamonitor kita karon sa Radio Bagting mobile application. Alang sa inyo ang mga pa-love dial, mga song request, pwede mo mo-comment sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. And pwede po sa ako ang official Facebook account. Just comment lang sa ito ang Facebook Live. Stay tuned, mga kabagting, and just leave your comments. Kaya sa itong pagbalik, ato ang basahin. If naamoy mga problema din ha about sa inyong mga love life, baka ha? Tabangan na ito na, comment lang yapon sa itong Facebook Live or text sa itong contact number 0909-102-0005. Stay tuned, mga kabagting. Here's our first song for tonight, Araw Gabi.
1: Radio Bagting.

0: Radio Bonbon. Yes, it's already 6:11 in the evening. Mga kabagting, din sa itong pagpanag-uwan sa itong programa Love Dial with your Ate Chang. And again, we are live sa itong official Facebook account and sa ito sa mga official Facebook page sa entertainment program sa Radio Bagting o ang Radio Bagting Entertainment. At tawa lang na ninyo din na sa inyohang Facebook, i-search lang na ang Radio Bagting Entertainment. Ayan, may gabi sa mga naka-standby, mga naglantaw, mga nag-view sa itong Facebook Live karon. Daga naman din yung nag-comment niya, dili na ako makita. Sige na lang, og di na ako makita. Kay diri sa ako ang computer nga giatubang, makita man ako pila kabok ang naglantaw. Ayan, may gabi kaninyong tanan, pag-usap. May gabi ni NJ Nazarene, all the way from Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. And of course, si Ate Glow On Rehidor, all the way from Jordan. Winner yun ni always, yun yung winner ning mga OFW. Kagiigang. May gabi ni Alma Akdal Tolentino, naglantaw sa itong Facebook Live karon. May gabi ni Modimha din ha, Ma'am Alma. Of course, si Kuya Marlo Arabijo Espinosa. Good evening, Ate Chang. Yes, hello, good evening. And of course, Ate Chang, pwede mo request o kanta Ikaw Sana by Ogie Alcasi. Ganyan. Ako nang na-prepare kay nabasa man nina ko dayon. Yan, kumusta man mo din ha, karoon Nazarino family. Nasa Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. May gabi po di ay ni Joyax Motor. Naglantaw sa ito ang Facebook Live. Pa-request sa Titsheng o Inaw. Siya man siyang Inaw. Itaw na ito na si Inaw. Nana siya'y sumpay or kinsay singer anang ina. Ay, basin nun niya ga, lisod na ito na kita. Ili makita dayon. Ayan. Don't forget to like, share, and follow sa itong official Facebook Live karon mga kabagting sa Radio Bagting Entertainment. Lantawa po na ninyo din ako sa Radio Bagting Entertainment. Naka-live ta karon. Kita ninyo din ha si Ate Cheng buong-buo. Walang labis, walang kulang. Nandyan si Ate Cheng sa official Facebook account nga naka-live karon sa pag-entertainment program. Ayan, yung pilit na po si Ate Cheng. Sige lang. Ganyan talaga kasi maulan dito. Kumusta man mo din ha? Gibasa na ba mo? Ningdulot bang il ninyo din ha sa inyuhang lugar? Kay diri sa mua kay kaning pagulan karon nag-intensify lang ni siya sa El Nino. May gingon sa OCD Region 9 ha. Nag-evolve ang El Nino karon. Sa una ang El Nino kay straight man jud kayo ang init, mga na siya'y hulaw, gitawag og hulaw, pero karon na siya'y mga pag-ulan. Ang pag-ulan mo na siya'y mag-intensify, magpakusog. Kabantay mo, anak ka na bitaw ang inig, humag-ulan nga perting initas tanan. Ano na na siya, guys? Mayong gabi ni Sam Remitor, all the way from Isamis Occidental. Thank you for watching. And mga kabagting, may abag di ay po sa itong programa karon. Ang Yes to Health, nandun na sila yung mga produkto available sa tanang Yes to Health Clinic and Pharmacy, especially din sa Dads Pagadian. Bisitahan lang ang ilahang buhatan, ilang tindahan sa May Pulmonis Building at bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Mga available nila ng mga products, Santon Plus Coffee Mix, Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and of course, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Herbal Soap, og Cease the Pain. Anong na-cess mo niya? Ito, ito yung mga produkto sa Yes to Health. Mga kabagting available na din na sa Yes Plus 2 Health Clinic and Pharmacy din ni Siyudad Pagadian. And miabag po din sa itong programa ang AB Gadgets Pagadian. Ang hindi na baka magbarato pa di kalidad 100%. Original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Yan, alas size, this is size sa kagabi yun. May gabi ni Sir Bulantoy Kaangay. Hello sir, may gabi eh. Kumusta naman ka sir? Okay na po ko diri ah sir. Ayun yata si mga sawa sir ha. Itaw ko eh. Ati Cheng, request day ko og kanta. Iingatan ka by Carol Banawa. Alright, so kaning kanta ang iingatan ka is dedicated to your mother. Am I right? Okay, in English one ko by NJ Nazarino. Ati Cheng, Tagaludyong Tambulig. Okay, shout out ko sa tanan mga Tagaludyong Tambulig, mga Nazarino family, Tampipi family, o akong mother dira Ate Cheng na si Roberta Nazarino. Ayan. Stay tuned na mga kabagting, break sa ta, magpa-music sa ta. Here's your requested song, NJ Nazarino, Ikaw Sana by Ogi Alcasit.
1: Radio Bagbig.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sama tagbalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: Oras, alas 6 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo Bagbag.
8: Yes, we're back sa itong pagpanag-uban, mga kabagding, sa itong programa Love Dial with your Ate Chen. Ayan, it's already 6:33 in the evening and you're still there watching with me, supporting with me. Charot-charot lang. So, ay, naganyan. Salamat sa inyo ang paglanto sa itong programa Love Dial. Mayang gabi, EDI ni Skeptron Elpidio Puyos. Naglanto sa itong Facebook Live karoon. Mayang gabi, Ate Cheng. Long time no see, but now see. Ayan. Karoon pa po na siya ni Balik. Ayan, karoon pa po ko ni Balik pag-usap. Ni Mana ni Balik. Ate Cheng, palabayan ko sa akong Mama Mila, Maga Puyos, akong Mamanghod, si Michelle Puyos, Maymay, Christopher Puyos, sa Puyos Family, Maga Family, Ate Cheng, hapos, hapis, sa Hapis Family diha sa Bulanay, Suminot, Zamboanga del Sur. Ayan, mayang gabi mga taga Suminot, basta Suminot, Nindo. And sa akong kabarangay po di Ate Cheng sa tabi na San Francisco, request kong song Ate Cheng, If I Ever

0: okay na. Ayan mga kapagting, dagana pa'y panoslokon diri amay. Kalit og fluctuate ang kuryente. So mao na gyud ni siya. Mao na ni a realidad nga inig mamatay ang kuryente, kalit og fluctuate. Matay na pud ang tanan. So presensya na gyud kaayo sa tanan. And dayon ta sa atong programa ang Love Dial with your Ate Cheng. Alas 6:40 na. Dali ra kayong oras mga kabagting. Ano siya gingon nga, time is gold yun ba? Dapat ang mga oras, mga ito ang matag minuto, matag segundos, importante kayo. Dali ra kayong oras, 6:41 ang yun sa kagabihan. Ayan, dagan kayong salamat sa mga naglantos to Facebook Live karon. Si Jason Ambol Bayuta sa Ate Cheng. Hello, kumusta? Maragi hapon, Ate Cheng Raragi hapon, Kaon Jabas. Kalesa Balangi, maata, mayang gabi, Ate Cheng. Yes, hello, mayang gabi. Kumusta man si Ma'am Felisa? And of course, si Vied Sala Lorraine, mayang gabi. Ayan, advance happy birthday di ay ni Nanay Gloria Bitangkor diya sa Bulatok, Pagadian City. Sa niyang ika-80 anyos. Adlong natauhan, karong adlong Domingo. Ayan, advance happy birthday, Nanay Gloria Bitangkor. Ayan mga kabagting, stay tuned una, magpa-music santa. Samtang nag-music siguro, istorya na lang po ta ginagumay. Ayan, stay tuned only here sa DXBZ Radio Bagding with your Ate Cheng sa itong programang Love Dial.
1: Radio Bagding!

0: Radyo Bagbag.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertin sa iyaha magrapag yung tuatang mga kulay yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo Bagbag. Ding, ding.

And it's already 6:49 in the evening, mga kabagting. Linis at ang programang Love Dial with your Ate Cheng. And you're still there. Kaliwala sa pag-fluctuate. Kalimlanwa ang ato ang ito ang live, ang ato ang pagtingog on air. Pero you're still there listening and watching with me.

0: Radio Bambini. Bambini.
1: It's already 6:52, alas 6:52 na sa gabi, mga kabagting. Dinis itong pagpanag-uban sa itong programa Love Dial with your Ate Chen. Ayan, in relation sa fluctuation na ito ganiha. Ay brown out o mapon na ay power scheduled power interruption. Kamina mo ha, ang kapitan ning mag-brown out o ma, may base na niya daghan kay post Facebook. Ay, o mamoy mga pangutana, mulo, reklamo, o bahin sa sugang dagitab nun, ay tawag ninyo na largo sa hotline Samsureco. Mamaw ni o mapon ang mag-brown out. Asa man eh? Tuesday, Thursday, June 9. Ay, dili, ugma. Uy, June 9 pa man. June 9, alas 9 buntag, hanto alas 4 sa hapon. Mag-brown out ang Barangay Gubang, Lower Sibatang, Diborok, La Suerte, Dampalan, Lourdes, Luzon Valley, portion sa Makasing, Pagadian City. Nakip na ang Tibok Barangay sa Nanganangan, Tigbao, Zamboanga del Sur. Tibok Barangay Kugunan, lakip na usab ang Nuburan, Labangan, Zamboanga del Sur. Tumuni ang mga selected area nga mag-brown out 9 a.m. to 4 p.m. Una siya isakop sa Dubao Feeder. Una yung ngalan niya, Dubao Feeder. Doon ay ipaygayon nga maintenance ang Zamsureco 1. So, kana, sabta na ninyo sa kayo na maintenance ang manghinlo, gina. Na. Di ba ka na yung mga pangilisa? At least, dili ikaw gilisa. Ayan, maing gabi ni Kabunso. Lantaw sa Facebook Live karon. Ati Chay, na stress ko sa kagubot di Aspinas. Ah, maudi ay. Saan man, mawang yun na yung realidad sa Pilipinas. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang mga Pinoy. Hayaan na lang natin sila. Sila raman po diya po yung makabinipisyo. Dili man kita. Ayan, no, katauan. Lagi na, katauan lang lagi. Makita mga tawa na lang sila. Ayan, may gabi kaninyong tanan. Alas 5:54 na. Dali arigid kayo sa oras. Dali kira kayo ang mga oras. Pero mura ganahan ko ani nga kanta ay katabitong viral song ni Kayla.

Ayan, alas 5:55 na mga kabagting din sa itong pagpanag-uban sa itong programang Love Dial with your Ate Chang. Wala naman tayo igong oras sa itong pagpanag-uban. Hantod na lamang karong saan mga adlaw at sunod magkita. Karong Martes po, alas 5 sa hapon, alas 5 sa gabi, edi ay hantod alas 7 sa gabi. Debeto kabot alas 7, alas 5:55 ra tama yung music ko man. Ha mo buto alas 7. Uba day po na atangi po ko ninyo. Ay ayo atangi. Tawa ko ninyo, or paminawa ko ninyo sa Bell FM. Alas 5 hantod alas 6:30 sa hapon. Basta wala lang jud ko ilakaw. Magkita ta program ko sa Bell FM. Israkan sa Bell FM with your Ate Chang, and pagka Domingo, dili na ta magkita. Okay, day off na nako pagka Domingo. So nabaguhan na ko. Diba ka oras man to ang sayawan nako. Nagita ka sayaw ani. Music lang tas tong balay, minaw na lang ta, pero isa dili ko mag-program ang mga music nga i-play is pang sayawan niya na. Alright, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Hantod na lamang, sunod puhon sa samang takna og istasyon. This is your Ate Chang, your Mrs. Alright, and good evening.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat. Malusog
9: unsa nga pagbuot sa kahitasan. O dalaygon sa pisan unsang mahitabo sa imong kapalaran.
10: O ano ko'y mahimo, Erbetanya? Gidawat ko na nga dili na mahibalik ang kanikong panagway. Hingpit nang nawa si Fanny. O ako na si Panyang.
11: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
12: Ang atong kahimsog, importante nga ato gayon nga tagaan o pagtagad. Gumikan kay karong mga panahon na igsoon, delikado kaayo nga magkumpiyansa. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatudaan nga makatabang gayon sa kalawasan, aniya kining atong testator for the day o atong paminahon ang natabang kaniya sa SED Marketing.
13: Salamat yun kayo sa Ginoo nga more than 10 years na nga nag-gamit sa itong
14: produkto. Sobra na. Kaya basta pagawas o pagawas ato o mga 2009 man dito, nalimot lang ko. Malit siya ko dayon ani. Pagpalit na ko ani, hantod-hantod nilang karon. Wala nang yung kuwan-kuwan pag laing mga plus kanina lang dyan.
13: Wala ko ka nagtumarok laing kuwan, laing produkto sa...
14: Wala. Kanira dyan. Wala ba yung mong kakapoy, makatumar ka ato?
13: Amo ba?
15: Kumbati lang ako kasi
14: makakapoy. Oo, karoy sa Diyos, 21 na koron.
13: Ay, 21 na ka?
14: Oo, kanira gigaban.
13: Kung sa may muhang mga advice ato ang mga tingpaminaw, mamo ka?
14: Oo, kanina noong kuwan na ron, ako rin kasulpis uban nga naka... gamit na ni nga padayo na lang gini niyo kayo maayo gini niya siya sa tanang gayon sa nang panahon di gini na ko ibulag asa ko patubang ari deris manahi atus amua pa iniguli na ko gidala ra gyapon ako ni hapnas ka ko sidli ni men kanang mora na ni gamitan antod naman mag tigulan na lang ko ani mora gini ako gigamit
13: sa pangalan gini ato ma'am
14: Virgie Abuda 71 Greenbelt Union Cebu City.
6: Inyo na batian ang programa nga magahatod ka rinyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
16: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SED Marketing.

0: Dalaygon ang pagdawat sa bisan unsa nga pagpuot sa kahitasan. O dalaygon sa bisan unsang may tabo sa imong kapalaran.
1: Wala ko'y mahimo, Ermitanya. Gidawat ko na nga dili na mahibalik ang kanhi kong panakway. Hingpit nang nawa si Fanny. Ug ako na si Panyang.
0: Tamis ang pagpaubos, Panyang. May kalipay nga giandam lang sa mga tao nga makamaong magpaubo.
2: Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man dago po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tawag na po kayo sa atin po naman numero 0969-226-9623. Ang atin po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po sa amin.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan tayo mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes, sir. Yes po, magandang kalusugan po. Sino Opo. Po sila?
1: Jeron po, sir, from Romblon po.
0: Ano po pangalan?
1: Jeron po.
0: Jeron, okay po. Nang Romblon.
1: Opo.
0: Okay po, Romblon. Okay, at Tatay Jeron, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po?
1: 32 years old po.
0: 32, okay. Umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Gusto ko pa pong try. Kaso lang wala pong bilibinta po dito sa San Jose, Romblon po.
0: San Jose, Romblon. Meron na po dyan, Sir Jeron, ng ating rice coffee. Wait lang, titingnan natin dito sa ating listahan para alam natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1 para mas madali para sa atin ang tawag dito, ang paghahanap po ng ating rice coffee. Paano nyo nalaman, Sir Jeron, yung ating po namang produkto?
1: Kasi kanina, nung nag-on-air ako ng USFM from yung loob, narinig ko po yung ng rice coffee. And then, ayun nga, may narinig akong mga komento na ito ay maganda sa kalusugan. And then, parang gusto kong itry po.
0: Gusto nyong itry yung ating rice coffee. Huwag nyo lang pong itatry, Sir Jeron. Simulan po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Okay, dyan po sa Romblon, pwede tayo makabili sa Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres.
1: Yes,
0: saan po kayo sa Romblon?
1: San Jose, Carabao Island.
0: San Jose. Although wala pa dito sa aking listahan kung saan tayo pwede makabili dyan sa San Jose, pero ang alam ko po, meron na po dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa San Jose, Romblon, ng ating po namang rice coffee. Pero dun sa mga nabanggit ko, Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres, saan ka malapit?
1: Mas malayo po kami, sir, kasi
0: malayo
1: dito
0: ito.
1: Po kami, yes po, dito kasi kami sa sa Sikaret Island ng Romblon.
0: Okay.
1: Ito ay tinatawag na San Jose.
0: Okay. So ganito na lang, Sir Jeron. May mga butika naman po baga dyan sa inyo, di ba? Ipagtanong-tanong po natin yung ating po namang rice coffee kung meron na po dyan. Ang alam ko po kasi meron na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Kaya po, sabi ko nga, wala pa lang po dito sa aking listahan kasi matagal na po kasi itong nakalista. Pero again, Tatay Jeron, hanapin niyo po dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo. Sige po. Opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Sa picture po kanina, tinignan ko po sa YouTube. So,
0: opo. Kasi yung ating rice coffee, Tatay Jeron, baka po ang lumabas dun sa YouTube na
2: na-trigger sa itong allergy. Susama sa mga kinigilatawag na ito, ng mga seafoods, no? Ilabi na kung kini mga pulahon sama sa crabs, sa kanang hipon or kanang mga prawn or kanang mga pagkaon ng mga shellfish, no? Posibleng muriak kanang atong lawas. Ilabi na kanang atong immune system. And of course, mga dust kun abog. Ilabi na kung kaning atong lawas mamahimong hypersensitive, diha na dayon manggawas ang mga allergy nato sa ato ang mga kalawasan. Kining allergy mga higala isuon, regularly makuha nato kini siya pinagi sa ato ang environment, no? Ma-expose kita sa ato ang environment and of course ma-exaggerate ang reaksyon sa ato ang immune system, no? Muna nga ang uban mga higala isuon, manghubag ang mata, manghubag ang liog, no? Ang kung sila o kanang murag pang panghubag silang mga mata, Ang uban po na dunay mga pagpangatol sa ilahang kalawasan. Kung galing na dunay kay ginatawag na to nga allergy, maayo kay nga haplasan sa said liniment oil. Ilabi na kung kini nga parte is nasa imong skin kana mga gapula-pula no matabangan kaniini. Gumikan kay ang kainit niini ma-suppress ang reaksyon sa ato ang lawas nga dili magsubra para mahimutang allergic sa ato ang kalawasan. Kung ikaw igsuon aduna kay mga allergic reaction diya sa lawas, di mani kanunay nga aduna ay said liniment oil.

0: Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Gulyat ka, ano ka?
2: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo't tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
1: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Sed Liniment Oil. Maunin milagrosong haplas nga hini mo sa Sed Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue, kung mang haplas ka sa Sed Liniment Oil.
2: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati. Diyang yaplasan ko ni mo og Sed Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
3: Ang Sed Marketing Incorporated, nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo og karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Oh, era! Mga musimus, mga kakatuka! Wa mo'y katungod nga mahigugma na.
8: Dahil po sa dami po naglipanan na rice coffee, na yung iba ay mga bigas po talaga. Ito po sa atin hindi eh. RISE po ito.
9: RISE.
8: Yes, opo. Hindi po ito yung sinunog na bigas. Okay po, Tatay Jeron?
9: Opo, thank you po.
8: Tapos yes, kapag nakabili na po kayo, Tatay Jeron, balitaan niyo po ako.
9: Opo, opo.
8: Tawagan niyo po ako muli. Okay po?
9: Opo. Yes,
8: maraming,
9: po.
8: Maraming salamat po sa inyo. God bless
9: opo
8: po, Tatay Jeron.
9: Po.
8: Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat.
9: Yes po, opo, sir. Thank you po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 and 1 plus 1. Kung may mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating palatutunan, ito na ang pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa atin po namang palado doon. Okay nga pala, dyan po naman sa Ilocos Sur. Yung nagtanong sa atin kahapon kay Tatay Crispy ng Vegan Ilocos Sur. Meron na po ng atin po namang sabon. At 25-in-1, dyan po sa Vegan, sa RX To Go Pharmacy at sa Health Talk Pharmacy. Kung nagiginig po si Tatay Crispin ng Vegan Ilocos Sur, meron na po dyan sa RX To Go Pharmacy at Health Talk Pharmacy ng ating po namang sabon at ng ating 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po, sino po sila?
1: Carmelita Ladra po.
0: Carmelita, okay po.
1: Ask ko lang po sana kung yung sa may fatty liver po, saka yung sa cholesterol po, kung pwede po yan.
0: Fatty
1: yung
0: liver?
1: Yung rice coffee, opo.
0: Opo, fatty liver, okay po. Ano po?
1: Sa cholesterol po.
0: Sa cholesterol?
1: Opo.
0: Apo, nanay, ano po munang taga saan muna po kayo?
1: Taga San Jose po, Labangan.
0: San Jose?
1: Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Carmelita?
1: 55 po.
0: 55, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo, hindi lang po ako maka-ano.
0: Hindi ka lang makatawag, apo.
1: Opo.
0: Apo, nanay, may tinatanong po kayo tungkol po sa ano po ba yon?
1: Sa fatty liver po, saka sa cholesterol.
0: May fatty liver po kayo?
1: Yes po.
0: Matagal nyo na po ba itong problema?
1: Yung Bago pa lang po siya. Kasi nung may nag-taste po dito, sabi po sa akin may fatty liver daw.
0: Ano yun, nanay? Napacheck up nyo po sa doktor na...
1: Wala pa naman po.
0: Yan po yung na-find out sa inyo na meron po kayong fatty liver?
1: Sabi po, nung nag-test po sa amin...
0: Ano
1: yung sa umiikot lang naman po yun. Pero yung sa cholesterol po, napacheck ko po talaga sa doktor.
0: Na meron po talaga?
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Pero nagtitake na rin po ako ng rice coffee dahil dito po sa tindahan sa amin, meron yes. po siyang tinda.
0: Kayo po ba ay ano? Kayo po ba, nanay, ay madaling mapagod?
1: Hindi naman po.
0: Hindi naman. May pananakit po ba sa itaas na kanang bahagi po ng inyo po namang
1: tiyan? Yung dito po sa Tagiliran.
0: Sa may tiyan. Opo, sa may kanang bahagi.
1: Opo.
0: Yung po bang timbang po ninyo medyo
1: bumaba po siya.
0: Bumaba. Opo, tapos may mga pananakit po ng kasukasuan o kalamnan po sa inyo?
1: Yun lang po ang nararamdaman ko, yung sa gilid lang po.
0: Opo, meron po bang paninilaw ng balat at mata?
1: Wala naman po.
0: Pamamaga ng tiyan o binti?
1: Wala po.
0: Okay. Paglabo po ng po. Ng paningin, wala naman?
1: Ay, yun po talaga. Matagal na po ako.
0: Matagal na yun. Opo. Nanay, kasi po, yun po, pwede po talagang may meron pong fatty liver po kayo. Pwede po yun. Pero para po makasigurado tayo, dapat po, doktor po talaga yung mag-check po sa inyo. Dumaan kayo dapat sa laboratory at makita po talaga ng doktor na kung ano po talaga yung tunay na pinagdadaanan po ng inyong kalusugan. So, nanay, pwede po kayong pwede po kayong magpa-check up sa doktor, pero bago po kayo habang po kayo nag-aantay na makapag-check up sa doktor, tama po yung ginagawa po ninyo ngayon pa lang, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Bakit?
1: Opo.
0: Makakatulong po kasi yung ating rice coffee at marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pagiinom po nito. Kasi po, nanay, marami pong mga sanhi ang ganitong uri ng karamdaman. Yung po, yung labis na pagproseso ng taba ng atay, pagbabago po ng... So, napakarami po ang sanhi po nito. Kaya po, kumbaga, isa sa mga sanhi po nito, kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan dahil po sa hindi balanse at hindi tamang pagkain po natin. So, kailangan po natin ng rice coffee dahil sabi nga po natin, yung ating rice coffee ay sagana sa nutrisyon, siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. So, sa pamamagitan po ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ito. Plus, yung pong pagpa-check up po ninyo sa doktor, kung ano pong reseta po sa inyo, ano po yung advice ng doktor, sundin nyo po yun para po naman mas maigi po at mas maganda na maalis na po yung problema po ninyo sa kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. Pati po yung sa cholesterol na sinasabi po ninyo, nanay, makakatulong po yung ating rice coffee. At again, mas maigi po na ma-check up kayo ng doktor at may siguro may ma-reseta po sa inyong gamot. Kasi yung ating rice coffee, tulong po yun. Dapat po kasabay po yun doon sa mga iniinom niyo pong gamot. Kaya sabi ko nga po dito sa ating programa, kung meron na po kayong mga maintenance, okay lang po yun. Ituloy niyo po yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you po.
0: Nakakailang karton na po kayo, Nanay Carmelita?
1: Marami na po.
0: Marami na. Ituloy niyo lang po yan. At makakatulong po yan sa inyo. May mga nakikita na rin po ba kayong pagbabago sa inyong kalusugan simula na kayo po inainom ng ating rice coffee?
1: Yung dati po kasi, yung aking talampakan, pag tinapak ko po masakit, yun po nawawala yun. Nawala
0: good.
1: Po yun. Kahit ganun din po yung kapatid ko, nawala din daw po yung mga sakit sa kanyang paa.
0: Tama. Pati po siya, umiinom na rin ang ating rice coffee.
1: Opo. Nauna po siyang uminom, tapos sinabi niya lang po sa akin na uminom ka din ng ganito, sabi niya. Kaya yun na rin po ang ginagamit ko.
0: Very good po, Nanay. Yun po, dapat po ituloy-tuloy natin, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay.
1: Opo. Thank
0: maraming,
1: you po.
0: Maraming salamat po. At lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Thank you po, Doc.
0: Ay, hindi po ako doktor, Nanay.
1: Ay, hindi po. Sorry po.
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa.
1: Opo. Tuwing 7 to 8.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Bye-bye po. Thank you po.
0: Kaibigan si Nanay Carmelita ng San Jose Occidental, Mindoro.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre hatid yan sa atin ang ating namang pinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Huwag pong kaliligtaan mga kaibigan yung ating namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Yung mga nagre-reklamo na, Kuya Boy, may mga nagtitext po kasi sa atin, bakit naman kapag nainom ako ng rice coffee sa umaga, inaantok ako. Sabi nila. Sabi ko nga po, kailangan po, kumbaga, dahil po yan sa kailangan po ninyo ng pahinga. May mga bagay po kasi na hindi po natin na kumbaga na nasusolusyunan ng ating rice coffee na hindi po natin nalalaman. Yung po yung isa na noong mga nakaraang panahon, kumbaga inabuso natin yung ating sarili dahil po sa kakulangan ng tulog, sa kakulangan ng pahinga, dahil po sa sakripisyo po natin para po sa ating pamilya. Hindi naman po natin sinasabing ginawa niyo yung kung sa anong paraan. Pero siyempre, dahil po nagtatrabaho tayo, gusto nating mabuhay yung ating pamilya, doble kayo tayo. Kaya po kahit yung pahinga, yung pagtulog po mga kaibigan, dahil po sa sakripisyo po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ayun nga po, kung minsan ay hindi tayo nakakapaglaan ng kumbaga tulog po, sa kumbaga pahinga sa ating po namang sarili. Kaya nga po, kapag may pagkakataon na nainom tayo ng ating rice coffee, ang unang nararamdaman po natin ay yung inaantok tayo. Kaya nga po meron tayong rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Dahil po naman dun sa mga inaantok, o ito yung inumin ninyo sa umaga para hindi kayo inaantok, yung ating 14 in 1+1, inumin natin sa gabi para kapag inantok tayo, tulog tayo kaagad. Okay? So may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Dr. Rocco.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Permin Bragansa ng Mabini, Pangasinan.
0: Pangalan po, tatay?
1: Permin Bragansa.
0: Fermin. Okay po, tatay Fermin. Taga saan po kayo?
1: Mabini, Pangasinan.
0: Mabini, Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 65.
0: Galing. Okay po, 65. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa nga nakainom eh, kaya subukan ko sana.
0: Okay. Kayo po ay... paano po ninyo nalaman yung adi po namang rice coffee, tatay?
1: Nakikinig ako ng radyo ngayon.
0: Salamat. At matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na. May iniinda po bang karamdaman si tatay Fermin?
1: Mga vitamin lang dito. Pero wala pa naman akong sakit kasi veterano ako.
0: Ay, ang galing. Opo, tama po yan, tatay Fermin. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba na... maigi po yun. Wala naman kayong karamdaman pero gusto nyong pangalagaan ang inyo po na magandang kalusugan. Kaya iinom kayo ng rice coffee. Saludo po ako dyan sa inyo, Tatay Fermin. Tatay Fermin, dyan po sa Pangasinan, mabibili po yung ating rice coffee sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Sa Pangasinan po, Tatay Fermin, mabibili po yung ating rice coffee sa Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao.
1: Saan sa Alaminos? Anong drugstore?
0: Sa Alaminos po, halos po lahat ng mga butika sa Alaminos, meron po.
1: Hindi nga, anong drugstore nga? Kasi marami doon eh.
0: Alaminos po o Alamino City?
1: Alaminos City.
0: Alamino City.
1: Ano mga drugstore makakabili yon?
0: Apo, sa E&D Drugstore, meron po. PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City.
1: Salamat po.
0: O tatay, nakakita na po kayo, Tatay Fermin, ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh, kaya pagpapabili ako pag nagpinsyon ako.
0: Apo, Tatay Fermin, ganito. Para hindi kayo magkamali kasi naglipa na po yung mga nagsulputan ng mga rice coffee. Baka po magkamali kayo. Dapat po tama yung produkto po ninyo na makuha. Ang atin po namang rice coffee, tatay, ay hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So hindi po bigas yung ating rice coffee. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: So ang spelling po nito, tatay, dahil hindi po ito bigas, ang spelling po nito, R M-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Okay, salamat po.
0: Wait lang, Daday. Dahil po hindi ito bigas, ang spelling po R-I-S. Tandaan niyo po ito, Daday, kasi pag nagkamali kayo, sayang po ng pera po ninyo.
1: Opo, opo.
0: R-I-S-E po, Daday. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yan po yung kompletong pangalan. Nakasilid po yung... Tatay, nakasilid po yung isang... yung sampung sachet. Yung sampung sachet, nakasilid po sa isang box na kulay gintong dilaw.
1: Magkano isang box, boss?
0: Tatay, okay, darating tayo dyan. Tatay, tandaan nyo, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan sa karton, tatay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? May larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. At may sikat ng araw sa taas. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan sa karton na yan. Rock, rock, radio.

0: oras, alas 7:30.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki, ano mulay?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ako ba ang huwag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na mawala inyong kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katong wapang makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala inyong kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagom.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery.
6: free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Aderico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
11: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule.

0: Mahalaga.
1: Radio Magbating.
2: Welcome to the hour of our show. This is TLC Control Love Conversation. My name is Martin D. po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 po ng gabi. Mauban niya ko ang katawa. Muraga, di maroy. Time sa ako ang lilion sa uga. Mauban niya ako ang nakuhitan. Mauyo niya. Binakudili, mauyo. Anyway, it's now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Want to say also happy listening to all the people of Tambulig. Dagagay salamat din ninyo tinan. All the way from... asa galito sa Tambulig? Limo to, basakin na na kay Ugbank. Sumalig! Dagagay salamat all the way from Sumalig. And thank you so much for listening. Right here at the 106.3 Bell FM. And we are now simulcast. Ito ang EM band. Of course, we have the DXBZ Radio. Magda, madunggan da karongga. Baga orasa sa DXCA 106.3 Bell FM. And simulcast to DXBZ Radio. Anyway, ang atong official text line number alas sa itong mga diminaw din akuron 09-98-997-8890. Once again, it's 09-98-997-8890. Muna nga itong aga cellphone number. Alas sa itong mga naminaw din na karoon. Ako sa nag-tuning in sa itong aga programa. And of course, sa itong mga naminaw, usap din na karoon. Ito ang programa, yung TLC, Control Love Conversation. Hatod ka na ito sa gamhanan o kibulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods, pero lina ka. Umana nga ito ang target line, Power Scent Liniment Oil. And it's good news. Alas sa itong aga mga naminaw din na karoon. Tungkol kay Ugmang Adlawa. Uy, ugmang adlaw. Tuloy na tuloy ang pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaon. Alang sa mga mahiligon, mga higalang mudaga ng outlet, armutaya o sweatress. Good news, ganin yung tanan. Pero guys, inyo lamang pagpalit, pag-purchase sa to ang one set of package sa to ang produkto ng target line. Mamahimot ninyo, maangkon, mga higala, ang ato ang grasya o kalipayon. Aron sa ingon, mamahimo nga maahaw as kumugikan sa kalisod, kapitos o kaapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Mamahimo mga igalas na nanato ang mga naminaw din na karon ang tuang pagpasilong sa tuang produkto. Pag-purchase sa to ang one set of package, mamahimo nga lifetime na nga makadawat sa to ang libre nga pag-giveaways, libre nga paswerte. Okay. Nabi na sa to ang mga mahiligon, mga higala o tiam-tiam. So it's a good news, alam ka din yung tanan. Sa nga to ang sa kaset, mga higala, sa to ang product package, na naman ay one bottle sa target line Superfoods Perolina. Nga to ang usa ka bottle, mga higala, na siya 60 ka mga couplets o 60 ka mga tablitas. Inyon ang ma-maintain sa pag-inom. Kung once a day, mamahimo nga inyong ma-maintain in 60 days. Kung 2 ka bulan, kung 2 times a day ninyo imnon, 1 tablet human o pamahaw, unya 1 tablet na sad, sa dili pa matuog. So 2 tablet in a day, so that's good for 1 month nga consumption. Kaya nga itong usak ka battle, that's 60 ka mga tablet ang suwi. Wow! So anyways, ito ang mga nindot kayo, no? Napagikaoban na siya. Aside sa ito ang 1 battle sa target line Superfoods Perolina, ang ito ang gamhanan o kibulungan nga haplasyos oil. Ang ito ang gikagubdan nga haplasyos oil, mga higala ka. Target line, Power Scent Liniment Oil. O, oh, diba? Tulo ka battle, mga higala. Muna siya, ito ang Osaka package. Alright? So, anyway, it's a lifetime. And nga ito ang transaksyon, mga higala, Puraya Buyag. Super VIP na nga ito ang transaksyon niyan. Sabi na, Ugmang Adlawa, tuloy na tuloy. Nga ito ang pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaon. Anyway, nga to nga mga interesado din nga mag-avail sa to nga product package, door-to-door delivery man siya, way problema,

hatod sa inyo ang panimalay. Mamahimo lamang i-text ang inyo ang pangalan, inyong address o ang inyong contact number 209-380-02-8888. Again, ito ang balikon alas sa itong mga rebidaw din na karon 09-380-02-8888. Muna nga cellphone number mga igala, gariin. Mamahimo ninyo nga tulay, inyo ang taytayan, gantos kadaugan o kasulbaran unya sa itong mga problema o mga suliran. Labos na magigala, basin unya mauni ang tulay, aron mahaw astas kalisod, gikan sa kalisod, kapitos o kaapikis kadabuhi. Karon nga panahon na, pinagi sa ito ang grasya o kalipayon, basin unya o ugmapuhon, mag-undas pat ang ilang ito nun. So, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09-380-02-8888 09-380-02-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya, karon may nakayo.
3: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun. No, result.
3: Aning baba
2: na yun. Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Kung sa may mong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
2: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-Skin Shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
10: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ang tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunfon Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Cold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunfon Plus Cold.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini og pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold o para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud diha sa mga nangutana kung saan paginom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga paginom usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pod kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. O tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape o healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins o antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na po sa mga pharmacy nga dool sa inyong mga lugar. Labi na yun makagsunan, atong paghahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga kolesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. O kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mopamubo sa mga barabara, umutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og kolesterol, og tungod sa pagtaas sa kolesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsuna na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang kolesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagay ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, atos ang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D right here on the program. This is TLC, Control Love Conversation. Anyway, nagkakaisalamas na rin itong mga always yung nag-shooting in. And also, hi and good evening. And good evening po, DJ Martin D. I'm listening to your program, TLC from Aljun Apakatkat. Hello to you, Aljun. Good evening. Happy listening to all of you right there. All the way from Santa Maria, Pagadi, and Saray. Nagkakaisalamas. Thank you so much. At narito ang mga always na nag-tune again sa itong programa. Nagkakaisalamas. We have a caller on the line. At agad itong magdagan. Hello, good evening.
4: DJ Martin
3: Day. Yes, good evening, Dong. How are you?
4: Okay lang, DJ Martin Day.
3: Kamusta yung mag-evening diya, Dong?
4: Medyo tugnaw yun kayo, DJ Martin Day.
3: Mao lagi yun, tugnaw man, eh. Yan, nakikahag diha.
4: Wala, DJ Martin, are, alugnan.
3: Sabi na kung nakikahag diha kay bintahan yung naikahag karong panahon na, eh.
4: Wala, DJ Martin Day.
3: I can go ahead with your greetings or shout-outs ba diha lang ka?
4: Magpa-greet ka na ikuno sa kong best friend niya si John Martinisan. O kang mawin si Buhani Bihasa, kang Keith Chavez niya sa may Bulawan, Pagalian City. O sa kong mga friends lang, Mike Andalis, Kati Villasis, Jennifer Saga, Marina Kino, Rian J. Palalon. O kang Gabriel Gabriela, kang Jake Macaranom, kang Ronel Pasco, o kang Jennifer Puntalaw. O kang Midi Mayo, Joshua Pasagi, Jubert Olipo, Felicia Balisa, Jandre de la Serna. O sa tanan-tanan, nalala ako mga hinalaan na lang. O request ko song, DJ Martin Day.
3: Yes, o sa manimang i-request. We'd like to i-request.
4: O ang DJ Martin Day, katong Now and Forever by Air Supply.
3: No one.
4: Now and forever.
3: And now and forever. Okay.
4: So, salamat kayo na, DJ Martin D. Ang nagpa-greet kita ni Aljo na makakatulong kadiling sa may Pagalian City. Salamat, DJ Martin D.
3: Thank you so much for calling. Kaso ang iyong request is ang ato ang available sa only Now and Forever by Keith Martin, and we have also Now and Forever by Richard Marx, and Now and Forever kay Anne Murray. Anyways, now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Hanggang, ayun. Sige, ako na lang ning i-plastar ni kay Kate Martin. Baraga, nindot ni siya ang Now and Forever. Now and Forever. Anyway, 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Martin D, gusto mo nga mag-avail sa to ang product package for target line. Paunsa man. Okay, so muna siya akong ginabalik-balik always sa to ka programa nga sa ato ang mga gusto din ha nga mag-avail sa to ang product package sa target line. Inyo ka buhanton is i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number to 09380028888. Ako nga balikon ha. Once again, it's 09380028888. So, di na inyo i-text inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number. Kaya nga ito ang product package sa target line maghihiga lang. Inyo ang i-avail, ihatud diha sa inyo door-to-door delivery. So, kung ikaw taga Pagadian City or around Pagadian City lang o doon lang ka sa Pagadian, ang ito ang rider from Pagadian City, mo'y maghatod kininyo door-to-door delivery sa ito ang product package sa target line. Pero kung layo ka sa Pagadian, let's say for example, you are from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Sibugay, sa ito ang mga namina o sa dinas may Lanao del Sur, Lanao del Norte, dinas may Misamis Occidental or Cabamis Misamis Oriental or dinas may Cotabato area. So we have GNT Express. Muna to ang partner mga higala nga courier sa target line. Kaniin mo ay maghatod gani niyo sa to ang product package. Alright? So, alang sa to ang mga interesado, you have to, all you have to do, mora gani niyo ang himuon. You have to text sa inyo ang pangalan, inyong address, o ganyo nga contact number to 0938-002-8888. Kaya na, mahatagan mo o ma-replyan mo o niya, mahatagan mo pagtagad dayon na mahatagan mo o giya kon guide. So anyway, ito ang target line nga product package na naman ay one bottle sa target line Superfoods Perolina. Ang ato ang usa ka battle na siya ay 60 ka mga tablets and then naatay tulo pagyud ka battle sa ato ang target line na Powercent Lenement Oil ang atong Haplasius Oil mga higala nga grabe ka epektibo. Unya ang nakanindot ani mga higala kay ihatod radya sa inyo door to door delivery. Yeah, once kay maka-purchase, makapalit mo sa to ang package, automatic super VIP na ang ato ang transaction. So meaning, ang ato ang grasyo o kalipayon, ilabi na sa mga mahiligon, mga higala o sweet dress, okay? So automatic mga higala nga, o ato ang mga kabilkada, so ato ang mga kabagting, automatic na nga makadawat mo. Every time, yung ato ang source from Kaulohang Manila, no? Ato ang source from Manila, muhatagali og probable sa sweet dress, automatic na nga matunulan gid mo, automatic na nga ma-forwardan gid mo. So, oh my god, nadagahan kayo mga higala ang ato ang natabangan pinagi sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. Labos tanan mga higala, ha? Dagahan usab ang ato ang natabangan sa ato ang produkto. Okay? So natabangan nga diin na alim sa ato ilang mga tagsa-tagsa ka mga balatian. Ana kadindot dinhi mga higala kay once nga mo purchase mag one battle or one package, one set of package ato ang target line, automatic it's a lifetime na ang ato ang pagpasilong sa libre nga grasya o kalibayon. We have another set of caller on the line. Say hello, good evening. Maayong gabi. Hello. Yes, hello.
5: Good evening.
3: Hello.
5: Hello, hello.
3: Yes, ma'am. Maayong gabi.
5: Hello.
3: Hello. Yes, ma'am. Maayong gabi. Taga-asan eh?
5: Taga-Dumingag ni.
3: Taga-Dumingag. Okay. Yes, o sa may ako ikalagad sa kawang
5: guwap.
3: Ha?
5: Mag-greet ko.
3: Okay, sige, go ahead.
5: Una-una niyo mo, evening.
3: Mm-hmm.
5: Sa akong kaupan po siya rin, evening. Ayun, silabas mo siya lang, evening. Ayun, mag-greet ko rin siya.
3: Mm-hmm.
5: Itong kuwan ay, habang ako yung mabubuhay na, ah.
3: Ah, okay, habang ako yung nabubuhay. Okay, mora ni.
5: Mora
3: dito. Yan, habang ako'y nabubuhay. Right. Thank you. Dagagay, salamat sa pagtawag. There you have it. Yan ang gihapong gikat na yun. Guys, sa to ang magagusto nga mag-avail ha sa to ang product package. Labi na ugmang adlaw at tuloy na tuloy ang gipaabot sa tanan o gikahinaman sa kinaghanan ang one time, big time, super grand padaog mga higala sa target line. So ang inyong abuhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09380028888. Once again, 09380028888. Alang sa to ang kompleto nga giya, kompleto nga guide, alang sa to ang gusto nga mag avail sa to ang product package, especially sa to ang gamhanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, kauman ang target line, Powercent Lenement Oil.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonya.
4: Oh, kalimpyo na ko, Dennis, bye.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadyat-kadyat kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalaban na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi, ay. May pagkaswerte gyud na ako. Nga nakabaton kong anak na sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirming akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
4: Oh, kanindot good, Ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, jud, para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya dito?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ang legit tanang baligya.
6: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbi, wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diag ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ninyo sa
4: Target Line
5: Product Package o sa kabatol sa
4: Target Line
5: Food Supplements kauban sa Toluca Bottle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

Mega Lotto fans, kayo ang unang maglalaro at may chance ang manalo. Wala pa ring jackpot winner last Wednesday, so tonight's jackpot prize is 43,744,766 pesos and 73 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, 45 jobos numbered 1 to 45 ang laman ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the Mega Million combination this Friday evening. The first number is 1. Ingatan po ang lotto tickets. Bawal mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalya ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 38. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. The third number is 18. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 42. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 4. Tandaan po na 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. Let us play smart, play safe, and play responsibly. And the sixth and final number is 44. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 1, 38, 18, 42, 4, and 44 in any order for the jackpot prize of 43,744,766 pesos and 73 centavos net of the agent's prize commission. Bago natin isunod ang Ultra Milyong panalo, narito muna ang isang good news na siguradong magpapa-excite sa inyo. Panorin po natin.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

So muna ito ang hatagan karon o gadakong pagtagad, no? Kining mga programa sa Departamento sa Edukasyon, labi na kabagdig gabulkadas nga karong tuiga, i-implementar na sa Department of Education ang gitawag nila o three-term school calendar kabagdig gabulkadas. Unsa man ning three-term school calendar? Kini kabagdig gabulkadas, no, ang kaniadto na anda nato nga sa usa ka tuig kaupat na magpahigayon og examinasyon na atong mga estudyante. Pero karong mga panahon kabagdig gabulkadas karon nga school year, gihimo kining tulo na lamang, no? Mabatubot pasabot, may medyo maluag-luaga na or makuha-kuha na ang preparatory sa tuang mga magtutudlo.

0: in terms kabag tigbalkada sa preparation sa ilahang nga pagbuhat og mga test papers, no? Kay karong tuiga man sugdan ang pag-implementar nining three-term school calendar. So, sa gipresentar ka natong Webes kabag tigbalkada, no, gibana-bana nga matapos ang school year 2026 to 2027 dito sa April 8, 2027, no? So, Monique, kabagtig ka balgadas siya. O, gaingon manusab din, eh, ang ilaha matulpang, syempre, ang klase magsugod karong June 8. O, galakip na usab kabagtig ka balgadas siya. Ang ilaha gayod nga full blast, kumbaga sa ilaha nga pagsugod sa klase, diri na kabagtig ka balgadas sa June 15 to September 1. Mao kini ang first term kabagtig ka balgadas. Consist ni siya og 69 days. Ang ikaduha nga term kay magsugod September 16 to December 4. Mao ni ang second term kabagtig ka balgadas, consist of 65 days. Ang ikatulo nga term kabagtig ka balgadas magsugod og January 4 to March 23, 2027. Consist of 67 days kabagtig kabalgadas, no? So maone ang matawag ta og unsa man? Matawag ta kabagtig kabalgadas nga three terms ato ang klase sa kinibitaw nga ato ang klase alang karong school year 2026 to 2027. Nan alang aron nga masabtan kining tanan kabagtig kabalgadas, no, ato nga paminawon una ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd Zamboanga Region 9, pinaagi ni Director Ronilo Alafirmo, no, labot kabagtig kabalgada sa kung unsa na ba, no, kumusta ang ilang preparatory o lakip na usab kabagtig kabalgada sa unsay mga lakang nga gihimo sa Departamento sa Edukasyon sa pagpangandam nining pagbukas na sa klase sugod karong adlaw. Ato paminawon ang pamahayag sa tuang regional director.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: We can determine if there's any shortage because it will be dependent on the enrollment for school year 2026-2027. Kaya kung hawa mo nila ang atong classroom student ratio, so hindi naman natin makita kung may shortage once we are already complete with our enrollment.
3: Okay, Arlene, paano po tinutugnan ng DepEd Region 9 ang mababang rating and math proficiency na lumalabas sa ngayon sa National Assessment na mababa po marami pong nasa grade 11 na hindi po ang kaintitis ka nilang binabasa.
2: Kaya ngayon, mayroon tayo since mag-i-start na tayo ng school year, and kung makikita niyo doon sa three-term school calendar, the start of the school year will be the opening lock. So doon po magkakandak ng assessment, yung CRNA, yung PIRI, RMA, para doon natin ma-determine kung sino pa yung hindi mga grade ready learners po natin para they will undergo the aral program. So yung aral program natin, yun po yung intervention ng Department of Education para at least wala na tayong mga non-readers and non-numerics in the entire region.
3: Okay, last question, Ardy, para mapagyan ang tapag na tao yung mga. Ardy, handa-handa na ba ang ating region 9 sa ating paralan? Kung sakali mo i-lumala yung El Niño kasi papasok kasi yung El Niño. At saka ano pong plano para po siyo sa worker shortage at saka yung extra need po?
2: So far, nagkaroon kami ng meeting with the 9 agencies po under the Autonomic Square and Emergence, and kasama po doon yung OCD. Sabi po ng OCD that they will be giving us timely update sa weather, lalo na ngayon na kagulan because of the habagan, and there's a possibility na pagdating daw ng October, babalik ulit ang El Niño. So, naka-prepare po tayo. We are very much ready with this phenomenon. So, kung ano yung mga lalabas ng mga weather update, we are very much prepared for this. And okay, meron naman tayong guidelines on when to suspend classes, lalo na kung mayroon extreme rain or may extreme heat.
3: Okay, last na lang po, RD. Ang DepEd po is may malaking budget allocation po sa ating gagaan this year. Ano po ang pinakasasabi budget allocation na dependensyo na ngayong taon at saan po ito kapatunan?
2: Ang kalakihan ng budget po natin ay nakalaan po para sa mga school building na budgets po natin. Pero for this year, it's a unique way in implementing the school building program because aside from the DPWH, we have the usual agency na nagko-construct ng mga school building. So some of the budget ng Department of Education would be going even to the local government too. So meron tayong mga local government units na mag-i-implement po ng school building program. So para mas mapibilis, mas marami yung mag-i-implement po. Para kung isang agency lang, medyo matagal yung pag-construct ng mas mabilis natin. So kung nalitipay yung pondo, tapos mas marami ang nag-i-implement, so mas mapapibilis po yung pag-construct ng mas mabilis natin.

0: Auto kabag nagbalgada sa no ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga mao si Ronello Alafermo kabahin sa kapag pangandam kabag nagbalgada sa Departamento sa Edukasyon na no sa pangutana nato kabag nagbalgada sa no kon kumusta ba do na bay kakulangon sa tuwang tulunghaan diri sa Zamboanga Peninsula matud pa sa tuwang opisyal nga ning kasamtangan dili pa nila ma di pa niya mapunting kung napila ba ang gidaghanon kung kulang bagyo dog tulunghaan tungod kay wala pa usab nasuta kabag digibulkada sa mahitango mahitungod sa matawag tag kinatibuk ang enrollee sa tuang mga tinun-an no og ingon man kabag digibulkada sa ang tuang departamento sa edukasyon ato sang human magud nato nasuta kabag digibulkada sa mga balita nga nag-ingon nga daghan lagi ang dili makabasa kabag digibulkada unsay gibuhat sa departamento sa edukasyon matud pa sa mga opisyal nga kini nga usa sa ilang gihimo kay gi-implementar sa DepEd mao kining aral program no aral program usa ka intervention nga programa aron matud pa nga mapaubos ang datos sa mga makakabataan nga dili kabalo mubasa kabag digibulkada nan atong pangutana kisabay angayan nga basulo ni ini na duna bay angay nga duna ba tay mabasol kunbaga ni ining mga kabataan nga dili kabalo mubasa sa mga estudyante sagad karon o di ba ka dili makasabot silang gibasa kabag digibulkada. Usa sa mga factor to nakita kung ngano nga mga bata karon no maglisod na og sabot sa gibasa o dili makabasa tungod kay maingon ta og lack of interest, di ba? Wala nay focus ang mga estudyante karon silang pagduon. Mas dako sila og focus kabag tigabulkada sa mga gadgets, di ba? Plus samot nga makapabugo kabag tigabulkada sa kining matawag og kanunay lang nimong text nga napuro lang abbreviation kabag tigabulkada ang resulta diya kabalo mo spelling, di ba? So mao nay ang dakong hagit karon sa itong Departamento sa Edukasyon nga matawag nato nga kanus-a kaani masolusyonan. Kining gitawag nilag aral program. Usa bagyod kaani kamaayong programa, no? Nga aron nga matubag ang nagkataas nga problema sa tuang Departamento sa Edukasyon. Mahitungod nining mga tinun-an nga dili kabalo mubasa o di ba ka dili kasabot mubasa kabag dili kasabot silang gibasa kabag tigabulkadas. Ingon man, bisan pa man ni ana usab, daghan usab ang gibuhat ng mga lakang sa Departamento sa Edukasyon. Samot na usab, nga karong mga panahuna, nagsugod na ang ting-ulan o gingon man ang hulaw kabag tigabulkadas. So nakikmeeting na matutpas ang atuang DepEd sa OCD, no, isip preparasyon, pagpangandam, kunugaling, maingon taga dunay masinatian nga mga kalamidad kalabag tigabag tigabulkadas. Ano? Aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, aduna na yung mga nakahanay nga plano ang atong Departamento sa Edukasyon. So kana mo'y pinakalabing importante kabag tigabulkadas nga maingon tang angayan gayod nga i-secure daan, no, tan-awon daan ang kaluwasan sa tuang mga estudyante. O gaingon man, no, sa mahitungod usab sa dakong pundo, no, ang Departamento sa Edukasyon kung sa GAA 2026 kabag tigabulkadas, no, General Appropriations Act ba ang budget kabag tigabulkadas dakog budget ang DepEd, no, apan nagipaklaro nga usa sa ilang priority usab mao kining magtukod og school buildings kabag tigabulkadas kay lagi daghan, no, atong nakita nga kulang paghihapon ang mga school buildings, di ba? Nganong kinahanglan man magtukod og buildings, dungagan ang mga school buildings sa matag tulunghaan. Tungod kay kunya makita kabag tigabulkadas sagad sa mga tulunghaan, no, samot na lang sa mga bukid-bukid nga bahin, ang usa ka classroom, ang usa ka magtutudlo, ka class advisor, sagad aduna estudyante nga 50 ka buok, no? Talagsa ra kayo nga aduna estudyante, dunay magtutudlo nga aduna estudyante nga 30, sagad 40 ngadto na sa 50 na unod pagiuban nga maabot og 60 ka magtigibulkadas. So muna nga atong gipangutana kay aron ba nga masolusyonan aron makabot sa DepEd kini bitaw nga gitawag ta og ang ihabang sakto nga ratio sa mga estudyante nga angayang i-handle sa magtutudlo, di ba? Usa lang gani kay estudyante, kubot imo hunahunaon ang imuha ganing anak maglisod gani ka og kining tudlo unsa na lang kaha kuno galing pagkang naghana imong estudyante kabag tigabulkadas, no? So mao po ning usa sa mga hinungdan siguro nga maingon tag daghan ang mga estudyante nga dili makasabot silang gibasa o dili ka ba, di ba ka dili ka ba lumubasa tungod kay dili na tanan na mahatagan og pagtagada sa tuang mga magtutudlo kabagtig kay bulkadas, dili na mausa-usa kun baga og tudlo, di ba? Muna giingon nga santa iyahay og paningkamot. Oh, sa muna nga di gyud mawala no nga moingon ta di, nga di kita malangkat sa gitawag og daghan ang mga estudyante nga maglisod og basa or dili kasabot sa ilang gibasa kabagtig kay bulkadas siya. Dogang pang hilisgutanan, no? Bahin paghihapon sa Departamento sa Edukasyon, mahitungod paghihapon atong palawman unya kabagtig kay bulkadas kaysa pamahayag usab ni sa tuang assistant regional director nga si Sir Gregorio Cyrus Elejorde kabagtig kay bulkadas. Dunay siya nakita nga mga factor, no, kon ngano nga dunay mga estudyante nga dili gayod kabalo mubasa kabagtig kay bulkadas. So ato pagbalik, ato ang ipabati usab kaninyo ang iyahang giluwatang pamahayag adiri paghapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay, Davao del Sur, 40.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po distinct pud mo ani.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
1: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: 106.3 Balik das to ang pagpanaguban na kabagdig kabalgadas dari paghihapon sa bagtingan sa katawhan. Aning sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Ang atuang atulumadon sa kanunay, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabag ni Gabalgada sa mao sila sa Dr. Gino Olobo-Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry, o gingon man sa Dr. Janine Aliponso, usa-usamba, ka-pediatrics kabag ni Gabalgada sa. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, labi na sa iyong pagpa-appointment sa ilang cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkada siya. Ingon man, ang atuang at tulumanon sa kanunay, nabagan usab sa National Irrigation Administration Konya Region 9 Kabagtig Kabalkadas, no, alang ni atong mga katawhan labi na mga mag-uuma nga doon na mo'y gustong masayran mahitungod sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration katong mga adunay basakan dihang dapita, pwede mo nga mutawag or mutext sa cellphone number nga 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7431 atong usbon 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7431 alang niya itong adunay mga pagpaklaro na mahitungod sa programa sa NIA or di ba ka ha alang na to dunay reklamo human nga inyong nasuta nga dunay mga basakan sa inyong dapit nga irrigated apan kini ang i-convert into unsa man commercial kabagtig kabalkadas commercial land kumbaga no kay lagi supak ni siya sa balaod no kiningingon ini kay kun kanunay naman lang hotdon ba og convert ang agricultural into commercial. Ang mahitabo kabagtig kabalkadas magkulang ta og bugas diri sa tuang probinsya Zamboanga del Sur. Angkat na punta bugas sa Stilan, di ba? Managiingon nga manginaot punta sa tuang taga Department of Agrarian Reform nga kununsay mandato no sundon dili kay pagkangalan nga kining politiko baka ha ang nagpasimuno nag-ulo-ulo kun ngano nga gihimo nga commercial land ang kanhing maingon ta og agricultural land ihatag dayon, di ba? So kinahanglan nga to sang ipaagi po siguro sa saktong proseso, no? Kaya aron po nga dili ta mahutdag basakan diri kay diri ra ba sa to ang dapit sa first district halos mga agricultural land kinahimo ng commercial land, di ba? So inana ba nya magingon dayon nga di na ta dayon makasapar sa to ang bugas, no? Sa konsumo. So magproblema na punta kabagtig kabalkadas. Anyway, padayon tas to ang hilisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkadas, no, kasi kanong kaingon kaganina nga focus na karon sa tuang Department of Education isip unang adlaw sa pagbuka sa klase kabagtig kabalkadas, no? Nga diin sa wala pa ta nagbreak kabagtig kabalkadas, inyohang nabati ang pamahayag sa tuang Regional Director sa DepEd nga mao si ang ato ang DepEd Regional Director nga si Ronelo Ala Firmo kabagtig kabalkadas sa no mahitungod sa mga nang mga plano no mga preparasyon sa ilahang sa maong ahensya sa nag singabot no or sa tuang ting-ulan na gayod nga panahon o gingon man dalaw sab sa hula or ting-init o lakip na usab niini ang mga lakang nga gihimo mahitungod niini kabagtig kabalkadas kini laging taas nga datos sa unsa man kining dili makabasa or dili bakaha dili makasabot sa gibasa kabagtig kabalkadas kay do na rabay usa ka article usab nga tong nabasa nga ang implementation matutpa sa Kito 12 usa ka palpak ngarong palpak man tungod kay gawas nga dunay mga ming graduar og grade 12 or senior high nga wa nakatrabaho nagkadaghan hinoon kabagtig kabalkadas lagi kining mga dili kabalong mubasa or dili kasabot silang gibasa ilabi na sa tuang mga naasa sa grade 11 kabagtig kabalkadas ya kumbot na hunaon kaung wala pala dili pala nakito 12 first year college na nakaniadto kabagtig kabalkadas siya na natusab nga paminawon no ang dugang nga pamahayag no mahitungod da sumpay ni siya nato nga pamahayag ni sa tuang regional director og diin karong iyong mabati karon ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director kung unsay iyahang nakita, no? Unsa by factor nga nung doon ay mga estudyante nga maglisod og basa or dili bakaha, dili gayod makasabot sa gibasa kabagtig kabulkadas, di ba? So muna giingon ba nga kung ugaling doon na kay anak nga ingon ane, doon na kay igsoon nga ingon ene nga mata nga di ka ba lumubasa o di kasabot mubasa sa dili kasabot sa iyahang gibasa, murag dakong kaulawon sa imuha mismo oy, di ba? So bueno, awadi sir na to ni hatagag komentaryo kabagtig kabulkadas ato sa ipabati diha kaninyo ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director nga mao si Gregorio Cyrus Elejorde kabagting og kabulkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
14: Department of Education has the lion's share kinadaan. Pero kinadaan sa mga budget, aning share goes to personal services. Meaning, naani sa sweldo sa ito ang mga matutuklo o tanang personal. Actually, it's more than 90%. O bilay na abilin mo,
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawan.
0: Kadali kabag di kabalkadas kinasayop ang i-change na palihog ang katong part 3 mo inahimong pumoy part 2 ana nasayop na siya na kog sen. Anyway kabag di kabalkadas pasensyahi sa ha. Okay, ato ana nga paminawon ang pamahayag sa tuang assistant regional director.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
14: Ang problema sa iskosyal so many variables. Kung hindi economic sign, poverty, mo lang talagang sarap ato sa iskwinahan, mo ato lang usahay, mga assessment na. Nakikuto, pwede niya ito iskwinahan. Mo kita na yung Department of Education, whole year long na itawag ang school-based feeding program to address that issue. Nga mo ato ato mga bata sa iskwinahan niya, makapaminaw ang klaro, kahit ipakaon lang siya, hindi ato sa iskwinahan. Sa una, naratay 30 days na mag-usin mo. Pero naroon
0: 200 days.
14: No. So, maybe
0: one full year
14: round. Ang ato ang mga bata na guto, katong mga undernourish, mga stunted, may universal condition na feeding sa kinder, sa grade 1, yung mga foundational years, kaya importante sa ilaka ang right nutrition in the process. Kaya kinangalan mo sa ang panagitawag ng support sa mga kinikanan. Without the support, itang pwedeng ang bata at already sa iskwilahan, pero wala ni ID at imali ng mga dito sa tanan. So, importante nga ang kung siya ipuat sa iskwilahan na supported that siya itapot niya sa tanay para ang learning sa tanka continue. So, going back to your question, kung nakakay sa karason na mauhinundan, bumalik ta sa tanan, pwede economic poverty, pwede ato ang nutrition, issue, pwede po lang ato ang teaching, pwede po school support level. So, all of it can be contributory to this problem. So, that's why, ang ato ang mga interventions na ginibong daghan. Nakay focus nga 3 term, aron na yung actual mga interventions nga. What yung mga way sample? Nga, feeding program para sa mga bata, nga ginibong sa tanang iskwilahan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Moto kabag ni Kabalkadas, no, ang pamahayag sa tuang assistant regional director sa tuang DepEd Region 9 na iyahang nakita kabag ni Kabalkadas kung unsay mga nagunang hinungdan kung nga nung daghang mga kabataan nga dili makasabot sa ilahang gibasa or dili kabalo mubasa kabagtig kabulkadas unsaman, no? So klaro kayo ito kabagtig kabulkadas usa sa hinungdan mao ang kapobrihon, di ba? Ang kapobrihon kabagtig kabulkadas o di ba kaha dunay mga tinunan nga gumikan lagi sa kapobrihon mutunga lamang sa tulunghaan panahon sa ting exam kabagtig kabulkadas. So manigingon paunsa, no? Makabot nato ang saktong kaalam kung kanunay lang nga ingon ini kabagtig kabulkadas ang mahimong dagan or kining batasan sa ka estudyante nga mutungha lang panahon sa ting exam. Paunsa siya makakaton kabagtig kabulkadas. Ingon man gutom ang bata, no? Gumikan gutom ang bata, dili kini makakonsentrate sa iyang pagkaton, di ba? Magamunigingon nga physically present but mentally absent. Labaw sa tanan, unsabay angay na tong buhaton. Isip mga ginikanan, di ba? Kamoy nasayod sa inyong mga anak. Munigingon, panahon na karon nga ang kaalam sa inyong mga anak ayaw itugyan tanan or isalig tanan ngadto sa inyo ang mga magtutudlo. Tungod kay matutudlo, daghan nga gi-accommodate, daghan nga gitudloan ng mga estudyante. Sa kunang kaingon pa, nga dili, unsa man, dili mahulukop o tudlo o matasatag sa o tudlo sa mga magtutudlo ang ilang mga bata samot na nga sa usa ka classroom ning abot og 60 kabagtig kabulkadas or 50 kapin, di ba? So mga ginikanan, adunay dakong papel usa bahin ni ini. Kung di mo gusto nga masumbalik sa inyo ha, maulawan mo mga isip mga ginikanan, hala sige, tudluin na inyong mga anak diyan napita paunsa mo magbasa o unsaon pagsabot ang gibasa kabagtig kabulkadas. Dili kay pasagdan lang yun na inyong mga anak nga unsa man, nagsigig cellphone, no? Sigig dulag cellphone. Okay, kilagi kamo pod addict pod mog cellphone, di ba? So muna iatay nga atuang nga angayan nga unsa man, angayan nato nga hatagan o dakong pagtagad kabagtig kabulkadas. Kay usa ni siya kadakong problema, di ni siya tiaw-tiaw, di ba? Muna ang usa sa hinungdan, mabitaw nang giingon ta nga muna ang nakabati karon kabagtig kabulkadas sa tuang sistema sa edukasyon. Ngano mayon ko gamoy nakabati. Tungod kay ang DepEd manggod nag-implementar ni ining balaod, no? I don't know kung hangtod karon gi-apply pa ba gihapon eh. Kanang giingon nila nga dapat walay estudyante nga mabilin kabagtig kabulkadas, no? But pasabot, basin pa og alanganin nga estudyante, papasaron, di ba? Kaya o dili makapasar, no? Sa usa ka subject, doon na may summer class nga ipahigayon kabagtig kabulkadas. Unlike kaniadto bang mga panahon, no, mga nang labay mga panahon nga kung dili ka kapasar, maabdan kag pila ka tuig magbalik-balik o grade 3 o diba ka grade 4 kabagtig kabulkadas. Pero karong panahon na, kay lagi gumikan pa, matod pa nga kinahanglan walay bata ang nga unsa man, nga walay estudyante nga dili makapasar, so papasaron tanan. So ikaw nga magtutudlo nga tapulan ka magpahigayon og summer class, ang mahitabo binaton ang grado, dili na magcompute og grado kundi matamata na lang kabagtig kabulkadas. Ang nahitabo, matinuod gitong giingon kaniadto sa mga magtutudlo nga ang inyong grado naras tumoy sa kong bullpen, di ba? Mao man ang nahitabo kabagtig kabulkadas. Mao na nga mga ginikanan akong usbon. Kung di mo gusto nga masumbalik sa inyoha, mo bumirang sa inyoha ang medyo kaulawon, no? Nga ang inyong anak naabot og taas nga level pero di ka balo mo basa or di ka sabot sa iyang gibasa, hala sige tudluin na tagai og oras ang inyong anak. Gahini og oras aron nga makakabalo na makasabot sa iyang gibasa or makabalo nga mubasa. Mao ni himuan ninyog banding isip mga ginikanan ang pagtudlo sa inyong mga anak kun paunsa magbumubasa or paunsa sabton ang gibasa kabagtig kabulkadas. Kay matod pa ni Sir Elejorde, gumikan sa kining gitawag nato og dili kabalo mubasa sagad sa mga kabataan, no? Kay lagi daw dunay uban nga basin o sa kapobrihon, di ba? O gliba ingon man sa teaching, tinudluan sa maestra. Kay nay usahay ang maestra pod kay sinampang ko lang pagtudlo, di ba? Kay ang maestra gikapoy, gaaway sa bana or di ba ka dunay problema sa pamilya. Dili matarong ang pagtudlo kabagtig kabulkadas, dako po ni siyang factor plus ang support kabagtig kabulkadas sa eskwelahan. Diba? Mao pud ni usahay ang makahatag og kining factor kun ngano nga ang mga estudyante usahay mawad-an pud og gana sa pag-eskwila kabagtig kabalkadas. So, mauna no? So, ang atuang napagtanaw, ang kining 3-term, diligid ni makuan, diligid ni kaigo kabagtig kabalkadas, makatubag ng gitawag o daghang mga kabataan nga maingon taog, unsaman, di kabalo mo basa. Anyway, manakoy kong oras. Salamat. Aula pa? Napay? Ah, 9 minutes? Ah, sige. Ikat lang na ha. Idita lang na. Binagok man na. Anyway, kabagtig kabalkadas. No, samtang sa pikas bahin sa tuang mahitungod paghihapon sa Departamento sa Edukasyon at tuang paminahon una, no, kining usa-usab kapamahayag, mahitungod nining pundo kabagtig kabalkadas sa Departamento sa Edukasyon nga dako sila og pundo, pero matingala ta, nga no, nga ito mga magtutudlo sagad, no, magmukuot man sa lang kaugalingon nga bulsa aron nga makahatag, makapamalit og mga supplies sa eskwilahan o mga pampagwapa sa eskwilahan kabagtig kabalkadas. Sa ato nang gikaingon ka ganina, dako og pundo ang ato ang Departamento sa Edukasyon. Pero asa ba ni mapaingon ang pundo gawa sa pagtukod og school building kabagtig kabalkadas na natong paminawon usab ang kining pamahayag ni ato sa ato paghihapong Assistant Regional Director nga si Gregorio Cyrus Elejorde kabagting og kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
14: Tinood na ato ang Department of Education has the lion share kinadaan. Pero kinadaan sa mga budget, aning share goes to personal services, meaning naani sa suwento sa ito ang mga matutudlo at ang personal. Actually, it's more than 90%. Kung pinay na habili, more than balance capital outlay in OOA, and the OOA were spread out ganito sa mga eskwilahan na ito, kailangan tayo itawag ng devolution of funds. So, tapos, kung magot na ito sa eskwilahan, pwede magamit ni nga mga OOA. Okay na nga sa ato ang sa imuuing na ay mga priority o daghang mga prioridad na ang iskulahan gigamit ang ilang kanagitawang o orienting, no, I mean priorities, orienting, tubig, or communication, na ay mga traffic, repair, and maintenance, mo ay pahintahinun sa ato ang mga iskulahan. Usahay kulang, usahay sa sobra-sobra. Pero isang pagkakukalit pa ka o mga semi-expandable properties like mga printer, mag-require pag-iapon na siya o maintenance. Meaning to say, hindi na one time ang spending na ito. Maintenance ang na-hold throughout the year until it expires. So, regular ang mga maintenance na hindi mo. So, realidad, diligyod ka sa igogyod ang tanang resources. So, mauna siya sumala sa ato ang isulti ka ganina, it takes a community to educate a child. Pero ang kitang gamutan, nga budget sa DepEd, muatugod siya sa dapat niyang patuan.
6: Yes, Tuan.
15: Thank you, sir. Additional question na lang, one last, no, because before, the cry of the teachers are the administrative work sila na ginapon, no, nag-work. And in the past year, no, we saw, we heard na naay changes in the additional work staff or administrative work lang dyan. Kumusta ni siya ang ato ang implementation ani sa atong ministry?
14: Kini siya i-plan sa itong itawag o workload management. Ako ang mga maestra karon, mufocus din sila sa ilang mga teaching roles. Na sila yung ginagmay ng mga ancillary roles ng mga incidental to the teaching. Preparation sa resort plan, pagkaramos mga adrado, mauna siya. Naasan sila yung itawag o teaching related. Kung panangitan ang galing na ito, teacher, mas daghan o load ang Departamento sa Edukasyon ni allocate o funds para sa teaching o load. Kung masuprasan siya sa 6 hours ang ilang pag-tudlo, naasay allocation para sa itawag o teaching overtime. No? I mean, allocation for overtime pay. Unya, ato sa mga eskwilahan, itagaan na po taksa-taksa sa mga inuubahan ng teaching personnel. So, katong mga administrative works, i-perform to siya sa ato ang mga non-teaching personnel. sa mauna na pinakaroon ng natong proseso. Mauna na natong ang departamento i-release pa o dagang mga items para ang tanan lang yung iskwila.
16: 1:1.
14: Mag-1:1 doon ang natong ang non-teaching personnel.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
0: Mauto gabag ni Gabalgadas do ang pagpaklaro usab sa tuang Assistant Regional Director mahitungod gabag ni Gabalgadas kining gitawag og dakong pundo sa Departamento sa Edukasyon pero unsa ba din pagkausa gabag ni Gabalgadas nga 90% more than 90% ang direkwaon ang sweldo. So pila naman lang ibutang nato o ibutang ta lang og 90% gabag ni Gabalgadas no sa budget nila allocated budget DepEd dire gikuha ang sweldo. So 10% na lamang ang nahibilin para sa mga panginahanglan noon kini bitong alang sa MOA kabag ni Gabalgadas. Pero kwartong naunaon sa ka region, pila ba katulunghaan, di ba? Bahin-bahino na kabag ni Gabalgadas, sumoni hinungdan nga dili makasabot, dili usahay makaigo, no, usahay mo sobra siguro, matud pa niya sa tuang opisyal kaganina, usahay mo sobra, usahay mo kulang. Sumuna nga makakuot gyud ang atoang mga magtutudlo sa ilang kaugalingong bulsa kabag ni Gabalgadas aron nga syempre no adunay sakto po sila nga mga ikahatag nga i-counterpart ba ang atos to mga tinun-an, di ba? Sumuna giingon ni sa tuang ARD nga nagkinahanglan gayud og suporta sa tuang komunidad aron nga ang atoang mga kabataan adunay sakto nga edukasyon kabag ni Gabalgadas, no? So, mao na ang napaklaro na sa Departamento sa Edukasyon sa mga opisyal kung unsa ba'y angayan atong buhaton, mga ginikanan, no? Atong ibalik sa mga ginikanan. Ang suporta sa ginikanan ngadto sa mga tinun-alang tinun-an or ngadto sa mga magtutudlo mao'y pinaka-importante aron nga mahatagan o kasulbaran kining gitawag tag problema karon nga giatubang sa tuang Departamento sa Edukasyon, ilabi na kabag ni Gabalgadas sa natad niining daghan ang dili kabalumubasa or dili kabasabot sa gibasa kabag ni Gabalgadas, no? So atong Osbon, mga ginikanan, responsibilidad ninyo nga hatagan o oras ang inyuhang mga anak aron nga makakat-on nga mubasa or makasabot sa ilang gibasa. Ayaw itugyan ang tanan, ayaw isalig ang tanan sa mga magtutudlo. Kaya ang magtutudlo, dili magtasatagsa o tudlo ang iyang mga estudyante pag-abot sa eskwilahan. Samot na kabag ni Gabalgadas sa atong gikaingon niya sa usa ka classroom, muabot og 50 kabuok ang estudyante. Di ba? So, mao na ang atong nakita solusyon, kinira. Di ba? Kay sa giingon pa nga ang three term, di man gini makaingon ta og makahatag og dakong epekto sa pagpaubos kabag ni Gabalgadas nining gitawag nga dili kasabot mo sa iyang gibasa or di ka ba lumubasa, di ba? Og ingon man usab, no? Ang atong angayan nga hinumduman sa kanunay nga ang ginikanan aduna gayud akong responsibilidad, di ba? So magtinabangay tang tanan, no? Mga stakeholders, kuno da ugaling aduna may pagpakabana usab sa tuma kabataan, no? So kinahanglan atong suportaran ang atoang Departamento sa Edukasyon, no? Samot na kabag ni Gabalgadas nga ingon ini ang nahitabo karon sa tuang sistema sa edukasyon, di ba? Nga maingon tabag sa bani. Angayan bata nga maulaw? Nga ingon ani ang nakabot kabag ni Gabalgadas sa nakuha sa tuang edukasyon, no? So siguro panahon na nga ibalik tong kanhi bitaw nga mga palisiya ba nga kung ugaling dili ka makapasar, dili ka or else dili ka makabalo mo basa or di ka kasabot mo basa, so or di ka kasabot sa imong gibasa rather, kinahanglan nga dili ka papasaron oy, di ba? Naiuban, absinot kaayo, propatingala ka ngano nakapasar. So mauna kabag ni Gabalgadas, manigiingon, nga mahuman lamang ning tanan, no, mahatag ang solusyon, kung ugaling kabag ni Gabalgadas, maghiusat ang tanan. So wala ko igong oras, salamat kasi pagpaminaw ka na ako kabag ni Gabalgadas, hangtod na lamang ug mapuhon diri paghapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.

La commercial na lang ang taga para yon. Sige, last. Final na ni. Ayan na. Sa kuwan na, katunang si Dole. Ah. Dito na ko na i-play sa kuwan.

0: ikaduha nga gayo ka mag kuno galing regional at di ba ibutan di ba
1: mga kaibigan na inisipan ni gamit ang ilang kanang ipalawang oriente o main priorities oriente o
0: atong dapat na to sa mo i-clean katong imong i-edit

Adulting ang activities niya, sir. O ganito ang mga part niya sa media. Adulting ang activities niya, sir.

0: Rádio Bim.
1: Kabag di kabal kada maig buntag kaninyong tanan adlaw nga Martes sa pitsa 9 na sa bulan sa Hunyo 2026. Ikaduha nga adlaw gikan sa pagbukas sa klase kabag di kabal kada. Kumusta ang ato mga estudyante sa inyong unang adlaw kagahapon sa inyong pag-eskwela? Nakaklase na ba mo? Or else kay nag-ila-ila pa mo sa inyong mga bagong mga classmates? Labi na itong mga transferis kabag di gabalgadas, no? Kaya basta pag bukas gani sa klase, doon na gayoy mga transferis, no? Gika sa lain ng eskwilahan, o diha nitungha sa inyong gitunghaan karon na, o diba kaha, katong nag-ila-ila pagyugtaman, katong mga grade 7, diba? O diba ka katong nag-grade 1, o mo ginisagad kabag di gabalgadas nga mag-ila-ila pa, kinahanglan pa, no? Mag-ilahanay, mag-ilahanay sa matag-usa. Igatong mga nanas sa mga higher level kabag di kabulkadas, kadi naman to kinahanglan mag-ila-ila, gawas lang lagi kung ugaling unsaman transferi ka, no? Kaya kinahanglan mo nga mag-ila-ila. Anyway, ala sige, laing adlaw na usab, badas tuwa nga tuluman nun sa kanunay ang bagtingan sa katawhan. Kanyo nga mabati sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabagting Kabulkadas. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako dahing partner karong buntaga sa Pabayaw Tukuran, si Dimar o si Marian Kinimon. Sa May Mount Palpalan, si Marian Tampugaw, di ba ka si Kuya Marino Biguas. O labi na usap sa mong technician na diri sa studio, Maing Buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Kung ugaling, doon na mo yung mga gustong ipadangat ng mga reklamo. No, sa kanunay, bukas ang ato ang cellphone number kabag di kabalkadas aron sa pagdawat sa inyohang mga reklamo, inyohang mga suwestyon, no? O di ba kaha, unsa inyohang pahatagan o pagtagad kabag di kabalkadas, i-text lang sa tong text line ang 09-38-2077-614. Atong usbon ang atong text line 09-38-2077-614. Ang ato na yung tulumanon kabag di kabalkada sa kanunay inabagan pod, no, sa atuang syempre atuang sponsors nga mao kabag di kabalkada sa unang-una ni ana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayanan nga nagpagidaron og 23 nga ato na sa 44 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper, ay na mo paglangan pa. Adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala mo'y angayang kabalakan tungod kay lisensyado kini sa DMW. Pinagi sa ilahang DMW license kabagtig kabalkadas nga 675-LB-11192025-R. Nagkinahanglan sila ang mga domestic helper ng mga kababayi alas sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. First time or di ba ka ex-abroad, lakip na usab nene ang with or without passport, at least as long as physically fit o inguman willing mo nga mutrabaho sa gawa sa nasod, pwede kay mo nga mo-apply kabag di kabalkada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Labaw sa tanan, wala mo angay kabalakan. Tungod kay sila ang nagtanya og libreng kapuy-an dito sa Manila, libre nga pagkaon, libre usab nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha sa passport or paglukat og passport og libre usab nga paglukat ninyo nga mga medical certificate kabag di kabalkada sa. Ay napagduha-duha pa alang sa maayong kaugmaon sa imuhang pamilya. Oh, pag kung ugaling gusto kang mutrabaho sa gawa sa nasod isip domestic helper, diri na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede nga makontak sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 o pakikita ilang mga usab si Mesa Jacqueline Kabahog Kabagtig Kabalgada sa dira sa JPA 88 International Manpower Services Corporation. Bueno, Kabagtig Kabalgadas, no? Natuan ang atuang tapiko karong buntaga Kabagtig Kabalgadas. Alang sa inyo ang kasayuran na mahitungod niining nagsingabot bitawng ipahigayon nga jobs fair diri sa syudad sa Pagadian. Uy, ug mga adlaw naman dai ni ang jobs fair June 10, di ba? June 10 ang job fair sa Pagadian. O gitawag ni siya og Freedom Job Fair Kabagtig Kabalgadas. Kagawasan, tagaan kag kagawasan pinagi sa imong pagpangitag trabaho sa naol na ay kagawasan. Anyway, ang job fair Kabagtig Kabalgadas sa kanunay diri kinay pahigayon sa may atrium sa Upper Ground Robinson's Pagadian City. Magsugod Kabagtig Kabalgadas alauna sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi. Mao ni ang schedule sa job fair ha, katong mga katawhan nga nangita og trabaho, pwede kayo mo Kabagtig Kabalgadas nga mo apply, no? Karon pa lang daan, andaman na na inyuhang mga resume dihang dapita. Inyuhang mga curriculum vitae, no? Og lakip na Kabagtig Kabalgadas ang inyuhang unsaman. Transcript of record or uban pang mga dokumento Kabagtig Kabalgadas isip kabahin, no, sa inyuhang pagpang-apply og trabaho, no? Rabaw sa tanan.

0: ni kapag digibul ka das no kay kumikan lagi pod yang manong mingon tanga daghan o kining mismatch job karong mga panahon na gumikan man gud kay kun magsalig ka kapag digibul ka das imong kurso nga nahuman magpaabot ka kanus aka maka item murag maabda na lang kag pagkatiguang digihapon ka makasulod og trabaho ngano man tungod kay karong mga panahon na samot na gobyerno ang imuhang sudlan sus pastilan kana mga apply kag trabaho karon aduna kay experience pangitaan sa kag-experience, di ba? So, muna yung nakapait kabag di kabalkada sa tuang gobyerno. Then, pagkahuman, aside sa experience, kinahanglan, doon na pa at least 13 hours of kining trainings na unsa naman itong gobyerno, di ba? Ingon ana, kabag di kabalkada, muna nga, katong mga ning graduan, ay kimo pag-ingon nga, kining, di mo trabaho, uglain nga trabaho, no? Kay gusto gid mo nga paboto ninyo nga diha inyohang masudlag trabaho kanang kurso nga inyohang giskwilahan kay gamay ra gyud kaayo no out of 100% may lang og naay 40% sa tuang mga ning graduar og kolehiyo nga inline gayud ang ilang trabaho sa ilang kurso nga nahuman kabag tigbalkadas diri sa malls pagadian tanawa unsay imong kurso education. Pero nahimong ang trabaho sa mall, cashier. Diba? O diba ka, dicer. Dayon pagkahuman, kung usaka ka kining criminology graduate, kung dili ka makapasar sa pag-board exam, o diba ka, dili ka makasulod isip pulis, ang uban, nag-security guard. Diba? So, ingon ana, munigingon nga dako kayong mismatch job sa tuang nasod. Pero may na lang at least do na kay trabaho, di ba? So munigingon bahalag mismatch job, ang importante nga do na kay trabaho, busa adto na ugma, no? Sa ipahigayon nga jobs fair sa syudad sa Pagadian, ug dad-an ang mga dokumento nimo kabag digbalkadas aron ka nga makatrabaho, ha? So ay kalimot kay ugma nga adlaw na kana. Kanunay na ito nang ibalik-balik, aron tabangan na ito, promote ang atong syudad sa Pagadian, no? Nga daghan usab ang mamahimong aplikante kay kadaghan na rabang higayon na hitabo. Nga daghan og bakante nga trabaho pero gamay rag aplikante. Diba? Kay nga naman, tungkod kabag digabalkadas, kay ang nahitabo manggod ni ini, unsa man, ang nahitabo kay ang atuang mga aplikante sagad tagapagadian ra gayod dili bitaw maingon ta nga gamay ra kayo ang nagikan sa kalungsuran kay kana lagi nagtuo sila kabag digbalkadas nga ang job sphere sa Pagadian is exclusive lamang sa Pagadian pod. Muna ang atong klarohon ha, ang job sphere sa Pagadian dili kini exclusive diri sa tagapagadian kundi bukas ni sa tanan, ha? Muna kabag digbalkadas. Anyway, ang atuang programa sa kanunay usab, no? Inabagan ka na kabag digbalkada sa Eliana Bivio College, The Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Alang na itong mga ginikanan, nga doon ay mga incoming senior high, or di bagha first year college, diri na ipa-enroll sa Eliana Bivio College, kabag digbalkada. Doon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTBTED, og BAELS. Ang Eliana Bivio College, usa ka pribadong tulungan sa Pagadian, nga ubos lamang kayo og tuition fee, no? Muna ay napaglangan, ipa-enroll na sa Eliana Bivio College ang inyong mga anak, o pwede mong makapili sa klase, buntagon, hapunon, o dibagha, panggabi eh. Muna ang Eliana Bivio College, The Builder of Future Leaders, kabagting og kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigal sa katatawhan.
0: 106.7 sa atong pagbalik kabagting kabalkadas, no, ato sabang ipabati sa inyo ha, kaya ni ato manggong Biyernes kabagting kabalkadas, no? Nagpatawag og press conference ang atoang taga Department of Labor and Employment Condole. Oh, aduna sila gipahigayon nga press conference kabag digbalkadas daghan og mga topiko nga maingon ta og gisgutan. Apan kining atong ipabati unya kabag tigibulkadas ini og balik nato, no? Ang tuang ipabati diha kaninyo kining mahitungod niining second quarter nga Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan kabag tigibulkadas. Kanus-a man ni mahitabo? Mahitabo ni kabag tigibulkadas karong wata masayop June 12, no? Adlaw mismo sa kagawasan. Oh, Independence Day kabagdi kabalgadas, ipahigayon ang second quarter Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan dito sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur kabagdi kabalgadas. Ang sa maning child laborers kabagdi kabalgadas, katuning mga bata ba nga mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho kabagdi kabalgadas, no? Sa ilahang linghod nga panuigon, hinungdan usab nga ang uban kay wa na naka-eskwela or niundang na og eskwela kay lagi kabag di kabalkadas unsa man giuna ang pagtrabaho og sayo sa linghod nga pangidaron. So kini manggong child laborers kabag di kabalkadas mo gini usab problema usab sa tuang nasod, di ba? Mabitaw na isagad nga daghan usab ang matawag taog out of school youth tungod kay syempre gumikan siguro sa kapobrehon, di ba? Mao nay usa sa hinungdan nga dunay mga bata nga mapugos gayod og trabaho sa ilahang linghod nga pangidaron. Nya napoy uban nga maginikanan, di ba? Sila mismo ang nagtukmod sa ilahang mga anak aron nga motrabaho kabag tigibulkadas, no, mapugos og trabaho sa linghod nga pangidaron. So, sa itong pagbalik, kini ato ang isgutan, no? O ingon man, unsa kaha ang mamahimong atubangon nga kining sanction sa ginikanan. Sa gayon nga ang ilahang mga anak ang gipatrabaho sa linghod nga pangidaron, wala gipa-eskwela, o lakip na usab mismo sa employer, no? Unsay kahay atubangon ni ini. Ato ang sayran. Unyas itong pagbalik, diri paghihapon ang bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Muy income pa ka.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
14: 106.3
15: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katauhan.
14: 106.3 Radio Magbating.
0: Balik na sa pagpanag-uban, kabalik ng kabalikadas. Dari paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katauhan ng sabihan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Sa kanunay usab, inabagan kini kabalik ng kabalikadas. Sa National Irrigation Administration kon NIA Regional Office 9 nga nahimutang sa may Regional Center Balintawak Pagadian, no? Matod pa ni sa tuang sa pahibalo nila kabagdig bakabalkadas nga nakahibaw ka ba nga ang NIA uban sa tong mga mag-uuma galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilahang pagpanguma pinaagi matod pa sa irrigasyon og laing tabang pang-agrikultura. Pero unsaon matud pa ang irrigasyon na kung kining yutang pang-agrikultura gitambakan na. Mao na diha. Ngayon nga wala na gyud tay mahimo nini kung gitambakan na ng mga irrigated nga luna kabagtig kabalkadas. Sumala pa sa Department of Agrarian Reform Administrative Order Number 30/2021 kining yutang patubigan or irrigatable land dili kini negotiable for conversion. Lakip nini ang mga yutang wala pa irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. So kuno galing ano aduna moy mga kasayuran bahin nini hala sige adto lang itaho sa buhatan sa NIA. O kontakay lang sa cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431. O gana ang pahibalo sa buhatan sa National Irrigation Administration Konia Kabagtig Kabalkadas Region 9. Ingon man Kabagtig Kabalkadas, ang Yes to Health Clinic di ay, no? Ningabag usab sa to ang tulumanon Kabagtig Kabalkadas ang bagtingan sa katawhan na available na ang mga produkto sa Yes to Health pinaagi sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahay lang buhatan nga nahimutang sa Pulmonis Building at Bang Sagit 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo ang ilang mga produkto sama Sandown Plus Coffee Mix, Sandown Gold Coffee Mix, Sandown Herbal Tea, Sandown Herbal Soap, ug Sandown Herbal Oil, Sandown Plus Gold, Sandown Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Clear Skin Herbal Soap Kabagtig Kabalkadas o ibang pang produkto nga inyo mapalit ang diha sa mga Yes to Health Clinic and the Pharmacy Kabagtig Kabalkadas. Padayon ta sa tuang pagpanag-uban sa tunang ikaingon kagalina Kabagtig Kabalkadas, no, sa wala pa ta nag-commercial nga ang buhatan sa Department of Labor and Employment Condole, no, nagpatawag og press conference ni adtong adlaw nga Biyernes og usa sa mga nahisgutan Kabagtig Kabalkadas kini ilahang activity nga ipahigayon karong adlaw nga Biyernes, no, pizza 12 usa kini kaadlaw nga holiday Kabagtig Kabalkadas gitawag kini og child laborers and their parents Kabagtig Kabalkadas o mas naila nga kini ang second quarter regional child labor prevention and elimination program information and service caravan So unsa man ni siya kabagtig ka Balkadas? No, unsa ba ni? Unsa ba ni kining programa sa nasangpit nga buhatan sa Dole? So kining nasangpit nga usa ka adlaw no nga programa sa Dole kabagtig ka Balkadas, maingon tang kining programa alang ni niadtong mga kabataan no nga linghod ang Panginaron apan napugos sa pagtrabaho kabagtig ka Balkadas, gumikan sa kapobrehon or kawadon, gumit o baka gumikan sa kapitos kabagtig ka Balkadas. O gingon man sa to nagkaingon sa unahan nga dunay uban nga mga bata, mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho tungod kay mismo ang ginikanan, maoy nagsugo kabagtig ka Balkadas, no? So kini nga kalihukan protection ni alang sa to mga minor de edad nga nagtrabaho, no? Kaya ang mga bata manggod kay mga minors kinahanglan na sila nga paeskwelahon, di ba? Kinahanglan nga hatagan sila kagawasan nga na ipanahon nga magdula, panahon nga makakat-on, no? Normal lamang kabagtig ka Balkadas nga tudluan nimo gimbuhaton, no? Trabahoon sa balay ang bata, pero dili normal kining mga bata nga gipaundang og eskwela kay gipatrabaho kay aron nga makatabang sa pamilya nga makahatag og income, ha? So aniya ang pamahayag sa tuang provincial director sa Dole Zamboanga del Sur si Miraflor Casanes, o gani do na po'y pagpaklaro niini ang atoang regional director nga si Albert Gutib kabagtig ka Balkadas kung unsa bay mga sanksyon nga mamahimong atubangon sa employer o sa ginikanan sa higayon nga mapamatud-an nga ilang anak gipatrabaho kabagtig ka Balkadas aron lamang nga makahatag usab og dugang income sa ilahang pamilya.
15: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
9: Buti ay nabitili siya, sir. O ganito ang mga partner sa media. Ako pong invited no, sa itong event. This is regional activity, but kita ang mas dalang participation or attendance is coming from our provinces. Kita most, no? Most province for the second quarter caravan, regional caravan. So, imitado talaga mo nga ito ang mga kauban sa media para matapang mo mag-advocate sa ito para finally, ito nagiging maundang mo kaya ito ang purpose sa Jundul. Mag-highlight sa mga activities ito about sa child labor mo. Por eso, ito ang tabangan na ma-advocate ito ang tipuo probinsya na wala na yung ma-engage ng children sa pagpanabaho nato, especially i-engage sa family for economic activity. So, muna siya, sir.
16: Ma'am, pwede mo matanangan ko sa mga sa isang video. At ito, musta ko na nga ito ang data sa child laborers? Taas ba data sa Buanga del Sur?
9: Naatay data, hindi ko makaingong taas, sir. As far as kita, sa Ramon Magsaysay mo, naatay 112. Muna ito ang part sa ito ang programa sa June 12 is ito ang ato ang i-award ng atong support, mga intervention dito sa 112 ka mga bata involving 91 parents, no? So, kanang 91 parents na atay mga livelihood assistance and of course, ang atong children, no? Kaya ato silang i-consider as withdrawn na. This is our last batch of profile child laborers in Ramon Magsaysay. For eso, part put sa ato ang activity sa June 12 is to declare, no, Ramon Magsaysay as child labor free, no? Atong disuportahan ang paligamot sa local government unit na gusto nila i-declare ang entire municipality na child labor free na ang tanan, no? Tanan na 27 barangays, wala na yun yung mga child laborers. So, mo na ato ang highlight po, no? Isa sa highlight sa atong activity sa atong 12 sa Ramon Magsaysay. And this is convergence, sir, no? Na tayo mga nalawag na commitments no coming from our partner agencies. So, naatay lang kang sila pa various activities na himuon during sa whole day na activity sa June 12.
16: Ang usap ay sagat ng mga trabaho na sa iyo na nabigit ang ito ang mga kabataan sa buwan ng pagtrabaho sa work nila.
17: Generally, no, based ako ang data mo sa ang sa scientists. Farming, sa farming, bending, mo na, no? Kasagalan dito mga bata kung involved sila sa kanang mamagos o kanang mga kawayan, yan ba? Pero generally, farming, yun, no, ang involved ito mga bata, and wala sila na naundang sila sa ilang pag-eskwela, no? So muna, para sa intervention is natin nagkalailain na siya ng government agencies na ginifer po na ito. Of course, for example, ang atong partner from the Municipal Social Welfare Office, kitap na ito sila. Sa first line of intervention, no, is yung counseling both parents and children. So, nana, muna itong first line intervention sa ito ang mga identified or profile child laborers. And other intervention like sa DepEd, por eso na ako ng DepEd, is part of sa itong advocacy is para ang mga bata na mustap na sila sa ilang pagpanabaho, kasagaran ka ng mangubra, mga ka ng diya sa basakan, gabasa. So, una ang kasagaran na ito ang gilibos na ito ang DepEd, kaya dapat ang mga children is naa sa school. So, naa si DepEd po ng part sa Medoruan na itong proseso din siya, pero no, kaya we started our activities or referral system last few months last year and ano din dato ako bipasosan every month na naan dito intervention na until such time during sa opening sa school nung no, nakasunod naka-enroll na ang mga bata because that is one way of withdrawing from that vulnerable situation ang children naman. Dapat school na sila, nalasya sa school sila, and hindi naging sila involved no, sa day-to-day economic activities sa family. Okay lang na ako i-train ang itong children, mga kabataan sa pagpanabaho, kaya importante kayo na, no? Kaya survival skill, wala na ang pag-train sa mga bata sa pagpanabaho, but to involve them sa economic activity sa pamilya para ina yung malibugas, instead of sending them to school, naa sila dito ng umbra, na nagbasa, kaya para naa sila ikita para yung malibugas. So, muna isa no, sa kasagaran na itong findings kay ang area magod is ang cultural area. So, maunang kasagaran po ang mga bata involved sa farming, sa agri-related na trabaho.
18: Nako tayo nadunggan ma'am ang Bulati na ay itabangan dito sa Department of Labor, siya labor niya po dito sa pamilya na ito ay meeting na po magkaya ka lang ba ito ma'am sa status ay sa rama?
17: Ginapanoon na ito ni sir, ginamonitor nito our public employee service offices. Katong tanan na ito nga na nahatagan na no? Because our kind of goal is to really assist no, our the parents of PCL and there is a Del Sur Mangod murag amog yung kinatanaw mo nga katong mga parents nga withdraw na gyud ang ilang mga children from that vulnerability mao'y ato ang inatagaan o mga livelihood kids no balimbag sa atong continuing support sa family. For example, kung partners ka, kung tagaan ang parents o katong, o sila pa makatabang sa ilang pangitabang, panginabuhi, kadili na nila itap ilang mga children na paundang iskwela kay patrabaho o na lang. So, morang, ako silang suportahan, pinaagi sa ilang naandang nga panginabuhian nga atong i-upgrade ang ilang. For example, kung sa una, gunag-gunag pa sila, so tagaan na ito binagmay support ng mga tools, engines, para mapaspas o maka-produce na sila, nanas, pwede na sila mag-produce o ubay-ubay, pinaki sa ilang katong mga tools na itong i-provide. So, dili, no, dili sa Del Sur, ang ato ang isang strategiya is katong yung confirm na withdraw ng mga children from that vulnerability o saan ato tagaan ang parents o one support o livelihood assistance. While dili pa nila maakay o matabangan ilang mga bata sa pag ano kayo sa pagpa-eskwela or kanang kanang para mahawa sila kung pagka-child labor at dinisa na po sila tagaan kung support, no? Kay para i-continue pa nato sa counseling with our partner from the municipal social welfare. And our strategy dili, ato yung ginasulatan ng atong local civic executives, na mao ni ang ato ang mga data, na mao ni ang resulta sa ato ang pag-profile, no, or pagbisita sa ilang mga kabarangayan, o mauni ang mga needed intervention na para tabangan nato sila, na ato silang mahawas dito sa ilang mga kahimtan, no, as child labor. So, ana sir, continue yung atong monitoring sa ilaha with our, together with our Public Employment Service Office Managers. So,
19: ma'am, natutulo ba ako ng inikanan nga sa iyang pagpasagad sa iyang anak?
17: Natay proseso, ana, no? Pero karon man gud, no, mo na gingon sa mga inikanan, lalo na kami, ma'am, kami lagi sa una, wala lagi na yung ana, no, ma'am, yung pumayo, dilikit ang mga, dilikit mo mga preso sa una, kung may balaon. Kaya karon, kailangan mo tayo mga balaon, kung dilikit ang sunod sa balaon, ma, ana, dito pa, ma'am, pero na ay proseso, no? Na ay proseso. So far, sa Sambuaga del Sol, in my 5 years, no, nga pagkikuyog sa inyo, nga wala pa tayo naabot sa iyong anak na level na kailan ako kung kaso ang parents kaya involved nila sa child labor or nag-child labor ang ilang anak. Kaya ako ang yun, panikamutan nato nga ma-withdraw sila from that scenario o ma-rehab nato mo ang the whole family, ma-counsel ang family. So, muna ito yun.
19: Ito mga kinikanan mo nga natagaan na ito kinigayad health kids, kumusta? May nga improve ba ilang panginabuhi at?
17: Generally speaking, sir, no, majority sa itong matagaan so far ang feedback sa itong Public Employment Service Office together with our monitoring team is okay ang ilang pagpanginabuhi. Wala na gini balik ang mga bata because part sa ito ang continuing activity is katong atong mga natagaang assistance sa previous years or for example last year, this year, early this year, ako na po silang ipalikan. Ako mo na natay binunitor na po na ito. So from profiling, after a year, nangatay mga intervention, ako na pong i-monitor kung totally na ilang kapag yung i-sustain ang pag-withdraw sa ilang children from the vulnerability or pagka-child labor. So natay monitoring. So based ato monitoring, sir, natay duha tulo, but we again, no, referred for another round of counseling. Okay, because again, ang balikon, ang tuntuyo is ato ang matabangan ng pamilya na ma-educate, na dili maayo nga atong ibutang atong mga anak sa inyong anak na sitwasyon.
20: Mao ka lang atong approach, no? Atong gi-explain sa atong provincial director, developmental approach to sa pag-address sa child labor dili sa atong region or sa tibuok nasod, no? But in terms of penalty, na-joy karampatang penalties, no? Ang parents na, ang employers na, no? Na-provision, no, sa Republic Act 1921. Gani, gingon din sa kwan, gingon din. Aron madunggal po sa mga parents, no? Aron di na sila sige ka salik sa ilang mga anak nga ang mga anak nilang patrabaho nga bawal man dun siya. Ay, kung masakpa o may bawal nga nakabayulit sila sa maong balaod, then ang mga parents, kaning ginatawag na ito, mga legal guardians nga nakabayulit nini, na dun siya fine or penalty nga nasa 10,000 but not more than 100,000. Ingon dire para kabalo, no? Kay mga media partners man ato, no? Then of course mo-require sila og kanang community service nga dili siya moubos sa 30 ka adlaw kung dili pud molapas sa usa ka tuig. Mo nang penalty sa mga parents, mo nang ato yun ang gibawal, no? Gibawal but again ang balikon ang atong approach dire developmental, no? Mo nang hatag tag livelihood aron mahatagan sila og trabaho or employment or maka-income sila aron ang mga bata dili na dili na magtrabaho para mo magtrabaho nga mauna ang muhimo sa role sa mga parents.
15: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Mauto kabag di kabalgada sa inyohang na bate no ang taas-taas gito nga pamahayag sa tuang mga personahe sa Dole pinagi sa tuang regional director nga si Albert Guti pagingon man ang tuang provincial director nga mao si Ma'am Miraflor Casanes kabagdig kabalgadas sa no mahitungod rather nining matawag taog child laborers diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. So no muni giingon bang mga ginikanan nga nagpaminaw karon no kamo mga ginikanan nga nagpaminaw dili obligado ang inyuhang mga anak nga motrabaho sa linghod nga pangidaron aron lamang nga makatabang sa inyuhang kalisdanan no aron lamang nga makabaton og income aron nga manay mahatag sa inyuha kabagtig kabalkadas sa kundili responsibilidad sa mga ginikanan na ang ilahang anak paeskwilahon hatagan og maayong kinabuhi kabagtig kabalkadas sa di ba atong hunahunaon mga or angayan nyo hunahunaon mga ginikanan dili ta mengon og ato kadi pa mako ginikanan kundili angayan nga hunahunaon ninyo mga ginikanan na nga kamoy inyuhan ang kagustuhan no nga makabaton mog anak di ba so kay ginyo hamang gigusto nga makabaton mog anak so inyuhang responsibilidad nga hatagan ninyo na og maayo nga kaugmaon og ingon man inyuhan ang proteksyonan kabagtig kabalkadas dili kay inyuha hinuunang paundangon sa pagpaeskwela kay tungod kay inyuhan ang patrabahoon di ba mao man ang usa sa mga nakita gud nga mga rason kay sagad matud pa sa rason gumikan sa kapobrehon no ang bata kay paundangon na lagi eskwela dahil pagkahuman kay paubrahon o kay aron nga adunay mahatag nga income ngadto sa iyang ginikanan. So klaro tong pamahayag sa tuang regional director no nga sa higayon nga kamo mapamatud-an ilalo matud pa sa Republic Act 9231 pwede mo nga pasakaan og kaso kabagtig kabalkadas nga pamultahon hinuon mo og 10,000 ngadto na sa 100,000 kabagtig kabalkadas dako na hinuon mong problema di ba muni giingon nga ayaw ninyo patrabaho og sayo ang inyuhang mga anak samot na nga mga bata mga minors pa di ba normal lamang ang bata patrabahoon di ba kun tudluan sa mga gimbuhaton sa balay Sabadog Domingo, walay problema. Dili matawag nga child laborers kabagtig kabalkadas. Matod pa kana sa tuang pamahayag sa tuang provincial director. Matawag kabagtig kabalkadas nga child laborers kadtong mga bata nga gipaundang og eskwela or wala gipaeskwela sa ginikanan kun dili gipatrabaho kay aron nga dunay mahatag nga income, di ba? Or else bisan pa tuod og gipaeskwela nimo na no pagkangalan kabagtig kabalkadas nga imuhan ang gipatrabaho aron nga makabaton og dugang nga income dako gid nang supak sa balaod kabagting og kabalkadas mao ginay angay nga ninyo nga isilsil kanuna sa inyong alimpatakan na aron nga dili mo mapahamtangan og silot sa atoang gobyerno hatod pa ni Ma'am Casanes sa atong during sa interview do na matud pa miingon nga ngano man lagi kami sa una wala man may giingon ana, wala man may kining gihadlok sa kining giingon nga pasakaan o kaso ang amuang ginikanan. Tungod kay kaniadto kabagtig kabalkadas, wala pa'y namugna nga balaod nga nagprotektar sa mga minor de edad nga gipatrabaho sa mga ginikanan. Di ba? Karon, sagad sa mga kabataan, halos tanan kay protektado na sa balaod. Di ba? O sa tunang gikaingon, nga katungod sa mga bata nga duna sila'y katungod nga mopahulay, dunay katungod nga magdula og ingon man kinahanglan nga proteksyonan sila panalipdan gikan sa mga peligro nga trabaho kabagtig kabalkadas. And do you think kanang ilahang trabaho nga mga mag-uuma or mangubra luwas sila ni ana if ever walay mga PPE, di ba? Munay angayan nga tan-awon kanunay maginikanan. So karong pizza dose sa Hunyo, adlaw nga Biyernes, doon na matutpay 112 ka mga child deliverers diri sa may Ramon Magsaysay nga hatagan o hinabang sa kineng dole, no? Lakip na usab nini ang 91 ka mga ginikanan. tagaan kini sila og livelihood kits kabag ti kabalkadas dayon monitoro ni kanunay sa tuang municipal social welfare og lakip nas tuang mga hintungdang ahensya kon ugaling no wala bagi pa balik og trabaho ang mga bata nga anaa sa linghod nga panuigon no ang mga bata kabag ti kabalkadas kinahanglan nga paeskwelahon sa mutna sa mga minor de edad. Ayaw ninyo ihikaw maginikanan ang ilahang kaalam. Kay sa ngadungad to, o makahuman lang nag-eskwela, makatabang ralagin na ninyo, di ba? Pero karon nga mga minor de edad pa, muna giingon nga paeskwelahan sa ninyo o pahumana sa ninyo giskwela. O di ba kaha, paabtang mahamtong naging siya, di ba? Inanara kabagtig kabalkadas. Dili na to paabuton nga musa mo samput pa ngadto sa pwede mo mapasaka ag kaso dili lamang ang ginikanan apan lakip na usab nini ang kung si kinsa man ugaling ang gisudlan or gitrabahuan sa usa ka minor de edad kabagtig kabalkadas, no? So kita manggod maingon ta og kulang ta og unsa man, kulang ta og edukasyon, kulang ta og kaalam, no? Mahitungod sa usabay angayang buhaton bahin sa mga protection sa bata, di ba? So muna kabagdi kabalkadas, no? Nga unta katong mga minor de edad nga nagtrabaho karon, mga ginikanan, ayaw na ninyo patrabaho ang inyong mga anak, no? Ayaw pugsa ang inyong mga anak nga motrabaho aron lamang nga dunay income aron ikahatag diya sa inyo ha. Kay unang-una sa kunang ikaingon, dili responsibilidad sa usa ka minor de edad nga anak nga manginabuhi kay aron nga ihatag diha kaninyo ang income. Kun dili inyuhang responsibilidad ang ilahang pagpadako o ang ilahang paghatag o pagkabot rather o maayong kinabuhi tungod kay inyuhang manang kabubuton nga gusto mo nga adunay anak. Bueno, kabagdi kabalkadas, muna ako yung oras. Salamat kasi yung pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa ugma pong adlaw. Dari paghihapon sa tulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. Ugdag salamat sa inyuhang pagpaminaw.
15: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
21: Rufa Maranas.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Ay dati man good sir, ka communication dili normal din nagtake atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman na akong menstruation nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik na call sa diabetes ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala man ko ibating na luot akong kutukuto normal akong pagbawa. Nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir? Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan man mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ginaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
4: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
6: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
9: Ay, digo. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan sa tadiro.
9: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba, digo?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silang ko.
10: Imo na ko checko. Pero bakas niyo na ko. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
10: Bunso?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na. wailain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong bagkan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: Budbud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y polyp dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuwan ka nang mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita niyo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
4: tibos? Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: namatay na sa mga gugugma.
1: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rin
2: na... Ray Arellano ba ni Lloyd Gaviara? Asap ang sweldo sa pirmiha. Pastilan. Uy, sarili, shoutout time na ito. Shoutout kito ni Richard Marata, Carbon Mardes, Carbon Market, si Virgilio Briones, Descandulawan, Dalisay City, Cebu, si Lucia Buloy, Miguel Buloy, siya sa Dila Rusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan sa nagpungasi ganun ay Ricky Bangis Garing, okay? Uy, alang na itong gustong magpadrama, no? Na nga itong drama nga makalingaw sa ka love story comedy, kining bud-bud o bibingka, ready na ni, tawag lang mo, no? Kung gusto mong magpadrama diya sa inyong dapit, alang sa inyong kapistahan, alang sa kalingawan, usab, tawag lang mo nining numero 0923-535-7697 o diliba diya sa 0991-205-5301 para sa atong drama nga naguluan, bibod o bibingka. Okay. Bueno, padayon ta, atong mahinumduman nga aksidente nga na po sila ng atong bida nga si Diego. Kay naan man kini nga panda kay puti man kay t-shirt unya langgum kay atong bida dali kini gida sa ospital ug si Don Arturo pagyud ang midunar ug dugo ug naluwas gud si Diego pastilan unya sa laing bahin usab si Takla kalit lang nga gimingaw ni Diego samtang si Bugart ug Lalat balik sa dati ang ilang kinabuhi. Balik ang Diego o ginguman kang Don Arturo dito sa ospital namung ang adunahan nga may panagsultihan sila bahin sa pagkataon ni Diego o niya mismo. Bueno, ingunin ni Tabon. Yan ang lesumpan ni nga itong sugilanon mga igala. Bud-bud o bibingka!

0: Nalipay kay ko. Ganay ko kang buhi, Dong Jigo. Og niya, nakagawas ka na sa ospital. Abi mo, wag yun untay kabutangan sa akong konsensya kung namatay ka.
1: Simba ko taon nun, Arturo, uy.
0: Aka na, nalipay kong nilagsikar. Ang Jigo, may ipangutana ko ni mo. Mga butang lang nga gusto kong klarohon. Gusto kong masairan.
1: Unsa man dun, Arturo?
0: Anak ka ba sa akong may Delilah?
1: Oy, tantama na.
0: Ang buot kong ipasabot, anak ka ba ni Maria Picat?
1: Ala? Nakaila kang nanay Picat dun, Arturo?
0: Aha, aha, Huwag yun ay kumasayop. Ikaw yun lagi. Ikaw yun. Ikaw yun, Jigo.
1: Unsay ako, Don Arturo. Unsay ako.

0: Hi! Palanggit kong palalap.
1: Ni alagi ka. Sa'yo pa man kaayo. Buntag pa gani.
0: Lagi?
1: Ni aka ba kay? Sa'yo kayong giminaw na ako?
0: Hindi man.
1: Huh? Unsa daay?
0: Sa'yo kong gigutom. Pakan ano kulat? Kay kun... Di ko na mo pakanon ma. Hawang yun ka. Sa'yo naman. Kaya kung di ka gusto makakita na ko nga pamyahok lang aping, bukog panit na lang.
1: Takla! Takla, Marika!
2: Ay, ano, Miss Lalat?
1: Pangobra ka rin dayon, ora mismo.
2: Oh, Miss Lalat.

0: Unsa tong gisulti nimo don aturo?
1: Ikaw ang dugay kuno kayong gipangita.
0: Gipangita? Ako? Gipangita nimo don Arturo?
1: Oo, dong Jigo.
0: Ngano man?
1: Tungod kay ikaw, mao'y among anak ni Maria Picat.
0: Unsa? Bangag sa ilong.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mugrabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanirag yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikaw pila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko na sa kuan o, jabiti. Kani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, why problem?

0: dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mo kasi natalian?
2: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kay ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil. Kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag-uli nyo haplas gid sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspanto siya karon may nakayo.
4: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
4: Uning baba,
3: baba na. Gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Caniete.
4: Simong
3: bana Amado Caniete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Tinuod ang imong gisulti doon, Arturo?
7: Tinuod lagi!
6: Kun mao, ikaw ang akong...
7: Ako ang imong amahan, Jigo!
6: Ah, kana radi ay? Ah! Unsa?
7: Gikan karon. Dili na Don Arturo ang imong itawag nako. Kun dili, Daddy Arturo.
6: Daddy Arturo? Daddy.
7: Jigo. Anak! Iho! Baya kagamay mo.
6: Kung mao na, Dad, ako na'y manunod sa imong mansyon. Sa mga nindot imong sakyanan. Sa libuan.

0: naik truk yang Yuta.
1: Entahan imu.
2: Ah, gisiguro ko yun. Gipadin itis tika. Oh, og abi nimo, nakumpirmar yun ako. Og sultihan ko ikaw, Dong Jigo. Dili kay kanalang gipahisgutan mo ang maimo. Lakip na ang uban ko pang mga mansyon. Nagkalain-laing dapit doon ako'y mga mansyones. Sa akong mga buildings, mga negosyo.
0: Negosyo?
2: Oo. Oh, kantong nako kayong punerarya, siyudad. Naibaw ka kay Kinsa na.
0: Kinsa, daddy?
2: Ako na.
0: Mao ba, daddy?
2: Kanang mga mahalon nga lungon, naibaw ka Kinsa na.
0: Kinsa na, daddy?
2: Ako na.
0: Mao ba, daddy? Dato na day ko, daddy.
2: Dato mo lang. Salagtod nga pagkasulti. Imo ang tanan kong bahandi.
0: OMG! Oh my God! Dato na di ay kayo ko!
2: Mabuhat na nimo ang tanan mong gusto. Mapalit na nimo ang tanan mong gustong maangkon, iho.
0: W-O-W! Wow! Wow! Wow! Wow! Yes!
2: Ang tabian. Ah, ang tabian ka na.
3: 1, 6, 8, 1, 6, 8. Adik!
0: Pilupad na palayo, daddy.
2: Oh!

0: takla. Uban siyan ni Mom Mercado?
1: O, Gian. Uban ta.
0: Yay! Uban siyan!
1: Ubanan ko lang si Gian. Kaya tingalig makita siya ni Miss Lala ta. Ugyan na pata ng bata.

0: Ah, tuod! Hay naman di ay si Maria Picat. Ang dilayla sa kong kinabuhi. Ang imong inahan.
1: Magpupagyong naman tayo, daddy.
0: Ah? Unsa? O sinahitabo niya?
1: Naligsas ka rito dito sa Mindanao?
0: Oh, bangag sa ilong! Kaway dungog sa iyang kamatayon!
1: Sadyang namatay si Nanay Maria Picat, daddy. Huwag man ganito magpaybaho nga doon na ko'y amahan. Abay man ganin ako anak ko sa liking kawayan.
0: Oh, mauba iyo. Patay na di ay ang mahal kong Dilayla. Kaluoy ni Maria Picat.
1: Tayong paragodan. Sigurado kang ako'y imong anak? Taas lagi kang ayaw, muram kang kapri. Nga ako, murang inano.
0: Nataw ka mas ting init. Ilinyo. Maong nasugpuy ang imong tinubuan.
1: Anak din na. Anak din na, daddy. Pero, nanong nakailaman ka tayo na ako, daddy?
0: Tungod kay talagsaon kayo ang imong hitsura, digo. Liwat ka kayo sa imong inahan. Nagharag ang naong murag katumpagon.
1: Bangag sa ilong.
2: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit niya posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragi sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
3: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
4: Pag-ugi-inom, saan mag-inom na?
3: Bilabila, saan ako tag-inom.
4: Kapsol. Bilagapsol.
3: Oo.
4: So, karoon na uli, naulian ka na eh. Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw.
3: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
4: Sa to, sa nasa kita, na kada?
3: Na-stroke.
4: Na-stroke ka?
3: Stroke. High blood.
4: Bila yung dati mo ka na eh?
3: 70.
4: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
3: Taga-Puyat.
4: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan na, isa itong pangalan?
3: Si Bebe Yala.
2: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bunbun ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
5: Pinkanyas. Taga Matiaw.
6: Sa imo ginatik?
5: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinay-hinay na, matuay sa day na kung makabawas. Ana, naana to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
6: Pero dili ka kainom?
5: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kaya lain man akong paminos ko ang kilid na po dyan. Kung diri lagi kay sakit man.
6: So Paragis Bilabila Capsule, rin hindi mong pag-asa?
5: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
4: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa VLFM, alas 5:01 na sa buntag, musulod ng lanog sa Bagtingan.

0: sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagdingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagbagdingan.
1: 106.3 Radio Bagbagdingan.
2: Alas 7:07 na itong oras sa Kabagdi Kabalkada sa maing buntag kaninyong tanan. Adlaw karon Kabagdi Kabalkada sa nga Sabado. Pizza sa isla kitas buwan na sa Hunyo 2026. Welcome madresto ang pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Matag adlaw Sabado kita maguban. Usa ka oras og tunga nga tulumanon. Nga puno sa mga impormasyon nga nganya ninyong masayran or 666 day karon, no? Sa triple 6 karon. John 6:20-26. Anyway, alas tanan nga sa kanunay nga mga mag-uumang nga nagpaminaw, mga mananagat, ingon man sa tuang mga drivers, gamay na lang yun ang inyong pabuton, makabato na sad mo og dugang income, no? Madugang nga nasa ninyong income Kabagdi Kabalkadas tungod kay ting klase naman po sa Lunes. Nagingon nga gamay na lang yun ang pabuton. Sa to mga ginikana, nakapamalit na pamugamit sa inyong mga anak o sa mga estudyante diha karon. No, hinaot pa unta nga nakapamalit na mo sa inyong gamit, pero kung ugaling, ano na bitaw mo yung mga notebook kani ato Kabagdi Kabalkadas nga wala bitaw naggamit. O, pwede ra gid ninyo na siya makuan kining magamit ba, no, kanang earth wala na hurot ninyo o gamit ang kuan ba ang iyahang leaves Kabagdi Kabalkadas, no, ang iyahang pages kunbaga, no, pwede ra gid ninyo na gamiton na inyo anyohan ang ikonon kining tahion. O, pwede ra gid kaayo or nga makadaginot, pero sagad lagi karon sa mga estudyante kay gusto bag-og kining mga gamit, no, kan kay unang adlaw sa pagbukas sa klase, kinahanglan usab nga bag-og yung tanan. Unang ala sige, naot pa unta no nga ang ato mga school supplies sa do na ra pa'y kuan pipila nga mahal. No, nagdepende po sa brand or sa quality sa kining school supplies nga imong gusto paliton. Unang do na gyoy kamahalan Kabagdi Kabalkadas ang uban nga mga school supplies. Pero importante niya na kaya doon na kayo magamit alay or doon ay magamit ang imuhang mga anak. Anyway, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako nga partner dire sa ako ang sa mong studio na dire si Nash sa Perbayo Tukuran sa Karunay, si Marian o si Dimar Kinimon sa Mount Palpalan, ingon man si Marian Tampugaw o si Kuya Marino Biguas. Sa tanan nga nagpaminaw, kaninyong tanan, mayong buntag Kabagdi Kabalkadas. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, no, hangtod ta sa alas 6:30 ang ato ang pagpanaguban. 0938-077-614 ang atong text line Kabagdi Kabalkadas, 0938-077-614. O galing gusto mo mapadangat sa inyohang mga pabagting, mga reklamo or unsa pa na diha nga gusto niyo ipadangat, aron ato mahatag og pagtaga dahil sa gyud mo pagpanuko sa pagtext. Alas 5:11 na to nang sugdan ang ato ang pagpanaguban karong buntaga. Unahon ta ang pagpakisayod sa mga uluhan, sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters.
0: BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa itong mga bagting reporters sa Kabagting o Kabalkadas. Balita nga nagkanayon, kumalara ang Mayor ni Cortes Evicet sa Chad Chairperson. Pagpalapad sa edukasyon alang sa kabataan na gipresentar. Dugang pa sa uluhan sa mga balita. Localized sa thunderstorm. Magdalagda dili mayong epekto sa pipila ka bahin sa Mindanao. Dugang pang headline sa mga balita kabagtig kabalgada sa balita ang matod pang store attendant. Dakpan sa antay asmagling operasyon sa PNP Tukurong Sultan Kudarat. Kapin sa 100,000 pesos ng smuggled nga sigarilyo na kumpiska. O gingon man kabagtig kabalgada sa lain panguluhan sa mga balita. Tara basa tutoring program sa DSWD dakong tabang sa mga kabataan sa Caragar Region. Dahil panguluhan sa mga balita gabagdig kabalgada sa kapinsa o sagatos ka pawikan na hatchlings. Gabuhian sa mga environment officials sa Sarangani Province. Sarangani Bay. Ingon man gabagdig kabalgada sa DSWD nagpadayon sa paghatag o gapamanang panginabuhian sa mga asosasyon sa Zamboanga Peninsula. School-based immunization, gipangandaman na, orientation, gipahigayon sa pagganian kagahapon. 800 ka mga residente sa kadayangan na SJA Barm na makwit sa Cotabato tungod sa giyera. Magtutudlo sa kote human makuhaan o gihalas ng armas dito sa Pitogo. Lain panguluhan sa mga balita, DepEd 9 nagpatuman tulog ka dagkong reforma sa edukasyon alang sa school year 2026 to 2027. Ingon man wanted sa 5 kahiyap sa kaso nga qualified statutory rape dakpan sa dinas. Suspect dakpan sa bypass operation sa lungsod sa Molave. Mao kay uluhan sa mga atong mga balita. Dili sa pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: 106.6 Bueno, plaster na mga bagting reporters. Unahon tang update sa panahon karong buntaga. Gumikan kay aduna matod paghihapon ang mga kalit nga pagulan nga tong masinatian diri sa or dili maayong epekto ba. No dala matod panining localized sa thunderstorms. Atong siren kabagtig kabalgadas ang kinatibuk ang detalye niini pinagi sa report ni bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumac Mall.
0: BBC Weather Update.
3: Nagpahimangno uban sa pagpasidaan labot sa managsunod ng mga pag-ulan ang pag-asa sa daghang mga probinsya sa northwestern Luzon hangtod na sa adlaw ng Domingo sa June 7. Base sa pagbarabana sa State Weather Bureau, apektado ang mga nasangpit na lugar sa nagkakusog na Southwest Luzon ug nagpadayong epekto na ining nagkahilis ng bagyong Esther. Kalakit na niini ang mga lapit nga napektuhan sukad pa na itong June 5 na ito June 6 ng mga pag-ulan. Mga Pangasinan ug ang Sambales, kalakit na ang Batanes sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Binggit ug Bataan. O gingon man ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan ug Sambales. Dugan niini nagpahimang no sa Weather Bureau sa mga local disaster risk reduction and management offices sa mga nasangpit nga lugar nga dinbantayan ang ilahang mga dapit nga nailang prone sa landslide o mga pagbaha aron nga dali usab kini nga makaresponde kung ikinahanglan labot sa higayon nga pagdahili unya sa yuta. Samtang sa pikas bahin din sa atuan sa Mindanao, adunay dakong bahad sa nasud ang kausaban sa tahintang salakat sa panahon o kini ang epektong dala sa ilang muna hinungdan sa sagad ng mga pagulan-ulan na mao ang localized thunderstorms. Base sa gipagula nga pahimangno sa pag-asa, mas mabilin gihapon na magmabinantayo ng mga lugar na nananggit di karara nga prone sa landslide. Gumikan kaya ang tibok nga dapit sa Mindanao makasinati ngayon sa inanay nga tunas kusog na pagbundak sa ulan. Kadunos may pagkamapanganuro kahintang sarakat sa panahon. Epekto kini sa localized thunderstorms. Dalaw niya ang mga pagulan-ulan, kilat o pagpanalugdog. O gadunay kasarangan niya huyop sa hangin nga magagikan usab sa habagatan nga dunas sa habagatan kasad pang direksyon o ang kadagatan hapsay nga dunas kasarangan ang mga pagbalod. Gipuno pa nga kung kasikas usab sa kadagatan ang pagadian mismo. Adunay mga natala usab nga mga kasikas o gagayan usab kininga tamnan sa toang mga mananagat. Una nagikabot siya ng niling adlawa nga alas 2.42 pa lang kaginang kadlawan 0.4 meter na gilad mo sa tubig alang sa Hunas. Taob alas 8.58 ang takna unya nga nasa 1.7 meter ang gilad mo sa tubig alas taob. O subli na Hunas alas 3.47 na ang takna sa hapon nga nasa 0.1 meter ang gilad mo sa tubig. Pagkalas chest ang takna sa gabi na sa 1.3 meter ang gilad mo sa tubig alang sa pagtaob. O gibarabarang nasa 50% ang iyahang katakus nga diin na itong mga mananagat o dili po kay tantong dasag ang mga isda ni ining mga panahuna. Sa update usab ni ining bagyong si Tropical Depression Esther nga diin na nagpadayon paghihapon kining naghahupot sa iyahang igong ikusdon apan kini ang dito na lamang sa area sa ibabaw nga bahin sa Luzon ang kiningasangkit nga bagyo ang nakapektar sa mga lugar. Apan nagkahilis naman o sumapas pag-asa lagi, wala na kinidirektang epekto diri sa po ang adapit. Tungod kay as of alas 2 ang takna sa kadlawon, kining si Esther, nahimo naman siya hingkit nga LPA, mo si LPA 06A, nga din dimonitor paghihapon sa pag-asa within sa Philippine Area of Responsibility. Sa dugang update, ang adlaw ni Lauman nga Busubang alas 5.27 o musalap usap alas 6.1 unyang hapon. Ano update sa kahintang sa lakat sa panahon, Bagping 16. Ganit sa Congress tumakon sa Bell FM o Radyo Bagping. 106.7 Radyo
2: Bagping. Mauto ang kinatibok ang update sa salakad sa panahon kabagdig gabalgadas. Muna nga mag-amping dahil sa kanunay. Dagay salamat abagting nga this is a inch. Ano mo ginagya kalabing mahinungdanon kabagdig gabalgadas nga masayod kita sa matag-adlaw nga mga kwan ba update sa lakad sa panahon na no kay aron usab kabagdig gabalgadas nga dili ta ingon nga unsa man mahimong apektado unya sa higayon nga dunay mga pag-ulan nga tuwang masinatian kay karong mga panahon na pagkagrabagyong lisura di ba pait kayo ang maingon tag magka sakit-sakit kabagtig kabalkadas sa magpadayon sa mga balita at impormasyon na tuwang sayran usab kining balita gikan sa BBC News Center una. Gingon na kabagtig kabalkadas ang DSWD, tama ba? O DSWD kabagtig kabalkadas nagpadayon sa paghatag o gapamanang panginabuhian sa mga asosyasyon sa Zamboanga Peninsula. Unsa ni nga programaha sa DSWD, pinaagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyota Lirasan. BBC
4: Live Report. Parayon nga gipalapdan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kon gitawa nga PDBBM ang suporta sa mga pamana livelihood program associations pinaagi sa ceremonial turnover sa livelihood assistance o accreditation support nga gipahigayon gikan Hunyo 2 hangtod 4 2000 by size sa nagkalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula atol sa tulo ka adlaw nga kalihukan gihatag ang mga tsike alang sa mga benepisyaryong asosasyon sa Dipolog City o Liloy sa Zamboanga del Norte o IPL sa Zamboanga Sibugay aron mapalig-on ang ilang mga panginabuhian o mapalambo ang mga oportunidad sa ilahang income. Gihatagan usab og certificates of accreditation ang pipila ka mga asosasyon isip pag-ila sa ilang kaandam o pagsunod sa mga rekisito sa programa. Sumala sa DSWD ang mga inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa kalinaw, kalambuan o ekonomikanhong paglambo sa mga komunidad nga napiktuhan sa kagubot o krisis. Bagding Bainti 9 Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.2
2: Radio Bagding. Daga salamat Bagting 29 sa maong report samtang dugang pas mga balita kabagtig kabalkadas. Ato sa nga sayran una kining Osaka pinangitas balaod na dunay lima kaihap sa kasong qualified statutory rape dakpan dito sa lungsod sa Dinas. Ang kinatibukang detalyo sa Bnini pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
5: Report. Arestado sa kapulisan ug militar ang usa ka 42 anyos nga mag-uuma nga residente sa Barangay Ignacio Garata Dinas Zamboanga del Sur alas 10:42 sa buntag gahapong adlaw, Hunyo 5, 2026, tuod sa lima ka ihap sa kasong qualified statutory rape. Dakpan ang suspetsado pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur pinisan niya tuong Oktubre 5, 2023 ug walay gikatakdang piyansa. Sa pagkakaroon na naanas sa kustudiya sa Dinas Municipal Police Station ang dinagpana, samtang ipadayon ang legal nga proseso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 Sa itong pagbalik, Kabagdig Balgadas, dugang pang mga balita usab ato ang sayran na balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Alas 5:23 na ang atong oras.
0: Nagpaminaw kamo sa Salangong sa Bagtingan.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
7: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling duulan sa katawhan sa pagadian.
8: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Southall Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment.
13: 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Send Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
16: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsigig taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may
19: nagpaminaw kamo sa lalang sa
18: bang! Ang paalala mula sa Department of Health, sama-sama nating supuin ang dengue.
2: 106.2 Alas 5.29 atong oras kabagdag gabalgada sa Dripagyapan kamo nga nagpaminaw sa programa ng Lanog sa Bagtingan ng CBN sa Radyo Bagting simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Ang ato ang tulaman nun kanyang nga kabagdag gabalgada sa ang hatod kanato sa Vitron na Vitamins Plus sa Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan, ug mayong bitamina alang sa mga batanon ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSV Trading, FDA approved, kini mapalista ang parmasyag butika sa inyong mga lugar. No, sa kinika bitamina nga arang sa inyohang tibuok pamilya, pwede gyud gabagdag gabalkada sa nga makainom nining nasangpit nga bitamina. Muna nga ina mo pagalangan pa ino pangitag laing bitamina aron nga magpabiling himsog o gabasko ang inyong panlawas diri na gamit nining Vitron Vitamins Plus Iron. Alas 5:30 na tong oras. Samtang Atong sairan karon na mga balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabagding og kabalgada sa Dristo paghihapong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
19: Buntag na! Bangon na! Lanog sa bagtingan!
20: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
2: Alas sa 5.31 na itong oras sa mga balita Stingog Mindanao Radio Alliance Contemporary tong Sairan Kabagtig Kabalganas. Unahon ta ang balita gikan ni Roel Lozano gikan sa DXOM Radyo Bida Coronel City. Kapin sa Osagatos Kapawikan na Hot Links. Yabuhian sa mga environment official sa Sarangani Bay. Report gikan na ni Roel Lozano.
20: Tingog Mindanao.
21: Pinakawalan ng DNR 12 kasama ang mga stakeholders ahigit isang daang hatchlings ng olive ridley turtles sa baybayin ng Sarangani Bay. Ang nasabing mga pawikan hatchlings ay binalik sa kanilang natural na tirahan sa mga baybayin ng Glan at Alabel. Ayon pa sa DNR 12, layo nito na may pakita ang kailangan ng pagpreserba sa yamang dagat at pagprotekta sa nesting sites ng mga pawikan. Kinalang mga pawikan sa kaibang paraan na pangitlog tulad ng sabayang pag-aklat ng libo-libong babaeng pawikan sa dalampasigan upang mangitlog sa isang pangyayaring tinatawag na aribada. Gayunpaman patuloy na bumababa ang populasyon ng olive ridley turtle dahil sa pagkakasabit sa mga lamban, pagkasira sa kanilang mga tirahan, pollution at illegal na pagkuha ng mga itlog nito. Sa Pilipinas, nakalista ang olive ridley bilang endangered o nanganganib ng maubos sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2019-09, habang itinuturing naman ito ang vulnerable ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Ruel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
20: Tingog Mindanao.
2: Sa pagpadayon sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary Kabagtig Kabalgada sa tusab nga sairan. Ang balita gikan na ni Ruel Lozano sa dikon gikan ni Auril Arais. Ang balita usab nagkanayon na tarabasa tutoring program sa DSWD. Dakong tabang sa mga kabataan sa Caraga Region. Report pinagi ni Auril Arais.
20: Tingog Mindanao.
22: Nahimong kabag sa Department of Education ang tarabasa tutoring program aron tabangan ang mga batang estudyante makaibaw mubasa o musabot sa ilang gibasa. Kini ang pamahayag ni Lovelyn Galing sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga. Isugdan sa DSWD Caraga ang tarabasa sa tuig 2025 o padayong gipatuman hangtod ning panahuna. Beneficiaryo sa programa ang mga galisod pagtuon ng mga bata sa grade 1 o incoming grade 2. Sa tuig 2025, iabot sa 2,200 ka mga learners ang naserbisyuhan sa tarabasa tutoring program sa mga lugar sa Dakbayan sa Butuan, Daba sa Siargao, Del Carmen, Giraluna sa Surigao del Norte o sa Cantilan o Madrid sa Surigao del Sur. Tinguha sa programa makatabang sa DepEd aron mapatasan ang ginganon sa mga learners nga dunay maayo nga reading comprehension. Tawagikan sa Butuan City News Bureau, Aurel Arais, Tingog, Mindanao.
20: Tingog Mindanao.
2: Alas sa 5.35 na itong oras sa Kabagtig Kabalgada sa samtang dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary. At usabang sairan na Kabagtig Kabalgada sa dugang pang mga balita. Mahitungod usaban ni ining pawikan nga diin na or kining store attendant rather Strategan gabag di Gibilkadas dakpan sa anti-smuggling operation sa PNP Takurong Sultan Kudarat. Kapin sa 100,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa report atong balikan si Rowel Osano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City.
1: Tingog Mindanao.
21: Kulong ang isang 28-anyos na store attendant na naaresto sa operasyon laban sa illegal smuggling ng PNP sa Takurong City, Sultan Kudarat. Siya ay naaresto sa tindahan na binabatayan mismo nito sa Barangay San Pablo. Kaso doon ito ang isinagawang simultaneous inspection at awareness campaign kontra smuggling ng pulisya. Nakumpiska ng mga pulisya suspect ang 7 rim at 3 pakete ng Canon cigarettes, 109 rims ng Berlin cigarettes, 9 na rim at 2 pakete ng Ford cigarettes, at 4 na pakete ng Titan cigarettes. Ang mga ito ayon pa sa Takurong PNP ay nagkakahalaga ng higit 107,000 pesos. Ang suspect ay kinasuhan na ng PNP ng paglabag sa Graphic Health Warning Law. Pinuri naman ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog ang operating unit sa matagumpay na anti-smuggling operation. Ito ayon pa kay Manibog ay patunay sa patuloy na commitment ng PNP na masawata ang smuggling at iba pang mga krimen. Sinabi pa na nasabing police official na patuloy nilang panalakasin ang mga akbang sa pagpapatupad ng batas maging pagipaugnayan sa kanilang mga katuwang lahensya upang matiyak na mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
2: Alas 5:37 na itong oras. Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance, Guntembra, 800 ka mga residente sa Kadayangan na SJA Bar na makwit sa Cotabato, gumikan matutpa sa giyera ang kinatibukang detalye sa mga balita. Binagyo sa ABSA report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirasan.
1: Tingog Mindanao.
3: Namakwit ang 800 ka mga residente o 160 ka mga pamilya gikan sa Barangay Malingaw, Kadayangan, SJA Barm, gumikan sa naitabong inkwentro tali sa wala pa mailing armadong mga grupo niadtong Huwebes sa gabi, Hunyo 4, 2016. Midangop ang mga apektadong pamilya sa covered court sa Barangay Palumugin sa Midsayap, Cotabato, naghimong temporaryong evacuation center. Lakip sa mga namakwit ang mga bata, kababayenan, tigulang o mga persons with disabilities. Samtang usa ka bata ang naigo sa saag nga bala o gidala dayon sa hospital alang sinanali nga medikasyon. Padayon karon ang investigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang mga responsable sa mga engkwentro o masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa lugar. Bagding 29 Cheryl Oniot Lirasan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Tingog Mindanao.
2: Huwag ito yung kinatibog naglangko ba mga kabagdag kabalgada sa itong balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Niadlaw karon nga Sabado, pizza sa is sa bulan na sa Hunyo 2026.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
19: Butang na, bangon na, lalo sa pagbitungan.
2: 106.2 Alas 5:39 na itong oras, kabagdig kabalganas. Ang atong programa sa kanunay ang Lanog sa Bagtingan. Inabaga na sa kini ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamundi ug sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamundi ang tag-iya ug tagdumala sa Petron Gasol. Alas sa magkatauhan nga gusto magpalit or baka magpatubil ug liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilang may nahimutang sa may Santiago do sa Dibim. Ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, Doolo Sub sa Shell Gasoline Station. Sila exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang branch na nahimutang sa SMC College, Doolo, at Banks Pagadian Showmate, Ubo Sub Emporium, muglain pa mga outlet na himutang sa Dumalinaw, Tukuran, o Aurora. Wala na paglangan. Nahawdan mo tubil sa inyuhang LPG dihang napita. O, dito na patubil sa Petron Gasol. Sa itong pagbalik, Kabagdi Kabalgadas, atong sayran ang presyo sa mga nagunang palaliton o lakip na usab, mga balita, gikan sa buhatan sa kapulisan. Diri paghihapon sa tuang tulumanon ang lanog sa bagtingan, alas 5:41 na.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Hala girl, grabe ka kaglowing eye. Unsa man imong sikreto?
24: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
23: Skin Shop? Asa man adapit?
24: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
23: Unsa man ilang baligya didto?
24: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
23: Safe ba na ilang products?
24: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
23: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
24: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
25: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
26: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
26: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
27: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa liyo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
26: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
25: 106.2 Stop Shop Jod para sa imong beauty needs.
23: Unsa man ilang baligya didto?
24: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
23: Safe ba na ilang products?
24: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
23: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
24: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
25: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
26: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
28: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
26: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. 106.2
6: Radyo Magbating.
7: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
2: Alas 5.45 atong oras kabag di Gabalkadas, padayon niya pagkamunga nagsunod. Nagpaminaw din sa programa sa kahanginan ng Lanog sa Bagtingan. Aban paghihapon ng mga bagting reporters, ngamoy nangalap sa mabalitang impormasyon ng ikatunol sa tuwang tulumanon.

0: 07431 alang niya itong adunay mga gusto nga masayran na mahitungod sa programa sa Depart sa National Irrigation Administration na itong adunay mga lagpad nga basakan diha kung galing gusto mo og tabang sa mong ahensya pwede kabagtig kabalkada siya o ingon man usaba kabagtig kabalkada siya. O matod pa nini, magtinabangay ang opisina o ubang mga hintungdan aron masulbad ang problema. O mao daw ni ang angayan nga buhaton, mugi pinakaimportante. Ang imong sugyot o reklamo kabahin sa irigasyon, dakong tabang sa ilaha matod pa ang pagpanerbisyo. Kung sa imong buhaton, kung ugaling mag-submiti sa reklamo, isubmiti ang imong reklamo pinagi sa pag-email, sulat o di ba ka tawag. Ang tanan nga kasayuran nga nadawat pag-aisipon nga confidential. Pag-acknowledge o pagsusi, matutpaniinig ang opisina mutubag sulod sa usang at tuna sa duha kadlaw sa higayon nga makadawat kinigreklamo sa kabagtig kabulkadas. Susihon ang mga reklamo alang sa mga dugang aksyon. Pagkahuman sa pagsusi pagbalido, sa sumbong mukontak ang opisina sa nagreklamo sulod sa usang at tuna sa duha kadlaw. Busa magtinabangay aron nga masulbad matud pa ang problema. Ang nagreklamo makadawat og report human nga masulbad ang problema kabagtig kabulkadas mo kini ang gisiguro o gipaniguro siya sa National Irrigation Administration konaniya. Bueno, kabagtig kabulkadas alas sa 5:48 na ato na nga sayran karon na ang presyo sa itlog. Itlog mo noy orange na kabawang gun ikaw kalaki gun mo inday yung sana akong itlog ipintalan. Ang itlog ni no, ni Manong kay si Charmaine. Sige bitaw kabag di kabalkadas presyo sa itlog garong buntaga atong sayran report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay
1: BDC Market Report.
2: Yes, Bagting 17, maayong buntag ni Muliha, ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni Karon sa Merkado Publiko, particular sa kaitlogan nga bahin. Ni mga oras, ato ito no, lakas ang tangang presyo sa itlog o ginibol. Una kita sa itlog, jumbo, 10 ang buok, 240 ang tray, XL, 9 ang buok, 220 ang tray, large, 8 ang buok, 200 ang tray, medium, 7 ang buok, 190 ang tray, small, size ang buok, 180 ang tray, organic, jeez ang buok, 300 ang tray. Itlog sa pula, 20 ang buok, 500 ang tray. Sa edible farm, 35 ang lapad, 110 ang litro, 330 ang galon. Sa minola, 65 ang lapad, 180 ang litro o 650 ang galon. Mao katawa kasamtang ang presyo sa itlog o edible. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Pelesen o Radio Bagting.
0: 106.0 FM. Radio Bagting. Ote, ang presyo kabagtig kabalkada sa itlog, ingon man sa basa edible. No? O ka, muna'y giingon nga kunin mo ganahan og lungago ng itlog. Side up, o diba ka, scrambled egg. Or katong uso sa bukid kabagtig kabalkadas nga muingon sila nga tampinga lang ng itlog. Kung say tamping. Ito bang lutoon nga wala edible kabagtig kabalkadas, di ba? O, humot pa hinoon siya nga kinibitaw nga ang itlog kay lutoon nimo nga di nimo gamitag edible. Astang humuta. O, katong makarelate niya na kay katurag yung mga maglutog itlog nga dili ganahan o edible. No? Nasa mga bukid-bukid. Anyway, kabagtig kabalkadas. Padayon ta sa tuwang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur, kabagtig kabalkadas. Adunay usa ka magtutudlo ang nadakpan. Human kini nga nagkupot o ihalas nga armas. Unsa man itawag tag ihalas. Katubang armas nga walay lisensya kabagtig kabalkadas mo na ihalas ha. Unig giingon nga aron nga dili madakpan o kinahanglan kabagtig kabalkadas nga unsa man. Kinahanglan nga maglukat mo og license to own the kabagtig kabalkadas, di ba? Kinahanglan nga doon na mo'y lisensya isip pagpamatuod nga legal mo nga nagkupot og armas. Dili kay pagkangalan nga adunay kaya nga mupalit og armas, palit na lang po pero walay lisensya. Ang resulta, dakpan hinuon, di ba?

0: Sa presuhan ang usa ka 50 anyos nga magtutudlo gikan siya di mataling tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearm human makuhaan og walay lisensya ang kalibre 45 nga pistola niadtong Hunyo 4, 2026 sa gabi sa lungsod sa Pitugo, Zamboanga del Sur. Sumala sa kapulisan, miresponde ang mga operatiba sa Pitugo Municipal Police Station ngadto sa Purok Banana barangay poblasyon human makadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen mahitungo sa usa ka self-inflicted accident. Pag-abot sa lugar, ilang nagitaan ng suspensado ang adunay gagmayng samad og bunog samtang nagkupot sa maong pusil. Napakyas kini sa pagpakita og balidong lisensya o permita sa pagpanag-iya sa armas. Nasutang ang pusil adunay duha ka buhing bala. Gidala una ang suspensado sa Rural Health Unit alang sa medical examination sa wala pa ibalhin sa Pitugo MPS alang sa hustong disposisyon. Samtang gihikay na sa kapulisan ang dukmang kaso nga ipasaka batok sa suspensado. Bagting 98 Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting 106.0
1: Radio Bagting. Alas 5:54 atong oras sa kabagdag kabalgadas. Sa mo lagi na ba? No, mo na giingon nga di gyud magpasagad kabagdag kabalgadas. Mas mayo nga di na lang siguro magkupot og armas kung nagaling wa may plano nga maglukat o lisensya. Ano sahay, mo yung mag-urban nga, tuo man ta, no? For depensa raman ni nga tuwa, nga pagkahuman na sa lintunganay ba, doon na dito'y daotan nga plano kabagtig kabalkadas, no? Mabutang hinoon sa peligro ang imuhang kining kaugalingon na. Alas 5:54 na itong oras, diri paghihapon sa tuwang pagpanagumaan. O alang na itong mga estudyante nga may mga gindikanan nga nagpaminaw karon nga doon ay mga estudyante bitaw. Alang sa nga nagpangidaron o 3 years old pataas, kining 3 years old money ang mga estudyante alang sa nursery. Diba, dinayha dadayon mag-kinder 1, mag-kinder 2, dinayha mag-elementary days kabagtig kabalgadas. So, nagpahibalo karon ang CMA Pagarian Educational Center Incorporated nga padayon paghapon ang ilang pagpandawat og enrollees alang natong mga gustong paeskwelahon ilang mga anak og pribadong eskwelahan aron nga mahatagan og dekalidad nga edukasyon, mamold ba og sakto ang bata, no? Isip pa mahulma og sakto. So, ang ilang enrollment fee kay 2,000 pesos ang pagsugod sa klase, posible nga karong pizza 8 Lunes. Small class of size of 25 aron nga matutukan gayud ang bata kabagtig kabalkadas. Kay kung daghan magugkayo ang matawag ta og kuan kining estudyante ang usa ka magtutudlo dili gid nini maakatar ang tanan, di ba? Sumayon ni kay 25 ra kabuk sulod sa ka classroom. Wala mo yang kabalakan tungod kay ang classroom fully air conditioned. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutek sa phone number nga 0951-835-7196. Huwag ka na nga Pagadian Educational Center Incorporated. Dahil na ito mag-inikanan nga doon ay mga 3 years old. No, nga alang sa nursery, panguna sa grades 1 to 10 na. Or grades 1 to 6 rather. O, ito na pa-eskwela ha. Sa pagpadayon sa mga balita, kabagdig kabalgada sa itong siren, ang doon na sa nadakpan, no? Sa gipahigayon nga drug by bust operation sa lungsod sa Mulave. Ang report pinagi ni Bagding 27 Daryl Ayaay. BBC Live
2: Report. Nadakpan ang usa ka 18 anyos nga bag-ong gilang street level individual sa usa ka by bus operation nga gipahigayon sa mga personay sa Mulabe MPS. Inabangan sa PDEA 9 alas 10:29 sa gabi niadtong Hunyo 4, 2026 sa Purok Dalia, Barangay Maluloyon, Mulabe, Zamboanga del Sur. Ang maong operasyon miresulta sa pagkakumpiska sa napulo ka gagmay nga pakete nga gidudahang shabu, kwarta nga gigamit isip by bus money ug uban pang drugs para pernalya. Ang suspect gibalhog na karon sa Mulabe MPS alas sa hustong disposisyon samtang ang nakumpiskang gidudahang illegal nga droga gisubmiter sa Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Radio Bagting. Wala ka bagdag ka balkadas, undang na lagi mo anahang trabaho ako eh. Kaya mo gusto ng mga dakpan. Sharon, yaga po mo magmatagam, di ba? Katong mga nagpayuhot paghihapon karong illegal drugs or nagamit, Sharon, di mo matagam, no? Or else, nagpaabot gin mo kanos amo madakpan kabagdag ka balkadas, di ba? Ang uban, kaya nagpaabot kung kanos ang madakpan, na managingon, nga ayaw ninyo sulay ang gobyerno, kaya ang gobyerno, ba? Ilahag yung sundo ng ilang mandato, ang pagdakop sa mga individual sa higayon nga malambigit sa mga krimen, di ba? So muna, ngayon ninyo paabuta nga madakpan mo kay basin ninyo og magmahay hinoon mo, magpailak-hilak dayon mo. Muradayin mo og kining iring gibidli. Anyway, kabagdag kabalgada sa tuntibayag maing buntag at mga listeners karong buntaga, no? Dari sa pagpanaguban sa kanunay, daghan king salamat sa iyong pagpaminaw sa muka daw sa iring gibidli. O, tinood ba ya? Ay bitaw madakpan sa bypass o pahilak-hilak dayo murag iring gibidli sa panahon nga wala nadak wa panadakpan aw pagkang palduha di ba lipay kayo kay nakasapi pastilan. Oi, good morning dai ni Wilvin Payapa dia sa may Ahmed Pita Barangay Sunop Dumingag Zamboanga del Sur. Aljo na mukatkat maing buntag sa Dres Pagadian. Jose de los Reyes Okaya, good morning sa Sinakaban Misamis Occidental. Dondon Tormes, good morning sir, sa may kamalig dumalina na Zumbanga del Sur. Good morning po, ni Nori Amorganda. Salamat kayo, diya sa may La Victoria Aurora, Zumbanga del Sur. Kisa pamilain, Rosalie Daliripin, sa Mulom Lapuyan. Baltazar Minyosa, sa may Malaysia. Good morning, Imbler Analin, Impalmado Tatsky, oga si Vanex Abamunga. Good morning, sa tanan nga nagpaminaw sa tuwang tulumanon, may buntag. Bueno, kabagdig ka Balkadas. Balik taon yung taon-taon, dahilan sa dugang pang detalye sa mga balita. Good morning ni Hams Dakula po dahil daw. Matod pa niya, shoutout po kay Takulay at kay Nurudin. Kasanor, watching from Sultan Naga de Mapuro. Good morning. Resulta, kabagdig kabalkada sa 9 PM DI, 907. No? 907 ang resulta sa 9 PM draw. Salamat sa pagpaminaw. Pabuta ang atuang pagbalik. Diri paghihapos to naman nun ang lanog sa bagtingan. On top, alas 6 sa buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Radio. Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig sa BLFM, alas 6:07 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalanong sa Bagtingan.
1: Baligtas sa ito, pagpanaguban, kabagdag kabalkada sa ang Lanog sa Bagtingan, aling sabihan paghihapon sa 106.3 ang Bell FM. O ingon man sa DXBZ 756 sa Radyo Bagting, Estasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang buntag pa di ayosab ni Hanilab Mangilin, ahamang taga-asa mangka, taga-Pantad San Pablo, good morning. Sa tanan taga-Pantad San Pablo, Zamboanga del Sur, gumayong buntag sa tanan. Ingon man, sa mapay pagmata karong buntaga, good morning sa inyo ha. Oh, hinaot pang sa kanunay mag-amping mo ha, dili mag pasagad sa kaugalingon. Sa mga nangapi, may pagpangapi, no? Karong mga orasa. Ang ato ang tuluman nun, kabagdag kabalgada sa kanunay na bagad sa kini sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya ito nga gusto nga mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, ang mga kababayinan na ito diha nga nagpagidaron, og 23 nga ito na sa quarantine, i-4 anyos. Pwede kayo kayo mga apply no, or mo apply sa GPMT8 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, Kabagting o Kabalgadas. Sila nagkinahanglan ng mga domestic helpers alang sa mga nasod, sama na lamang sa United Arab Emirates kung Dubai, Saudi Arabia, Kuwait o sa Qatar. Wala mo yung kabalakan kaya nagtanyag sila o libre nga kapuyan, libre nga pagkaon, libre nga akomodisyon, o lakip na usab, libre nga paghug passport o medical clearance or certificate. Muna nga, ito na, kabagtig kabalkada sa GPMT8, pakikitay lamang usab si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba ka, kontak ka ang ilang cellphone number, kabagtig kabalkada nga, ang ilang cellphone number kay 09-27-362-1908 or debaka sa 09-62-211-6023. Mao ka na kabagdig kabalkadas ang GPA 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Alas 6:09 na itong oras sa pagpadayon sa mga balita ga impormasyon. Atong siren kabagtig kabalkadas ang balita usabang nagkanayon gikan sa BBC News Center nga mga balita ga impormasyon. Security and Exchange Commission nagpasidaan sa publiko batok sa dili authorized nga online lending platforms. Ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumak Mall.
2: BBC Live Report.
3: Subling nagpasidaan sa publiko ang Securities and Exchange Commission, FinSec, batok sa walay pagtugot na paggamit sa ngalan ng mga detalye sa registration ng mga credentials sa regulasyon sa Supreme Money Lending Corporation. Nagkanayon ang Supreme Money Lending Corporation ng online lending platform ng Supreme Money Cash Loans App. Walay kilabutan sa ilang kumpanya o mga nitumaw nga ingon-iingin ng mga website. gipahibalo sa kumpanya ang komisyon nga wala kini kalambigitan o wala usab kini nagapadayag o wala nagapanag-iya o wala nagtugot sa operasyon ni ini mga digital platform. Gitambaga ng publiko nga mag-amping sa pag-atubang sa mga o pag-sulod sa mga online lending application o website. Kanunay nga susihon kung ang usa ka financing o lending company na rehistro ba sa FEC, pwede pa kini makig-transaksyon. Likay ang pag-click sa mga kadudahan ng mga link o pag-download sa mga aplikasyon gikan sa wala mapamatud-i ng mga tinubdan o pagpaambit baka sa personal na impormasyon, mga detalye sa banko o mga password o mga OTP sa wala maili ng mga entirada. Na pag-amping sa mga online lender na mga yung advance fees, deposito o uban pang bayad sa dili pa mo release sa loans. Hindi nga mapamaagi ar makalikay ngadto sa mga bugos ng mga lending nga naa sa online. Bagting 16, Vanessa Cagas tumakon sa Bell FM ug Radyo Bagting.
1: 106.3 Maganay angay nga ito ang timanan sa kanunay kabagdi kabalkadas, no? Dili in town magpasagad o kinibitawang unsay makita na ito sa online na samot na rin nga mga lending companies kabagdi kabalkadas or lending platforms, no? Nga nadiri sa online naghitak ka. Mayroon dayon o SEC registered, di ba? Doon ay uban nga mga lending app kabagdi kabalkadas nga nangutang ka. Sa paghuman, kung di ka kabayad, kaya katong kisa to imuhang mga contacts kapantawagan. Oh, matingala mo usahay, di ba? Natay kaila kabagdig kabalkadas. Nga natingala siya, kaya nga nung naabot sa lain ang akuan na nakakuha o number sa iyahang mga circle of friends ang usaka lending firm kabagdig kabalkadas, no? Nga unta, sa matod pa, sa gipangayo, kung ugaling mangutang ka online, tulo lamang ka kining number ang gipangayo nga imuhang kaila kunbaga nahimong kumiker. Pero ang resulta kabagtig kabalkadas kay dunay lending companies na sa online nga halos tanan nga imong contacts kay makuha nila og pang tawagan kabagtig kabalkadas kay lagi wa daw ka kabayad sa utang pastilan. Una gimog tuo-tuo dayon. Ano mo mabiktima ning dagko kayo nga mga interes. Kay kamura po'y makaluluoy at the end of the day. Anyway, kabagdi kabalkadas, dugang pa sa mga balitag impormasyon, dalita usab sa nagganayon nga ang DepEd 9 na magpatuman og tulo kadagkong reforma sa edukasyon alang sa school year 2026 to 2027. Report, pinagi ni Bagding 28 Kimberly Namuag.

0: 43 106.7
1: FM Radio.
2: Sige, nasayop day ko, kadali, nalipat ko. Sige, atong balikan, kabagdig, kabalkada siya. Sige, atong balikan ang report. Tama man, DepEd, na ikaw ha, ikaw mo'y nalipat. Sige, kabagdig, kabalkada siya, atong balikan, nalipat. At balikan si Bagting 28 Kimberly Namuag mahitungod sa DepEd 9 yang adunay kuan dakong kausaban sa ilahang reformas edukasyon ba kay 3-term naman good ang implementasyon karon sa kining pagtudlo sa mga tinun-an no or sa ilahang instead nga katong upat ka exam. Oh, gi-shortened na kabagdig kabalkadas, gihimo na lang ni siyang 3-term, no? So, ato ang paminaon ang report, pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report!
4: Gipahibalo sa Department of Education kun DepEd 9 ang pagpatuman sa tulo ka dagkong reforma alang sa school year 2026 to 2027. Lakip ang 3-term school calendar, strengthen senior high school program ug ang gibag-ong grading system. Sumala sa DepEd 9 tumong sa maong mga reforma ang pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa mas responsive ug learner-centered nga sistema aron mas maandam ang mga estudyante alang sa ilang umaabot ng edukasyon ug karera. Gilauman ang pinaagi sa mga kausaban na mas mapalambo ang gahimtang sa pagkat-on o mapalig-on ang kaandam sa mga kabataan-unan sa nagkalain-laing oportunidad sa umaabot. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.7 FM
2: Alas 6:16 sa tong oras sa unsaban ng 3-term kabagdig kabalkadas nga gihisgutan sa Department of Education na kining 3-term school calendar nga diin na ibahin ni siya kabagdig kabalkada sa tulo na lamang ka matawag tag grading system, no? Kung kaniadto upat ka grading system karong panahuna kay tulo na lamang. So gikan sa June 8 to 11 mao kining padayon nga pagpandawat og enrollees. Dayon na diri na kabagdig kabalkadas ang full blast sa ilahang pagtudlo gikan matudpa sa June 15 to September 1. Kining first term mo na matudpa kabagdig kabalkadas ni Sir Piñales. Dili pwede tandugon ang mga magtutudlo, no? Walay mahitabo nga seminar, walay mahitabo nga mga school activities. Nining one term or kining term 1 kabagdig kabalkadas kining gitawag og ilahang green, no? Then pagkahuman ang ikaduha nga term kabagdig kabalkadas kay September 16 to December 4. Dayon ang 3-term nila kay January dito na kabagdig kabalkadas, no, sa January 4 to March 31 kay bakasyon na sila nang December 5 December 18. Oh, December 18 kabagdig kabalkadas ang ilahang end of kining second term, no? Katong bakasyon sa Pasko. Oh, mo ni siya. Dahil pagkahuman sa mabalik ang eskwela or klase pagka January 4 kabagdig kabalkadas. So mao na siya, no? Ang matawag ta og mao ni kabaguhan sa school calendar karon sa mga tinun-an. So atong tanawon kun masunod ba gini sa Departamento sa Edukasyon nga gikan matutpa sa buwan sa Hunyo ngadto na Setyembre, dili pwede nga tandugon ang mga or tandugon ang mga, magtutudlo sa ilahang nga pagklase. Wala matutpay mahitabo nga kining gitawag nga kining seminars og lakip na usab walay mahitabo nga school activities kabagdig kabalkadas. Kaya ang school activities, posible nga dito kinipahigayon sa nana sa Setyembre man, no? Setyembre ang sagad nga dunay mga sub-sub nga mga school activities, mga padula, di ba? Entrams, ano pa ba entrams gapon karon? O mo ni Sadri kabag di kabalgadas. Alas sa isa 19 na tong oras sa diri paghapon sa tuwa nga panag-uban samtang ang kung kaniadto bitaw kay 4 trucks ang kuan kining katong sakito 12 karon kabag di kabalkadas kay unamubo na no duha na lang ka trucks ang gi-offer sa DepEd kaniadto kay duna may academic nga gilangkuban sa ABM STEM UMS og GAS then apply sports og arts and design diba lakip na ang technical vocational livelihood. So upat ni katraks kabag tigbalkadas karon nga school year 2026 to 2027 ang nahitabo duha na lang katraks kabag tigbalkadas kini nga academic sports og art of an art and design giusa ni siya didtos academic na gyud dayon kining technical vocational livelihood mao ni ang gitawag usab karon og technical professional or tech pro kabag tigbalkadas no. So ang kining kabag-uhan matud pa ni Sir Pinales no nga ang gibuhat karon sa DepEd kabag tigbalkadas unsa man inig mag end of school year na dili na matud pa pareha kaniadtong daghan kayo og mahimong honor no daghan kayo og musaka sa stage kabag tigbalkadas kay aron nga maka nga lagi na honor sa school year 2026 to 2027 ma-honor ang usa ka estudyante kung adunay general average nga 95%. Mao na nay ilahang kining basihan. Pag di ka kabot og 95, dili na ka ma-honor. Alas sa 6:21 na tong oras samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon na tuang siren paghihapon. Balita nga nagganayon kabagting og kabalgadas. Matod pa, kumalarang mayor ni Curtis Evicet sa chairperson pagpalapad sa edukasyon alas sa kabataan gipresentar ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
3: BBC Live Report.
0: Personal nga mibisita si Mayor Will Balong G. Molina kang Dr. Shirley Castañeda Agrupis, chairperson sa Commission on Higher Education, CONCHED, aron ipresentar o ipaabot ang mga panginahanglanon sa lungsod sa Kumalarang, kabayan sa edukasyon o sa pagpalapad sa mga oportunidad para sa kapatanunang konsoryan. Gipasalamatan ni Mayor Balong ang mainiton nga pagdawat o positibong tuwag sa CID chairperson diin ipadayag sa iyang suporta sa mga programa sa lokal nga panggamhanan nga nagtumong sa paghatag og mas daghang oportunidad para sa libre di kalidad og accessible nga edukasyon para sa mga estudyante sa Kumalarang. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bilipin ug sa Radyo Bagting
3: 106.7 Radyo Bagting.
2: Alas 6:22 na itong oras. So, pwede dyan, sunod kay Mangkwa, no? Basin pwede mapakusga na ito na yung tingog, ha? Kay magulang, ragin na ito siya sa hunghong ang mong tingog, inig mag-on-air sa radyo dyan. Marag-malid-air ang atuang kwan, ang atuang station, no? Kung pakusga, pabulyuman, nagkusog, sumukusog yung mong tingog, pero kung normal lang, hindi good. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon kabagtig kabalgada sa daripag hapon suntulan man noon ang lanog sa bagtingan na matod pa sa balita nga school base sa immunization gipangandaman na orientation gipahigayon sa pagadian kay gahapon ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirasan.
3: BBC Live Report.
1: Nangandam na ang Pagadian City alang sa umaabot nga school-based immunization kon SBA program. Human malampos yung gipahigayon kagahapong adlawa, Hunyo 5, 2026 ang orientation alang sa mga magtutudlo sa tanang pampublikong eskwilahan sa Dakbayan dito sa Guillermo Hotel, Pagadian City. Ang mga programa nagtumong sa pagpanalipod sa mga estudyante, ilabi na sa grade 1 o grade 7, batok sa mga sakit sama sa measles, rubella, tetanus o diphtheria, pinagi sa paghatag sa gikinahanglang booster doses sa bakuna. Usa kini ini usang paningkamot sa Department of Health kun DOH, Department of Education kun DepEd ug sa lokal nga kagamhanan sa Pagadian City, ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samico aron masiguro ang luwas, organisado ug malampusong implementasyon sa programa alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Bagding Baing din 9 Chiril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 6.0 Radio Bagding.
2: So mo ito, Kabagdag Kabalgadas, no? Ang kabahin usab nga programa sa Department of Health isip pagpaganda musab, no? Pagprotektar sa tuwang mga kabataan na aron na kini nga dili mataptan og sakit Kabagdag Kabalgadas, labing mahinungdanon na nga ang inyuhang mga kabataan is inyuhang gayong pabakunahan. May buntag di ay ni Franklin Magog di sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. Good morning. Kumusta ang taga-Ipil karon? Good morning, si Juan matot pa siya, si Lily. O, di sa Ipil. Good morning. Jocelyn Bargayo sa may Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Jimmy Tizon sa may Binuay di Mataling. O sa tanan, no, nga nagpaminaw karong buntaga. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Ang aton, tulungan nun, Kabagdag Kabalgadas usab, inabagan ka na sa Eliana Bibio College, the Builder of Future Leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagarian. Adon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad o Baels. Wala na yung rason. Aron dili ka makatunga si mga pag, dili ka makatunga, o di ka makapadayon sa mga pag-eskwela, kaya pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunan o panggabi. Mukuna ang Eliana Bibio College. Mudawat usab sila o mga senior high students. Wala kayo papagawairan nga enrollment fee o wala sa tuition fee. Bueno, Kabagdag Kabalgadas, wala tayo kong oras sa pagpadayon pa sa programang Lanog sa Bagtingan. Hangtod na lamang sa sunod Sabado pohon, dari paghihapon sa tuwang sibiyaan sa Radyo Bagting sa Bell FM. Sa ngalan sa mga Bagting reporters, ako si Bagting 17 Flores of Fima, maing buntag ganinyong tanan. Alas 6:26 na sa buntag.
3: Nang paminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karted? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang atong oras, alas 6:36 sa buntag. Mayong buntag mga higala, igsoon. Welcome, welcome sa atong programa, ang Mahigalao News Update. Hatod kaninyo sa Public Information Office sa 1st Civil Military Mahigalaon Battalion, Seymour, PA, nga nahimutang sulod sa Kuta Dao, Barangay Dao, Pagadian City. Mayong buntag sa atong mga kaigsuunan diha, mga mag-uuma o mangingisda, mga magpatitigayon, mga negosyante, o ato mga normal nga lumilihok sa ato ang kuano, komunidad. Hilabi na ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga magtutudlo o mga estudyante pohon karong Lunes, magsugod na ang klase sa school year 2026 o 2027. Usab mga higala igsuon, ma di nato kalimtan no, i-greet ang mga tao nga nagpaluyo ni ining atong programa. Sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Sir, good morning diya kanimo kauban sa imuhang banay. Sa amo ang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli P. Carriazo. Sa amo ang Acting Operations Officer, at the same time, SIOPS Officer and Headquarters Commandant, Major Gilbert Osores. Sa amo ang Logistic Officer and Civil Affairs Officer, First Lieutenant Maria Rianel Jane Ilombaring. Ma'am, sir, good morning kaninyo tanan diha, no? Sa amo usab nga newly promoted from the rank of Technical Sergeant to Master Sergeant, ang amo ang Battalion Sergeant Major Master Sergeant Samuel Pujutan, inubanan po sa kauban niya na promote si Master Sergeant Marius Wasula, ang amo ang First Sergeant, o ang First Sergeant sa Third Company si Master Sergeant Kalunsag. Good morning kayo ninyo, sir, no? Congratulations sa inyong promotion. Usab na to kalimtan, no, ang uban pang wana promote na to nga kauban gikan sa technical, from staff sergeant to technical sergeant, si Master Sapio. Master, good morning nimo diha, congrats. Dayon from sergeant to staff sergeant si Master Martisano, no? Then usab aside ana mga higala igsuon, na usab kita pay kuan gikan sa rangkong from the rank of PFC to corporal si Corporal Ramiliano og si Corporal Paharilyaga. O congrats kayo ninyo diha mga ma'am sir sa inyohang well deserved promotion. Ato lang ikakuana, no, atong ikistorya kay mitaas man ang ato ang rangko. Aw, dugang na puna siya sa kining, aside sa dugang og sweldo, dugang na puna siya nga responsibility nga equivalent sa ato ang rank. Hinaot mga ma'am sir, no, nga inyohang pag ampingan ang inyohang hard-earned nga promotion og magserbisyo kita sa atong hanay hangtod sa panahon niya kita mo retire. Usab mga igala igsuon, dili nato kalimtan ang mga kawani ug nagdumala ning istasyon sa Radyo Bagting sa pagpangulo sa ilahang operations manager si Ma'am Van. Good morning kayo kaninyo diha tanan mga ma'am sir, no? Mga igala igsuon, sa way paglipo-lipo ning atong programa, ang atong oras alas 6:38 na gyud sa sayong kabuntago, no? So mga higala igsuon, ang ato ang dakong pagpasalamat sa Department of Education, hilabi na in behalf sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi sa Department of Education, isip pag-invite sa MUA sa mga nagkadaiyang kalihukan at tol sa Long Week Brigada Eskwela 2026. Sugod sa
pag-kick off at the same time padulong sa closing ni ini, no? Ang uban wala pa mangyud ya closing, no? Kininga padayon paghihapon bisag sabadong dako. So, mahigalig soon, ubay-ubay og pipila ka mga tulunghaan din hisulod sa ato ang syudad og sa mga kasikbit niya mga munisipalidad sa ato diri sa Zamboanga del Sur og sa amo ang mga kumpanya nga naa sa nagkalain-laing mga probinsya nga kundis ami partisipar ang 1st Civil Military Operations Megalaon Battalion pinaagi sa banner sa Army Cares. Sa mga maestra, no, salamat kayo sa inyohang maayong pakigabi-abi sa mo ang mga tropa, dili lang kay sa amo, sa uban pang kauban namo nga mga military uniform personnel units o kauban pang mga stakeholders. Grabe yun, no, bayanihan yun, no, nagkasamad-samad pang uban kay tungod kaning sa brigada eskwela, pero sige lang kay part man na sa mo ang public service aside sa pagdepensaan namo ang soberanya o ang mga katawhan, part po na siya sa mo ang kuan trabaho nga murendered me o mga public service hilabi na inana sa mga national nga activities kay nationwide man na siya. So mga bata, Lunes na gyud ang ting klasipon, hinaot andam na mo, no, sa first day of school. Kay kung sila pa basta first day of school, daghan yun na siyang kwa na payo ba, especially kaning mga mo-eskwela nga mga kabatanunan or mga bata musulod og daycare o kinder na maghilak yun na inighatod sa eskwelahan kay di magpabiya, pero by as time passes by makakita na kung amigo dito mas muhilak pa nung nagpaulion. Aside po na mga higala igsoon, no, atol sa Brigada Eskwela, ang 1st CMO Battalion, aside sa nag-provide og manpower para sa pag-prepare sa mga classroom og school og school grounds, pinaagi sa pagpanglimpyo og pagpamintal, ang 1st CMO Battalion usab nag-provide atong panahon sa Brigada, hilipin na dito sa combo na combo elementary school, nag-provide po dito og libre nga haircut. Dayon aside po dana mga igalaigsoon sa nagkalain-lain pong ubang eskwelahan, kung this ilang gibuhat ang ilahang kick-off or opening silang brigada, ni tabang or ni assist po ang ato ang unit sa pagpang-apod-apod sa mga school supplies ngadto sa mga stakeholders nga mga ginikanan o estudyante o mga maestra. So daghang kayong salamat hilabi na sa mga sponsors nga open-heartedly gyud sila nga mihatag sa ilahang suporta. Hilabi na kay kana nga inyong suporta, dako kay nagkatabang sa ato ang mga estudyante sa pag-abot sa umaabot nga pag-abre sa klase, no. Hilabi na katong mga sa by term ani kung sila pa uyamot or mga less fortunate nga mga estudyante nga nakadawat sa inyuhang tabang, no? Ang atong oras mga higala igsoon, alas 6:42 na sa buntag. Diyan mga higala igsoon, sa dili pa makuha, no? Hapit na gyud ang ato aside sa Brigada Eskwela, no, pag-abot sa panahon, hapit na gyud ang June 12. Oh, unsa man June 12? Independence Day. Independence Day or araw sa ato ang sa araw ng kalayaan. So mga higala igsoon, kay hapit naman ang araw ng kalayaan. Wala man sa ingon nga gi-require ang matag kaigsoon nato sa pagbutang niini. Pero mga higala igsoon, og aduna kamoy gamay-gamayng budget, barato ra man guro na may mga flaglet sa Philippine flags or flaglet, itong gagmay nga flag nga pwede nato isang it sa matag pultahan or gawa sa pultahan sa itong panimalay or sa ato ang mga gate sa ato ang tagsa-tagsa katugkaran.
Kaya kana mga igsoon, agi na kana nga mga lakang, agi na isip paghandom sa ato ang kalayaan or freedom nga na tamasa after sa pila katuig nga colonization sa mga foreign powers. Sa wala pa kabalo, no? I don't know, kabalo, pero just a refresher lang. Kaning araw ng kalayaan nato or Independence Day, karong June 12. Kung wala mo kabalo, sa 333 or 333 years, gisakop ta sa nasod nga Espanya, no? Diyan gisundan sa kapin sa 20 kapin katuig, kung kulang, or dool 40 katuig sa nasod sa Amerika, then kapin sa 3 katuig sa nasod nga Japan. Kato siya nga period, mga higala, igsuon mo, to siya age of colonism or kolonyalismo, imperialismo sa panahon sa early 16th century up to early 20th century, kung wala akong masayop, no? Nasa gamay lang na siyang history, mga higala, igsuon. Dayon na kuha nato ang atong independence panahon, full independence gyud gikan sa foreign power atol sa panahon paghuman sa World War II atong 1946. Dayon mga higala igsuon, ubay-ubay gyud nya mga dugo ug kinabuhi ang nahimong sakripisyo sa maong hataas nga mga tuig sa ato ang mga bayani nga ug ato ang kwintahon di gyud mabayran og bisag pila pa na kadako nga salapi. So kana mga higala igsuon, pag celebrate nato sa Independence Day, ato ag yung i-buy the heart, o ato ang ikuan ba, ato ang huna-hunaon pag-ayo nga kani ato ang natamasa ron nga mga unsa ta karon, unsay freedom na ata karon, gibayaran ni sa dugo og kinabuhi sa ato ang mga bayani. Mao na mga higala igsuon, isip paghatag og respeto sa mga bayani nga naghatag sa ilang kinabuhi para sa ato ang kagawasan. Katulang, magbutang ta og mga flag, Philippine flag or flaglet sa ato ang tagsa-tagsa katugkaran, mga opisina og mga establishmento nato. Isip paghandom sa Philippine Independence Day nga mahitabo

pagkaon nga mga healthy. Aside po daan na mga igala, igsoon sa pagkaon nga pagkaon sa mga healthy nga pagkaon, muinom usab kita og vitamins. So, daghan kayong mapalit nga mga vitamins nga affordable ra kayo sa kada parmasya karon mga igala, igsoon. Dili na to hikawan ang ato ang lawas. Aside po daan na mga igala, igsoon, di ta magpalabig stress sa trabaho. Kay kanang trabaho naara na pirme, pero ang stress makamatay na. No? So, take time to take a nap or rest. Dili naman na ingon niya bago ng 7 to 8 hours ang tulog. Pero lisod na na. Hilabi na sa panahon ron. Pero at least take time magpahulay. Kay haron ang imuhang ang mga cells sa imuhang lawas ma-regenerate o ma-recharge. O ma-uptake na po kayo inigmatan mo. Aside po na na mga igalaig soon, dili usab nato kalimtan niya panalipdan ang matag usa ka nato sa hilabi na pagdulo pag-abot na sa ting ulan, no, pag-abot na sa ting ulan, magsuot jud kita og mga kapote. Aside sa mga kapote, magsuot usab kita og kini magdala usab kita payong, suoton naman ng payong. So mo na, no, so kana siya mga higalaig son, that is a small gesture of shielding ourselves sa mga sakit, no? Then sa katong naay mga hayupan po diha, dili lang kay nato pasagdaag, lansad na ang ato ang mga hayop diha nga pataka lang na og kining lakaw-lakaw diha kay as mura ra po na siya og mga kuano nga higalaig son, no, tawo, no, nga kung ma-expose sila sa ulan, init o dali, kinabitong pakalit nga pag-change sa klima o sa panahon, magsakit po na sila. Hilabi na karong panahon na, maoginipi, nakadili, yun dyanahan sa kuang mga uyuan sa una o mga kaila. Kaningting ulan kay hilabi na, katong mga sugarol o manok, na yung mga manukan, sus, ang sakit yun niya dungoy, no? So, mauna siyang mga igalaig soon. Ato apong panalipdan ang atong mga binuhing hayupan. Hilabi na, ato agin silang gina-check pirmi kung unsa ilang kahimtang. Kung makakita ta nga medyo ni-action na sila og luya, ato adayon silang patumaron og tambal. Then aside na mga igalaig soon, regular nga paghatag sa ilaha og mga vitamins, no? Kay kana mga higalaig soon, usas na sa nag-culminate nga maghatag sa ilaha og kining kabaskog sa panglawas sa atwang mahayupan. Asay na mga higalaig soon, para malas malikay yun atong mahayupan, daghang mga pagkaon diha sa atwang palibot, mga natural nga pagkaon nga usab makapaligon sa ilahang mga immune system. Hilabi na ka ng mga dahon-dahon diha, like mga madre di agwa, unsa pa na nga mga forage nga mga pagkaon nga pwedeng ipakaon sa ato ang hayupan. Okay kayo na siya mga igsoon, no? So, aside na mga igalaigsoon, no? So far sa ating ulan na gyud, ubay-ubay na po natong mga mag-uuma ang nagtanom or nagpugas na ron, no? Sa ato ang mag-uuma, nagpasalamat kita, hilabi na ako, nagpuma po ko gamay dito sa ako ang lote dito sa bukid. Nagpasalamat kita kay sa hataas nga panahon nga gainit, giulan ra gyud ang ato ang mga kamaisan o ato ang mga utanan o mga gulayan dito, no? Pag-abot sa panahon, makaharbis na gyud ta, no? Katong ato ang konsumo ra man to nga igalaig so, no? Pang anagon lang gud. No, so ang atong oras alas 6:51 na sa buntag. Dai ato ang i-greet, no, ang usa sa atong viewers diri karon nga si Uncle Siano. Uncle Siano, salamat sa imong pag-watch, no, sa ato ang live karon. Hinaot nga dili ka masumhan, sir. So, asay ana, no, sa katong atong mga kaubanan diha na sa kuta dao nga nag tan-aw sa ato ang live dinha sa ato ang sa Facebook page sa Radyo Bagting, good morning kayo, maayong pag subaybay kaninyo mga ma'am, sir. So mga higalaig soon, sa lain pang hiskutanan nato karong buntaga,

0: kung inyong nakita, grabe na gyud ka ang mga panghitabo sa ato ang palibot. Hilabi na sa kuan pagpamulitika, no? Pero naay nangutana na ako atong miaging adlaw, unsa daw stand sa mga sundalo about ana? Aw, simple ra gyud ako ang ikatubag atong nangutana dito, atong nagbantay ko dito sa post sa kampo sa RCDJ. The Philippine Army or the Armed Forces of the Philippines is an apolitical institution. Sa manang apolitical, wala may gidapigan niya mga politiko, or wala may gikwanan gidapigan niya mga partido sa politika or unsa ba. Ang amo ang main niya task is to pagpanalipod sa ato ang nasudnon niya soberanya, pagpanalipod sa matag katungod sa mga katungod o kinabuhi sa mga katawhan, o hilabi na ang pagpanalipod sa konstitusyon o balaod sa ato ang nasod. Maoragin na siya mga higalay, so on. So, kung inyo ming pangayuan og standing, yun may mag-apil-apil. Pero og inyo ming pangutanon, unsa may stand ninyo aning mga kuan, mga about aning mga tao sa kaning party list, nga involved pa sila sa katong kuan sa flood control, yun sila pa'y kusog nga ng recruit sa mga kabatanunan para mo-apil sa NPA grupo. Aw, kana, murag mo makialam yan na. Kay kanang mga tawhan na mga igala igsuon, labi na ng Gabriela, ACT Teachers Party List, Kabataan Party List, katong unsa pa ng mga makabayan block nga mga party list, sus in tawo nakadawa. Kung sila pa katong nakakita manggid mo sa katong Senate hearing, nakadawat ng mga tawhan na ilang mga tagsa-tagsa ka representative ug mga maleta. Pero aham, kabalo mo, aha, padulong ang mga maleta, mga kwarta nga gikurap. Dito na padulong gi-support sa mga NPA. Mao na mga higala igsuon pag abot sa panahon eleksyon na pud sunod, di na nato na padaogon. Kay supposed to be kana sila dapat wala gid unta na sila ay kwaon ng mga makabayan black nga mga part list ng tango na di as kongreso ba, kay sila may nagdagdag og support hatag anang mga kontra sa tong gobyerno. Imbis supposed to be katong mga kwarta ha, ihatag unta to, idagdag lang unta to sa mga infrastructure o uban pang panginahanglan ng basic services sa ato ang nasod, na butang na lang noon dito sa ipanghatag, isuporta dito sa mga commander o mga kadre sa mga NPA nga naglakaw-lakaw sa bukid, nga kung disa, daghan o ubay-ubay nga mga kabatanunan ang ilang napamembro niya pag-abot sa panahon na nga corn beef. Mauna mga higalay igsuon, no, nga akong gihangyo nga dili man gyud nato hawid ang unsay kagustuhan sa usa ka Pilipino, hilabi na botante nga Pilipino. Pero og inyong huna-hunaon, mas maayo nga kana silang matawhana pag-abot sa sunod nga pinili ay dili na nato ibalik sila sa pwesto kanang grupuha. Kay daghan na gyud kaayong mga kinabuhi og mga kaugmaon ang nakalas tungod ana nila. O niya sila, nagpaharay-haray na diya sa kongreso at to sa mga 5-star hotel, 5-star restaurant, travel diri, travel dito, bisag asa na naabot. Niya, ang kwarta nga gigamit, kinawat pa, yun, lami kislag pagkaon. O niya, ang ilang mga sakop na dito sa bukid, nagsigdagan-dagan dito kay galikay sa mga tropa, kay hadlok ma-encounter. So ang atong oras, alasay 50 na sa buntag, no? Nasuko ka, sir. Hapit na. Niulbo akong kas paghahapo ato ni aking adlaw. Pagkadungog na mga kana nga mga party list, nakadawat po daig malita. Sus, bot na lang yun. So mga ikala, igsono, wala namang yun po kita igong oras o panahon, no, sa atong pagpanag-uban. Mubo, ragyo kayong oras na to, no? Sa sunod na lang punta na kining pagatapikan or pagahisgutan ng mga butanga. Mga higalaig suono, mawakad to ang mga detalye public affairs service or public information service hatod kaninyo sa public affairs office sa 1st Civil Military Operations. Sports Mega Laon Battalion. Ako ang inyong tigbalita, Private First Class Vic Carlo Itampos. Nagpasalamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay ning atong programa. Og padayon kamo pagsubaybay sa mga programa ning istasyon hantod sa sunod nga hugna og takna sa samang oras og sa samang istasyon. Daghang salamat kaninyong tanan, maayong buntag, dalay gun ang Diyos, mabuhay ang Philippine Army.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Sunfold Plus Gold.
9: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
8: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
10: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Radio, magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes, tungod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag tingog kabukada, kumusta og maayong buntag, ganin yung tanan. Adaw kita karon nga Sabado Pizza Size sa bulan sa Hunyo tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon mga babati sa duha ka mga sibyahan ni Lawns Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. O ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
0: BBC, Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, maayong performance sa mga atletang ni Salmon sa palarong pambansa, gikalipay sa DepEd 9.
1: 20 ka mga probationers o parolees nga nakadawat og livelihood starter kit sa Dolly Zamboanga del Sur gihatagan og usa ka tuig nga insurance.
3: Sa balitang regional, traffic management personnel gipusil samtang nag-duty dito sa Malabang, Lanao del Sur.
1: Senior citizen patay, habal-habal driver samdan sa pagpamusil dito sa Cagayan de Oro City.
3: Duhan sa balitang nasyonal, publiko gipasidan-an nga mag-amping sa mga impormasyon online bahin sa mga kalihukan sa Senado o CICC.
1: Hospital arrest ni kanhi DPWH Secretary Bunuan giaprubahan sa Sandigan Bayan.
3: Sa uluhan sa balitang international, Ebola burial team giatake sa mga rebelde sa Congo, mga lungon nga ilubong na abandonar.
1: Lima ka bagong UN Security Council member giilan na.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, inflation sa Mayo mihagba sa 6.8%.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Pagadian City na piling host sa Battle of Champions. Mayor Samico may welcome sa mga atleta sa Mayor's Night.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Bausi o gender-based violence case management training. Gipahigayon alang sa mga municipal health officers sa Zamboanga City.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, kinsa ba ang nakaimbento sa relo di pulso? Nasayod kaba sa pinakamahal nini nga presyo?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Katrina Halili o Chris Lawrence nagpakilig na sab sa mga fans.
1: Mga katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita karong buntaga mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Gikalipay sa Department of Education at Condeped 9 na ang maayong performance sa mga atleta sa Zamboanga Peninsula atol sa baguhay pa lamang na human nga palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa Agusan del Sur. Sigon sa DepEd 9 Regional Director Ronelo Al K. Fermo, usa kini ka pinakamaayong resulta nga nahimo sa rehiyon. Uman nakakuha og 17 ka gold medal ang mga atleta kumparar sa miaging tuig diin tulo lamang ka gold medal ang naangkon sa Zamboanga Peninsula. Gidugang pa sa opisyal nga gipakita sa mga atleta ang taas nga level sa disiplina, dedikasyon og sportsmanship bisan pa kusog sa kusog nga kompetisyon gikan sa ubang mga rehiyon sa nasud. Taliwala sa mga hagit nga ilang giatubang og sa presensya sa daghang ligon nga mga kakompetensya. Nakahatag gihapon og dungog sa rehiyon ang mga atleta pinaagi sa ilang talento o paningkamot sa nagkadayang sporting events. Dugang paniini, amaong kalampusan o sa katimaan sa padayon nga paglambo sa grassroots sports development o sa pagpaligon sa kabatan-unang atleta sa Zamboanga Peninsula. Sa pikas bahin, gipasalig ni RD Fermo nga mas paligunon pa nila ang programa sa paugnat sa kusog, pinagi sa mas intensive training o pagpahigayon sa mas sayo nga preparasyon aron magpabilin sa 10 nga rang ang Zamboanga Peninsula o mas labaw pa sa sunod nga national competition nga magpagahimuon sa Quezon City.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gihatagan og dugang proteksyon sa Department of Labor and Employment kondole Zamboanga del Sur ang 20 ka mga probationers og parolis human nakabenepisyo sa Dolly Livelihood Kits. Sa interview sa media, gibutiag ni Dolly Zamboanga del Sur Provincial Director Miraflor Casanes gawas sa mga livelihood kits nga nadawat. Ilaha usab giapilan og bayad ang usa ka tuig nga insurance coverage sa mga benepisyaryo hinungdan nga nikabat sa 1.2 million ang kinatibok ang livelihood kit package nga ilang nadawat. Kumong matud pa nini aron masiguro nga dunay mapanalipdan ang mga benepisyaryo batok sa posibleng aksidente o guban pang wala damhang panghitabo samtang nagpadagan sa ilang panginabuhian. Hidugang pa sa opisyal nga ang maong inisyatiba kabahin sa pagpaningkamot sa ehansya nga dili lamang maghatag og kapital og gagamitan. Apan lakip usab nini ang seguridad aron mas mulambo ang mga negosyo sa mga probationers og parolees. Sa katapusan, malaumon si PD Casanes nga pinaagi niini mas mahimong produktibo ang mga benepisyaryo sa pagpalambo sa ilang panginabuhian o sa ilang pagbalik sa komunidad isip responsableng mga individual.
2: BBC BBC Pagting Pagting Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Gipusil samtang nag-duty ang usa ka personnel sa Traffic Management Unit ng TMU sa wala pa may ilhang suspect dito sa Malabang, Lanao del Sur niadtong hapon sa Hunyo 4. Base sa initial nga report, aktibong nagdumala sa trapiko ang biktima sa dihang kalit siyang gipusil sa suspect nga daling miikyas human sa insidente. Gidala gilayon ang biktima sa ospital ala sa paspas nga pagtambal apan hangtod karon wala pagipagawa sa mga otoridad ang kahimtang niini. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga kapulisan pinaagi sa pagkuha o mga pahayag sa mga aksaksi o pagsusi sa posibleng CCTV footage sa lugar aron mailhan ang suspect o matino ang motibo sa pagpamusil. Kita na usab sa mga investigador ang posibilidad nga may kalabutan sa trabaho o personal nga rason ang maong pag-atake apan wala pa kini na kumpirma samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Sa kaing detalye sa balitang rehiyonal, patay ang usa ka 66 anyos nga senior citizen samtang samdan ang habal-habal driver ngayang gisakyan human sila gipamusil sa wala mailing riding in tandem sa Lower Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, alas 9 sa gabi niya doong Hunyo 4. Ang namatay gilang nga si Lilibeth Ivasco Magsigay, residente sa Barangay Indahag nga naigos dughan o gideklarang dead on arrival sa ospital. Samtang ang driver nga si Jesus Saay, 46 anyos, nakaangkon og samad sa tuong bukton. Sa imbestigasyon, nagsakay si Magsigay sa motorsiklo ni Saay. Dihang kalit silang gipamusil sa duha ka suspect nga nagsakay og itom nga motorsiklo. Ingong nakadungog si Saay og tulo ka buto og gituyo niyang ihulog ang motorsiklo aron makalikay. Nakarecover ang kapulisan og upat ka basyo sa bala sa lugar ug padayon ang manhunt operation aron madakpan ang mga suspect. Wala pa matino ang motibo sa krimen o gisusi pa kung ang driver ba ang tuyo nga target sa mga armado o ang senior citizen nga biktima.
2: BBC BBC Pagting Pagting Balita.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko nga mag-amping sa paggamit sa lain-laing mga online platform taliwala sa mga nagpanghitabo og issue sa Senado. Gipahinumduman sa ahensya ang publiko nga susihon pag-ayo ang impormasyon nga ilang mabasa o makita og magpabilin nga responsable sa bisan unsa mga content niini nga gipaambit online. nagpadayon ang CICC sa pagmonitor sa mga kalambuan din ilang gimonitor ang pipila ka mga diskusyon o mga kalihukan sa mga grupo sa lain-laing mga digital platform nga nag-aghat sa pagpahigayon o mga aksyon na protesta bahin sa kausaban sa liderato sa Senado. Busag iauhag sa ahensya ang mga Pilipino nga mag-amping ilabi na sa mga wala pa mapamatud-i nga impormasyon nga gituyo aron pagtigaw o paglibog sa publiko o paggrabi sa tensyon sa politika. Sumala ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang cyberspace dili lamang usa ka plataporma aron ipadayag ang mga opinyon sa usa ka tawo apan usab kadapit diin ang mga tigamit responsable sa pagsiguro nga ang impormasyon tukma o gusto.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, giaprubahan sa Sandigan Bayan ang motion ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ay pailalom sa hospital arrest samtang gihulat ang iyang kaso sa graft o plunder na may kalabutan sa anomalous flood control project sa gobyerno. Giklaro sa graft court nga ang desisyon gihimo isip usa ka humanitarian nga konsiderasyon tungod sa iyang edad o medical nga kondisyon. Bisan pa, ang Sandigan Bayan 5th Division miingon na nakinahanglan siyang ipaubos sa hospital arrest sa PNP General Hospital sa Campo Crame o dili sa The Medical City Hospital sama sa iyang gusto. Kaya hinumduman nga usa ka mahistrado sa Sandigan Bayan ang gikataho nga nakurat sa gidaganon sa mga sakit. Ngayang giantos lakip ang chronic kidney disease kon CKD o prostate cancer. Gibasa ni Presiding Justice Geraldine Ikong sa Sandigan Bayan 2nd Division ang lista sa mga sakit ni Bunuan base sa impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa korte. Kini naglakip sa diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer ug sakit sa spinal cord. Sumala sa maestrado ang korte mangayog medical update gikan sa PNP bahin sa kahimtang ni Bunuan kinsa kasamtangang naka-confine sa The Medical City. Kabahin ni gikumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimolya nga si Bunuan giopirahan sa makaduha ka higayon karong simanaha aron matambalan ang atake sa kasing-kasing. Matud niya nga ang desisyon sa Sandigan Bayan temporaryo lang nga lakang para kang Bunuan. Ang formal nga medical diagnosis ni Bunuan ipadala dayon sa Sandigan Bayan kung madawat na ang kompletong report sa Lunes. Si Bunuan kauban si Senador Jinggoy Estrada sa 573 million nga mga kaso sa plunder o graft na may kalabutan sa flood control mess.
2: BBC Martin Balita.

0: Formal nga giablihan niya dung hanyo 4-2026 ang gipaabot nga Best Center and Essenso Sports Battle of Champions SBP pa sa Real Twin Tournament 2026. Pinaagi sa usa ka mabulokong Mayor's Night nga gipahigayon sa Essenso Convention Center Rotonda ning Dakbayan Spagarian. May nitong giwelcome ni Mayor Samico ang mga batanong magduduwa, coaches ug mga official gikan sa nagkalain-laing dapit. Amihan ni sa siyudad aron makigsangka sa prestigyosong tournament sa basketball. Sa mensahe ni Mayor Samico, yang gipahayag ang dakong garbo ug pasalamat nga napili ang Pagadian City isip host sa maong national nga kalihukan sa paugnat sa kusoga. Yata ganusab niya og gibug-aton ang importansya sa sportsmanship, disiplina ug ang padayong suporta sa lokal nga kagamhanan pinaagi sa Essenso Sports aron mahatagan og saktong agianan ang talento sa kabatan-unan. Ang SBP kon Small Basketers Philippines o Pasiril Division na isip usa sa labing dako nga breeding ground sa mga sikat nga basketbolista sa nasuda. Ilauman nga magpadayon ang kolbahinam nga mga dula sa musunod nga mga adlaw sa Essenso Convention Center.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: Sa laing detalye, malampusong gipahigayon sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development. Pinagi sa Family Health Unit, ang duha kaadlaw nga VAUC o GBV, Case Management Training, alang sa mga Municipal Health Officers sa Zamboanga City. Gipaligon sa maong pagbansay ang kahibalo o kahana sa mga partisipante sa pagdumala sa mga kaso sa violence against women and children. Of gender-based violence, lakip na ang trauma, con trauma-informed care, forensic interviewing, pagdumala sa ebidensya, medico-legal examination, o pagsulat sa mga report. Tumong niini nga mas mapalambo ang survivor-centered care o mas masiguro ang hustong suporta alang sa mga biktima sa violence.
0: Ang balitang mayong konkahinsong sa panlawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor nga gipangunahan ay Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Ngayon pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bing Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935596672, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: All right, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, bagding 27. Mm-hmm. Kaila ba kaning Rilo Di Pulso? Uh-huh. Mga isa yung itawag nga wristwatch. Rilo Di Pulso ang sa bani, binisaya bani, Espanyol bani, sa bani siyang mga lingwahe. Mahiligon ka ba sa wristwatch o relo di pulso? Nasayod ka ba kung kinsay unang naka-imbento ni ini? Alang sa kasayuran sa tanan, walay bisan usa nga matudlong inventor apan mas nilambo lamang kini gikan sa kaning bracelet. Kung gitawag nga bracelet watch, naghimo alang lamang sa mga babaye. Para lang dahil sa mga babae dayon tanto. Na-appeal mang mga laki. Nasayod ka ba nga ang unang na-dokumento nga relo di pulso? Gihimo niya itong 1810 or 1800 jazz. Ayaw kay tamo basa aning binisaya. 1810 sa eksperto. Ah, okay, 1810 na diay ni na-dokumento sa eksperto nga Swiss clockmaker na si Abraham Louis Burgett alang kang Caroline Murat. Ah, okay. Yan ang
3: iya. Para din na siyang girl.
0: Para sa iyahang princess. Ang Reina sa Naples? Or Naples? Ang konsepto na usab o miuswag sa daghang importanteng mga milestones sa kasaysayan. Ngayong tuig 1868, ang Swiss watch manufacturer nga si Patek Philippe Naghimo sa unang ni-record nga relo di pulso nga gidisenyo sa komersyo nga isolob sa strap nga gihimo alang kang counties Kuskuiza, Hungary. Pagka 1904, si Louis Cartier nag-imbento sa modernong relo di pulso sa mga lalaki. Amana ni siya para sa laki, si Louis Cartier. Siya ang nagdisenyo sa iconic nga relo nga Santos alang sa Brazilian aviator nga si Alberto Santos Dumont. Deng Santos ang ngalan niyang hatagan di ay si Alberto Santos Dumont. Kinsa nanginahanglan og praktikal nga paagi sa pagsusi sa oras samtang anas kawanangan. Anas kasi astronaut siguro ni ginamas kawanangan or galupad-lupad lang ni. Nasayod ka ba nga sa unang gubas kalibutan tuig 1914 to 1918 or kaning World War I? Ang mga relo di pulso na imong sikat kaayo sa mga lalaki atol sa gubat. Nakita sa mga sundalo o mga piloto nga mas praktikal o mas dali kinigamiton sa kumbat kaysa tradisyonal nga mga relo di bulsa. Mga relo nga butang bulsa nga misangpot sa mass production. Nasayod ka ba nga ang Graff Diamonds Hallucination na nagkantidad o $55 million bugti sa ₱381,345,000 ang naghupot sa titulo sa pinakamahal nga relo di pulso sa kalibutan nga dunay 110 carats sa labing maayong rare multicolored diamonds. Apil na ang fancy pink, yellow, green o blue nga gibutang sa usa ka platinum bracelet. Ang Graff Diamonds, The Fascination, $40 million of ₱2,459,600,000. Ang Patek Philippe Grandmaster Chime, doon na siya ay presyong $31.2. Kung ang iyahang bugti ani sa Philippine Peso, ₱1,918,488,000. Samtang ang Jaeger LeCoultre Jewelry, 101 Manchet, $1,598,792,000. Samtang ang Choupard 201 Carat Watch, $25. Kung bugti kini sa Philippine Peso, ana sa ₱1,537,300,000. Ano mangita, mangita itong baratohon. Mahalon nga na may baratohon nga very affordable. Alright, mao ka na ang presyo sa mga relo di pulso nga perting pagkamahala.
2: Ang balita usab sa nasayod ka ba hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Blangasan Pagadian. Naginusara ang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagkadiya kung nagtanyag o mga kurso. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala na'y rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Mga madi, padi, ani, ana, ang Balita Showbiz.
0: Alright, inito sa Balita Showbiz, Bagding, 27, Pasok, Kamaring
2: yes.
0: Doors.
2: Nagpakilig na usab sa ilang mga fans ang aktres nga si Katrina Halili og singer nga si Chris Lawrence. Uman nagpost si Katrina sa social media o video ba na ang singer nga nagsayo-sayo with chemistry. Mm-hmm. Ang iyang post, mingon si Katrina og set me free. Og happy Friday mga my loves. Nga mas nakapadugang sa curiosity sa mga netizens. Daghan sa ilang mga supporters nga may padayag sa ilang kalipay o nagbilin o positibong komento tungod sa pagsinabtanay sa duha. Bisan wala ko opisyal nga pamahayag bahin sa ilang relasyon. Parayon nga naghatag o kilig o inspiration sa ilang mga fans. Sila Katrina o Chris pinaagi sa ilang mga social media updates nga puno sa kasadya o pagmahal.
0: wala para ba ni sila ang duha ng uli? Para daw ni Katie. Sana all mag-uli.
3: Hindi yun, bitaw kayo ang ilang mga posts. Kaya makitaan mo na ako sa ano, Facebook.
0: Mm-hmm.
3: Parang makinig, ay, sana all magbalik na ito sila, no?
0: Ang yan, sana all magbalik. Kwan man, ka nang in love na yun, guys, si Chris. Alright, mga kabagting, kabukara, good morning sa mga naglantos sa Facebook Live garon sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na sub sa Radio Bagting News official Facebook page. O mga nakamonitor sub karon sa Radio Bagting mobile application. O mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning sa mga personahe din sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Headed by Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Samtang sa Picas Bahin, adunabay paapas din ng greetings. Advance happy birthday ni Nanay Gloria Bitangkor diha sa Bulatok, Pagadian City. Sayang ika 80 anyos mga adlawan ni ang iyahang adlong natawhan. Ang nag-greet ni ini ang iyahang mga suod nga mga higay. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bangting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bangting 27, Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako si Bangting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag, ganinyong tanan. Alas 7.31.
1: BBC Bangting Balita!

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spots siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
0: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, muwa para ka, mu-income pa ka.
8: Southon Plus Gold.
9: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
8: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Southon Plus Gold.
11: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Southon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Southon Plus Gold.
8: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Southon Plus Gold.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Radio Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Asinso pagadian, Mayor Sammy Co.
6: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan, pero dahil di makita har. Yes, di ta maglangan, ipakita gina. Ang pinakakusgan akong kauban sa tibuok kalibutan, Giilugan sa tanan. Dodz Marson, Dodz Abanti, Dodz!
7: Yes, mga higala, kumusta? Huwag mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa ang kaakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co. Asinso Pagadian. O, gingumusap para ang tanang makatawahan na dunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan o pag-asinso ning sa tanang katawahan ning Dakbayan. O, mayang adlaw, ganyang tanan, ilabi na sa 1st District o 2nd District, gikan ni Mayor Sammy Co. na nadala sa Asinso Pagadian o Asinso Sambonga del Sur Puhon. O, daghantang daghang naminaw sa 1st District o glanog-glanog ta dito karon o sa 2nd District. Mga adlaw kayong tanan sa gihapon, Dodz Marson.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon ng pagali ko mga Muslim. Bigbi adlaw na pada ng mga sumanin. Mayong adlaw kaninyong tanan hurok. Gikan ni Mayor Sammy Co. Ilabi na alang sa mga taga-tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur o Dakbayan sa Pagadian o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya o sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages na live ang kaakuhan. Siyempre naman, gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, mao ang Pagadian City o ang the most promising city tungod sa administrasyon ng Mayor Sammy Co. And sa Mayor Sammy Co ang Mahan, the father of PCIC, Pagadian City International College, and daghan na kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Co. Dodz, birada na.
7: Yes, bauda mga igala, programa sa itong mayon Dakbayan sa Pagadian o sa itong hisputanan, karong adlaw mga igala. Nagpadayon atong ang City Pharmacy sa libre nga tambal nga ipangapod-apod sa mga katawang pagadianon. Bisan pa man dili ang pagadianon, magpakita lang o resita aron matagan sa libre nga tambal, ilabi na sa inyong mga maintenance, sa inyong ginabatyag, nga gihanbin nga balatian. Libre ang tambal dinhi sa City Pharmacy sa programa ni Mayor Samico sa maayong panglawas ning Dagbayan sa pagadian. Sa social services program tungod kay importante magud ang serbisyo medikal, unya libre usab ang check up nato sa City Health nga pagumaan og check up tagaan og resita, then moani sa City Pharmacy para usab hatagan og libre nga tambal gikan kana ni Mayor Samico ning Dakbayan sa Pagadian. Ate Red,
6: yes, mao ka na siya din sa atong Dakbayan sa Pagadian. Naa ang City Pharmacy na agyoda mismo sa premises sa City Hall din sa siyudad sa Pagadian. Libre gina siya napay mga maintenance sa ato ang mga kasagaran mga high blood, mga diabetic ug uban pa, basta ang mga doctors nga maghatag og resita ang gikan sa City Health Office dinhi sa siyudad sa Pagadian, gikan sa City Infirmary og mga accredited nga doctor sa LGU Pagadian City. Ay dili ra pud magsigbi nga bisan asang doktor, bisan kinsang doktor na asa dapit nga speed no ha ang resita og ianis dakbayan sa Pagadian tungod kay limitado ang mga tambal sa atong City Pharmacy within Pagadian City nga mga constituents only. And of course dili daghag kwarta ang dakbayan sa Pagadian para ipamamalit og tambal. Anam ato ang mga tambal sa City Pharmacy dinhi sa siyudad sa Pagadian, walay nang expire. Unya dili pud binilyon ang kanang gipamalit ng mga tambal. Namang ko'y misleading news, no? Misleading news, palihog lang, no? Atong mga kauban pud nga mga anaa sa media. So, ato sang aninaon kung giunsa na to paghimo ang news aron dili ba mislead kay makaingon unya ba nga sa Pagadian City. Although naman gud sa Pagadian City na ang Department of Health na ang kaning IPHO, so Integrated Provincial Health Office. Oh, dahil klaruhon gina na to nga dili na sa ato adin eh, kay wala man gud ma-specify kung asa nga mga tambal ang nang-expire, asa unsa nga dako kayo ang kantidad nga na himong gipamalit nini. Unya na-mention ang Pagadian City, so ato lang daan nga iingon ninyo na dili kana dire kun dili na ana tulubagon sa Department of Health na ana dito sa taas, so way labot ang Pagadian City.
7: Yes, bada mga higala nga ilabi na ang ELSAM nagpadayon gihapon kauban ang ato ang mga personahe sa City Health o sa City Pharmacy. So napakita no nga atong ipaybalo sa tanan nga walay sagol nga kulor ang kaning pagpanghatag og tambal sa City Pharmacy og resita, wala usab na gipili, basta na ay resita nga gihatag unya atong tambal na apod tanan pagadianon, walay na expire, walay na kulang tanan, yapuran gibudgetan gina og sakto. Manay klaro mga igala unya adu na mang ginagawas mangud nga kaning mga post nga matod pa kuno nga goodbye yellow brick roads nga wala ko siya nadala nga tambal kay adu na siya gi-mention nga duha ka pharmacy di na natong hingan lan nga giapil pagin niya ang City Pharmacy nga dili tinuod nga color coding, dili magiti tinuod nga color coding ang City Pharmacy kay tanan man gyud mahatagan og tambal. Unya atong pangutana nimo din ha, ikaw bagit personal mismo nga minganhi sa City Pharmacy para mangayo og tambal para maintenance sa imuhang mama, imong lola o kinsa pa na dai imong gipangayoan og tambal niya, mo post dayon nga wala kuno siya'y nadala, kanus aman, may anhe ka, personal, nimo. Hingalan nato niti?
6: Hindi na natin hingalan. Okay, musikat po.
7: Mauna ba? Kanang, ikaw diha ba? Kanang, dili ka magpalabi sa imong gibati.
6: Ingon si Harry, relax lang. Ingon po si Mabel.
7: Kay
6: sila rin daw ang mabiradaan.
8: Bisan pag nagsuot mo di ang pulo-pula na t-shirt, kanang dagway din sa ama, mabalala na sa baktubag-bag sa t-shirt pulo-pula. Basta bati mo sa pharmacy na mo'y resista, hatagan mo, tanan. Usay, pangayon yung matambal, kasi karang maintenance mo yun ang pangayon, hatagan mo, tanan. Mauna ang pagpanervisyon ni Mayor Samico nga walay pili. Unya, mauna itong pangutana. siya bigid ka personal. Wala ulo gini siya nakaanhin din niya. Iyan lang yung apil-apilan sa pharmacy nga. Sakto man ang pagservisyo, sakto man ang paghatag. Kung sa'yo nang sulat sa resita, mao may hatagid sa mga pharmacy din niya. Sa One City Pharmacy. So yung ano na itong ipaglaro ng pagadiyanan.
6: Yes!
8: Dili kayo magpalali kung kanang
6: chichibritse.
8: Ito anang nga post nga color coding kuno, color coding sa iyong mata nga na magigwanhan na nga inyong mga leader din mga tao. Hatagan na ganit, tambal kung sa'yo nasulat mo, ihatag na nan. O, yung ano ba, ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
9: ako naman ang balik. Paminaw ra gud doy dai.
10: Doy dai na siya.
9: Oh, paminaw dong. Eh una na yung istorya. Kung nagsinati nimo nga ikaw mismo ang nangayo bisita sa doktor dinhi sa si health o sa si infirmary nga doktor o ni Dr. Becky Fernandez pangayo nito bisita. Dayo

0: nga gipatransfer ko rin sila din sa dakbayan sa Pagadian. Gamit ang apelido, nagpatransfer sila sa barangay Tiguma. Nalibog po ta ang barangay Tiguma. Tirit, nga nung highlight mo ni Pirme niya din na sa Kumilig, grabe pagpetisyon sa mga plane voters na dili ka Pagadian niya uban Tagalanaw. Mauna, si Kapitan at si Campos, nangingkamot din siya na kanang mga plane voters. Kinahanglan din na mapetisyonan kay pinuang mong guni yung naning budagang gagawa sa Kapitan Nungod. Kuan ba, karang perplay kung ganahan ka, ganahan ang mga katawang sa ima, well, fine, daog ka. Pero kung gamit ka o tikas, adili po na mahimo na yung naning. Mauna nga, maklaro man na adunay gi-withdraw. Gi-withdraw ang usaka kaning petition sa Pikas Habig Usab. Matawag na to nga kaning pamulitikan ni gi-withdraw tungod kay daghan ng good witness nga usa sa mga tawag usab niya sa kada zone sa barangay Tiguma nga dili wala din ni puyo. O niya ang itudlong sa mga zone dito halos mga sa division mga dato. Na din ang mga matawag na mga yamok-mok, mga dagaway niya, identify sila ng proclaimer niya sa taga-Tiguma. Wala mo na, wala mo na dyan siya, dili mo na mo. Oto nga, wala yung pasar sa pumilik mo na nga na petisyonan niya Adlaw nga Bernes, Pizza 5, nakita yung katagagin sa'yo nakatang-tang sa mga kuan, kaneng nagparehistro. Nga libo kapin kung kulang, pagbandid kapin kung kulang, perting daghana ng mga plane voters nga nangatang-tang. Kaya hilig ikaw din, hilig ka pagadiyan, ipabutar lang, pagkangalan, kay lagi, muatbang sa pagka barangay kapitan, madagang pagkapitan karong eleksyon, yas Tiguma. Saan taman nga naharangan man sa mga leader o sub-speakers sa grupo ni Kapitan at si Tampos. So, hinanang, withdraw. Klaro man nga na may resibo, ipakita usab na sa Commission on Election din sa Dakbayan sa Pagadian ang withdrawal niya nga papel na gikan usab na sa Kumilek.
1: Atong klarohon, Dods, nga ang gimensyon nga apelyido sa usa mga nagparistro nga gikatahapan ha gikatahapan nga flying voters nabaniog na manggudyod nga usa ka apelyido sa city councilor din sa Pagadian City
0: maigidala
1: nga maingan si ipatransfer ni kuan din ato lang pong klarohon nga dili ka aliado ni Mayor Samico ang maong city councilor nga giyama-yama sa mga flying voters nga mao'y nagpapatransfer nila nga mamahimo silang elector sa Pagadian City, particularly diha
0: sa barangay
1: sa Tiguma. So atong klaroon, hapsayo na to daan nga dili kaalyado ni Mayor Samico. Bahala na mo sa inyong kinabuhi diha. Kay kami bahala na pud mire.
0: Motion to withdraw petition. Kay may petition man pud siya. Nya kay usahon pag petition na naa may mga legal basis ning nang registro usab sa Pikas Habig sa grupo ni Kapitan at si Tampos. Nya naa may mga witness. Taga din na man eh. Nanay mga yuta diha kay gapil mag petition. Dugay ning kapuyo. So wala ing kasalay la petition. Pag petition usab sa Pikas kay wala may saktong dokumento nga gikahatag. Nya kay lahit man ang tubag unya naabot sa punto nga ang gitubag ang pangalan apelyido sa usa ka krusyal nga dili kaalyado ni Mayor Samico. Amo ning ikuan expose og kinsa gining apelyido ha mga higala abangan.
1: So kamo na bahala diha. Dili na ta manghilabot basta nato giklaro lang kay mamisleading na pod unya. Kinsa ka to nga city councilor mamisleading na pod unya nga basin pasanginlan na pod ang kampo ni Mayor Samico. It's not good.
0: Yes. Mayo na nga ang ipagawas na to nga voice clip, voice over gikan gyud sa mga plain voters nga kanang apelyido ha
1: Napahigayon na ang Mayor's Night. Very successful.
0: Yes, nagbulampuson ang ipahigayon nga Mayor's Night ato ni Kalabay nga gabi eh. Nga nagpahigayon sa itong Asinso Convention Center Glass Gym sa Rotonda ning Dakbayan sa Pagadian. Nga gitabungan usab sa nagkalanglaing delegado sa Luzon, Visayas, Mindanao kaming matawag na to nga Asinso Sports Battle of Champion a basketball ni siya. Duha maguna ka kuan pasarili twin tournament og gibutyag to ni City Councilor Lance Samuelco ang sports ambassador tungod kay usa-usab siya na miyembro ni ini sa una sa kaniadto way back 2009 makita nato yung video og usa ni sila ka association nya karon ang Dakbayan sa Pagadian mao'y nag-host sa maong nga kasalugan unya na pareng gyapon ang ilang dula Battle of Champions sa ming champion sa lain-lain nga syudad nati Baguio, Davao, Cagayan de Oro, Jinsan, composed mga private universities nga gilangkuban ni adto unya na pareng gyapon ang dula og kinsa gyud ang mo champion among the champions sa ilang mga lugar karon nagpadayon ang ilang engkwentro elementary og high school sa natad sa dula sa basketball tungod kay mao po ni ang hilig ni City Councilor Lance Samuelco iyang sports sa una hangtod karon manang nahimo siya ang sports ambassador nya swerte ang Dakbayan sa Pagadian kay nakakumbulit dito nya nang laing mga lugar bisita na ilan na gid ang sudan sa Pagadian nga hinahinay na gid ta kay hinahinay na ilan na gid sa kauluhan nga sa natad sa sports dili gid ta maulahi pasilidad kompleto nindot usab atong pasilidad dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nya imong usab ni Mayor Samuelco pasalamat usab siya sa mga bisita nga mitambong nga dili taga Pagadian niya ang uban na to first time sila nga mi-anhi sa Pagadian na miss gin sila sa Pagadian City kay Little Hong Kong of the South so ilang yung makonclude nga mo agad kay buntod man bakit
1: yes so ingon ni ana ang ubang mga lugar gani din sa tuwa sa Pilipinas lupigan ng sa Dakbayan sa Pagadian sa pagkabakilid dili siya hagip out doods ba hasta ang kadalanan luag kita din eh, kung katong mga wala pa kayo naka-adto sa mga laing lugar, maingon kita nga, grabe ka traffic ang Pagadian City. Grabe ka kanang kuan ang Pagadian City, kanang kabakilid. Pero mato kang nga laing lugar din sa Pilipinas, nga diin na gikataho nga kanabitaw nga tourist at dakuan na kayo attractive na kaisya karaganan like di na tuwing ka antong laing nasod dili maintag Baguio City pero makumpara ni mo ang Pagadian City Baguio City makaingunig ka nga I like Pagadian City labi ng tagalinghi ka
0: yes itong oras
1: atong oras wala na padayon ta doon niya kay kanang mao na no ang nahitabo sa to ang Pagadian City matutag like for example Vietnam kung nakadto kag Vietnam doon maayguy ka nang makaingon kag magpabilin ka sa Pagadian City kay kung ka traffic ang hisgutan mas traffic ang ubang nasod no pero ang nakalindot malanggod po sa ubang nasod kung traffic ka ayo ang atong mga katawan atong mga drivers mga disiplinado dili patakag busina diha. Masikag busina niya sa unahan, natanggong pato, mauri ako na sa mulupad ka. So, magkakuan lang ba niya, alimugmug na kayo, buban, magyaw-yaw, kinahanglan magkita sa ka driver, patient, o pasensya, di ba? Nagin na sa seminar sa Osaka driver, di ba, Har? Oo. Pasensya ang kinahanglan number one requirement kung driver ka pasensya kay wa kay pasensya brat sa
0: mga
1: brat sa lang kita
0: pag yun singgit bell
1: sa singgit bell ha pakiwan pag yun muna og gayo magdalag po sila pinosilay dayon nang tanan sumbagay dayon nang tanan anyway sa ato ang sinias na magina si Hari mangumusta lang sa ato ang mga suking tigpaminawan o mga nag-comment sa ato ang live nga padayon kamo sa pag-sunod sa ato ang tulumanon kaya na din niya ang ato ang mga iagyag ng mga kamaturan o siyempre pa naman atong balik-balikon doon nga wala kita o dili kita manghilabot sa uban bahala pag nag-unsa mo diha bala pag nagsinaw ng inyong mga toho diha ay wag mi labot bisan pag nang upaw ramong tanan diha di pud mi upaw dire wag di mi magkomento pero gani kun hilabta na ngato ang amahan ilabi na amahan sa syudad sa pagadian niya mga dili erbang gid mga tinuod kanang kada bitaw nang hilabot nga hilabta lang gyud nga aron lang gid makapanghilabot kanang mga inggit lang gid kaayo tanan sakit mangunang inggit dots sakit sa usa ka tawo nga angay na siya nga iparihab.